0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Paspasas oras, oy, alas 8 na yun sa buntag. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pang mga special occasions. Kadawat usab sila mga food trays order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy. Agtag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading nga nagribet. Basta bugas, walay sagol ug walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading nga nagribet. Ano sab kanila mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Labinia Avenue. Unahan na sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya gidumala ni Liton Isid Bernal. Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Direct supplier sa mga gold and jewelries. Naga nila mga Haley Gold, mga silver, mga shopping jewelries. Magkakuan sila mga ear piercing. Anang ilang mga gold ya, dugay. Wagyo, dugay na kinagsulob niya ako. Wagyo, lubad-lubad. Gadawat usab sila mga resellers. Kay direct supplier ni sila. Ang Valencia Jewel Shop by Valencia Fashionatics. Anara na ni mutang kilid sa sait at bang rana sa pickup copy. Kilid ana na ay barber shop. Kilid sa barber shop na diha. Ang Valencia Jewel Shop. Jan paint and sticker motin sa iyong masakyanan gamit ang nano ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-cab og tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanan klaseng school and office uniform og baga athletic uniform. Ananimutang sa Purok 17 Hagkol. Pwede mo manawag sa cellphone number 0916-841-0722. Pangitaan lang si Jan Jan Natinga. Ang dag-iag dag-dumala. Maragwa naman kita'y oras atong isunod ang The Trial of the Century, The Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
5: Admit ka ng liquidation report dated January 10, 2023. Okay, for the office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds, hindi po ba?
6: Opo, Your Honor. Excuse me, Your Honor. Pwede mangayo kopya.
5: Yes, ma'am. We will do that.
6: Salamat po. Sir, excuse me, sir. Sir, same ba ito dito? Ang date, same? Okay po, Your Honor.
5: Now, so, sinicertify mo na lahat ng mga data na sa reports are correct, di po ba?
6: Sinicertify ko po ang kung ano ang nakalagay dito sa liquidation report na ito.
5: Now, opo ma'am, I'm showing you now liquidation reports for the first, second, third quarters ng 2022. May same certification, di po ba, sa naging liquidation report nyo sa 2022? Ano yung mga nakasaad dyan, di po ba? same ano yung sinesertify nyo sa liquidation report, di po ba?
6: Opo, Your Honor.
5: In fact, yung pangalang Sara Z. Duterte as Vice President, makikita natin sa liquidation reports for the fourth quarter of 2022, diretso na, first, second, third quarter ng 2023. Tsaka may pirma sa pangalang Sara Z. Duterte sa mga dokumentong iyan. Yung mga pirmang ito, mga pirma ng ating Vice President, hindi po ba?
6: Pirma po niya ito, Your Honor.
5: So sinasabi nyo na yung Vice President din nag-certify sa lahat ng liquidation reports pinakita sa iyo, in total, half a billion pesos, 500 billion pesos, sinasabi din ng Vice President na tama yung pinaggamitan ng confidential funds, hindi po ba?
6: Ang sinertify po niya dito, Your Honor, is purpose of cash advance duly accomplished.
5: Yes. Now, I will repeat this question. So kung nakapag-certify kayo na duly accomplished yung purposes ng cash advance, yung certification, base lang yan sa ano yung sinabi ni Colonel La Chica sa inyo, hindi po ba?
6: Base po ito sa mga documents po na binigay sa akin ni Security Officer Colonel La Chica, Your Honor.
5: Okay, so now, hindi mo sinasabi yun yung sinabi ni Colonel La Chica, but this time, sinasabi mo, this time around, base naman sa mga dokumentong binigay sa iyo ni Colonel La Chica, hindi po ba?
7: Asked and answered, Your Honor.
8: I'll allow the witness to answer. I'm sorry, counsel.
5: Hindi po ba? Hindi po ba?
6: Ano po yun?
5: Okay, sorry, ito na lang.
6: Sorry,
5: na lang.
6: Sorry.
5: Nakapag-certify ka, this time, ha? Defense, I'm asking about the liquidation report, ha? Nakapag-certify ka sa liquidation report na tama yung pinaggamitan, kahit hindi mo nakita personal paano ginamit ni Colonel La Chica yung pera, hindi po ba?
7: Misleading, Your Honor. The liquidation report contains a different statement, Your Honor. It's box A, certified correctness of the above data, Your Honor. So the premise, the factual premise of the question is incorrect, Your Honor.
5: That's a liquidation report, Your
8: Honor. Let me counsel. Let me counsel. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasihan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel La Chica, at hindi po personal niyong kaalaman na doon nga nagastos yung pera.
6: Excuse me, Your Honor. Ha?
8: Yes, ma'am.
6: Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Entity, Your Honor, tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang ako ang buot ipasabot nga gi-certify nako ang above data kana po nga data, Your Honor.
8: At nakalagay po nga sa data niyan kung paano ginastos yung confidential fund, liquidation report nga po eh. Di po ba?
6: Above data po kasi, Your Honor.
8: Kaya nga po, above, nakalagay po sa above data. Can you bring up the, can you scroll up please? Can you zoom in on the particulars? Yan po, yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama.
6: Opo, Your Honor.
8: At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel La Chica.
6: Opo, Your Honor.
8: Hindi po yung personal ninyong kaalaman na dun nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento.
6: Opo, Your Honor. Kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disperse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor.
8: Okay. Counsel, you might think of other questions already because I think the witness said that about 20 times already.
5: Yes, sir.
8: She was not there.
5: We'll go to, this time, Your Honor, hindi na liquidation report. Last points. Accomplishment report naman. Or, let's not belabor the point, ma'am. I'll go directly to the point. Accomplishment report for 2022, three quarters, sinasabi nyo na tama yung pinagamitan ng pera ng taong bayan, 500 million pesos, kalahating bilyon, pera ng taong bayan, sinertify nyo na tama yung pinagamitan kahit wala kayong personal na alam kung totoo bang tama yung pinagamitan ni Colonel La Chica. Kasi nga, nag-rely lang kayo sa sinabi ni Colonel La Chica sa inyo. Hindi po ba?
7: Nag-rely po. Your Honor, the witness testified that she relied on the statements and the documents, not merely the...
5: That is my question, Your Honor. If she relied on the...
8: That was the question, Counsel. If she relied on the documents given and statements made by Colonel La Chica, which he said several times na confidential yon, di ba? You may repeat it again, Ma'am Gina. Your answer.
9: Nag-rely po ako, nakagawa po ako ng utilization report based po sa pagpangutana, pag-verify ko kay Security Officer La Chica na kana Ma'am Gina, sensitive information na o confidential information o mga dokumento nga gihatag nagikan kay Security Officer Colonel La Chica ani sa ako ah.
8: Ma'am, curious lang ako. May sinabi po ba siyang confidential to? Yan lang ang pwedeng bigay ko sa iyo. Wala na akong pwedeng bigay sa iyong iba. May ganun po ba?
9: Ang sinabi po niya, Your Honor, those transaction po or those operation po are sensitive and confidential.

0: sinabi nyo sa komite kung pwede kang magsalita ng Bisaya? Naalala nyo po ba?
1: Naalala ko, Your Honor, na nakasulti pagani ko na sorry po, nagbinisaya ko. Sorry po na nasagulan ako og Bisaya.
0: At tama rin po ba na sinabi ng chairperson sa inyo ng komite na kahit may request kayo na magbisaya, still try your best to speak in English or Filipino. Tama po ba?
1: Yes, nag-ingon po ko, nagsagot ko sa iya, I answer na, yes ma'am, I will try my best.
0: No further questions, Your Honor.
2: Earlier, several senator judges registered their intention to make some interjections. Ma'am Gina, yung mga senator judge naman po magtatanong sa inyo. First to register is Senator Pangilinan. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes. Thank you, Mr. The sequence so far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva.
3: Thank you, Mr. President. Magandang hapon, Ginang G. na Acosta. Sabi nyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama?
1: Na-disburse ko po kay Colonel La Chica, yes. Your Honor.
3: Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama?
1: Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno.
3: Hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement?
1: Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor.
3: Okay, so pag-disburse, ibig sabihin, hindi na wala ka nang tungkulin dun sa 125 million na nilipat? Kasi na-disburse mo na.
1: May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, so, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor.
3: Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama?
1: Yes. Meron pa rin akong tungkulin, Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor.
3: Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, various confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam doon sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi niyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa yung affidavit dahil wala kayong alam, eh malalaman niyo na tama ang gastos?
1: Nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG.
3: So naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba?
1: Hindi ko nakita.

0: Your Honor.
1: O kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account.
0: Hindi ko alam. Hindi ko nakita,
1: hindi nyo rin Honor. Alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam.
0: Wala ako sa ground, Your
1: okay.
0: Honor.
1: Hindi nyo rin, kaya nga, hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmud sa kung sino-sino. Tama?
0: Wala pa ako sa ground, Your Honor.
1: Okay, last wrapping up, Mr. President.
2: Kindly wind up.
1: Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam nyo yun, di ba?
0: Alam ko may purchases yes. na ganyan, pero di ko makabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila, tanan, Your Honor.
1: So, hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
0: Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung
1: so magkano
0: acknowledgement
1: ang medicines,
0: receipt, Your Honor.
1: Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral?
0: Hindi ko kabisado ang kaya amount, na. Your Honor.
1: Magkano ang medicines na napunta sa tree planting?
0: Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano. Sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka at saka po yun sa fund utilization of Your Honor na apat po yun.
1: So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral.
0: Nagtiwala po ako sa Security Officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
1: Thank you. No further questions.
2: Thank you,
1: for
2: Senator
1: now.
2: Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
0: Ano po? Sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
3: No, nung mayor nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
3: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
0: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
3: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
3: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba?
0: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor,
3: kailan
0: sa admin
3: kayo,
0: office po.
3: Kailan po kayo kinuhang SDO? Sa Office of the Mayor.
0: Mayor na po siya, yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
3: All right. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
0: Na-encounter ko po yun.
3: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure.
0: Nag-rely po ako sa...
3: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
0: Wala po akong narinig na
3: okay.
0: Ganyan, Your Honor.
3: Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan.
0: Totoong tao po sila...
3: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
0: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Kung hindi po ito mga pangalan, bakit wala kayong record ng itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COWAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
3: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
0: Anong mga nilalaman?
3: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
0: Meron po kaming safe, Your Honor.
3: Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
0: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
3: Anong documents po yun?
0: Yung CDR po.
3: Okay. Alam niyo na si Colonel Echica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
0: Siya po ang...
3: Kaya nga po.
0: Designate ni Ma'am VP Sara na security officer, Your Honor.
3: Yeah po, kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po?
0: Yes, Your Honor.
3: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Echica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
0: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
3: So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Echica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
0: Sa tingin ko po, wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
3: One last question, presiding officer. So, ibig mong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo.
0: Basta po, binigyan po ako.
3: Po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga ikanga, mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
0: Marami kasi ang tanong mo,
3: no, ang
0: Your
3: tanong
0: Honor.
3: Ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Echica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
0: Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag survey po, yun po papasok po ang confidential operation, Your Honor.
3: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
0: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
3: Okay. No further questions, so Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
4: Ma'am, nakapaniuto na ka?
0: Gamay lang, sir.
4: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
0: Wala ko'y gana mukhaon.
4: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
0: Nasa average lang po average. Ako kapagkatao, Your Honor.
4: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalagka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
0: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
4: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
5: Bilat.
4: Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
0: Magugulat
4: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bela sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
2: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
4: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ka nagtaka?
0: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
4: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
0: Kasi
4: so you
0: siya
4: took his
0: po,
4: word for it?
0: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
4: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
0: Ano po yun?
4: Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
0: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
4: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never?
0: Wala po, Your Honor.
4: So anong pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OBP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
0: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor.
4: So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan piatos, meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
0: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Di
4: all of a sudden, hindi mo na maalaala.
0: Hindi ko maalaala, Your
4: hindi
0: Honor.
4: Mo na maalaala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
4: Ayaw lagi pagtinunto, ma'am. Pati kami ba nagtinunto mo diri?
0: Mumagin na ako tinood, Your Honor.
4: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you,
2: have
6: you
2: minutes, sir.
6: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
0: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yon sa COA, Your Honor.
6: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
0: Your Honor,
6: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
0: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization report, Your Honor.
6: Paano po yung fund utilization report ay peke? dinoktor, eh wala kayo doon bilang accountable officer.
0: May perma po niya, Your Honor.
6: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica, na Colonel La Chica, na hindi niya ibubulsa yung pera?
0: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
6: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
0: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
6: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica, dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
0: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po, of the Vice President Office, Your Honor.
6: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
0: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
6: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
0: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
6: Yung last quarter of 2022?
0: Oh, na pag ma-incas ko ang pera, Your Honor.
6: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
0: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica, na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office, para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
6: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
0: Opo, Your Honor.
6: Sino nagsauto sa inyo na i-encash yung 500 million?
0: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
6: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
0: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo i-encash po sa bangko.
6: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
0: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
6: So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
0: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko nga, po i-encash ang...
6: Hindi, in-inform kayo may cash. Pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
0: Ano si, po?
6: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
6: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, na...
6: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
0: Basta, yun po. Paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako Magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-incast ang checky po.
6: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-incast? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, incast mo yung 125?
0: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung SACAS division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang checky. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
6: Na i-encash?
0: Opo, Your Honor.
6: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
0: Ganun pa din, Your Honor. Ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang chiki, pag meron na ang chiki, magtawag sila sa ako, Your Honor. Ma'am Gina, pwede na po makuha ang chiki at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
6: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
5: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP.
7: Tinatapos ko lang naman.
5: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
8: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
5: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
9: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachiga, Your Honor, please.
5: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
8: I understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee? Yung tiwala kayo o yung sobrang tiwala kayo?
0: Ano po yun? Ako
8: opo,
0: mismo.
8: Opo, kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
0: Kung ako, Your Honor, opo. Sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor. Kato, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
8: So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
0: Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor. Naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali. Alam po niya, Your Honor, kung ano.
8: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
0: Partly po, Your Honor.
8: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
0: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
8: Sa OVP po? Opo.
0: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds.
8: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
0: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
8: So, hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
0: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
8: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
0: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
8: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
0: Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
8: Okay po.
0: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
8: Mm-hmm.
0: So, nagsulat siya. Then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na ang kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag o naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang third quarter, fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
8: no, na-approve na rin yung FPF.
0: PFP, na-approve PFP. Na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor.
8: Mm-hmm.
0: Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Bond, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PFP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
8: and then actual disbursement.
0: Then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
8: And then, huli, liquidation.
0: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
8: Okay.
0: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
8: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
0: Purpose ng...
8: Amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
0: Pwede isa-isa, Your Honor.
8: Oo, sige.
0: Ano ganing sabi mo first?
8: Una po, yun sa amount. Purpose.
0: Nakabase po yun, Your Honor, sa saro, Your Honor, na...
8: Well, so wala po, kayong kinalaman?
0: What?
8: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
0: Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
8: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
0: Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
8: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
0: Wala po ako alam kung in terms
8: yung timing ng disbursement, wala din po.
0: Timing ng disbursement. The moment na I disburse the money to Carsner La Chica, Your Honor.
8: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
0: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor.
8: Okay. Sa alin pong decision ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide?
0: Ano? Mahirap.
8: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdi-desisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdi-desisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
0: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
8: So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo.
0: Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
8: Ulitin ko po ulit. Wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
0: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
8: Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan, wala hong binago. Kailangang baguhin, kailangang palitan, kailangang mas detalyado, kailangang mas transparent. Yun po yung tanong.
5: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
8: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo, dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
8: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
0: Wala po kaming AOM, Your Honor.
8: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
0: Hindi ko po...
8: Wala po kayo dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangan klaruhin.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
8: Yes, yung trabaho niyo po bilang SDO, binabanggit niyo po kanina, tinignan niyo yung fund utilization, tugma lang.
0: Tugma po, Your Honor, at sa galing po yon kay Colonel Latika na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor.
8: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
0: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
8: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
0: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
8: Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na.
0: Wala na po, Your Honor.
8: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
5: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
10: Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
11: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero uno sa serbisyo publiko.
12: Nanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
10: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
10: Radyo Kaibigan.
14: Ang init ng lagna dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
17: Sukad karon mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
18: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
19: You, happy anniversary.
20: I love you. So beautiful.
19: Akong gift nimo.
20: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
19: Ganahan ka?
20: Salamat, Han.
19: Di pa.
20: Couple short at...
19: Akong gift nimo.
20: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
19: Ganahan ka?
20: Salamat, Han.
19: Di pa.
20: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
19: Ang unsan?
20: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
19: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinung hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
24: Hello po, Davao Oriental Ipasodan. Kapasalamat ko diyan sa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok pasodan ang akong ibase. Gikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglibog na kung asa ko dalahon. Wala man dito yung kaayuhan.
21: Pila ka adlaw sa ospital?
24: O balik ko sulok ka adlaw ko, sir.
21: Sulok?
24: Kanaagi sa Bigimap na kanaagi ko tubagan ang ako ang mga gibati sa pampalawas o kanaagurag itugan gikan sa Ginoong kanaagapula na maugay gihatag ako na para makatabang sa ako ang gibati. Gani ako ang asawa ko, sir. Nakainong usap niya na sa matagadlaw ang pagkipi ang hawak. Pinaagi sa panalangin sa Ginoo, pinaagi sa kapula. Pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaimtang
21: salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kumaarong mabakay ang aking kailkay ng nangauga siya ng kanangkuan. Samad.
1: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kanu
1: okay.
2: Nauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
2: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
2: 5 kabuo.
1: Okay.
2: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
5: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Numero 1 sa balita.
15: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
14: Numero 1 sa serbisyo publiko.
16: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
14: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
17: Og kalingawan sa Bukidnon.
18: Radyo Kaibigan.
19: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

it September 16, 2026. Ayan, good morning po mga Igan. And mag-uban-uban na po ka, 111 sa Kabuntagon. Kala mo talaga, pakadugay, di ba? Ayan, and of course mga Igan, tigstugan, kwentuhan, at kulitin naman sa umagang ito. Sana po ka nga to ang istoryahan. Karon nga Kabuntagon, o di ba? Abi ko ugpuan mga Igan ba? Kaya nabito, abi ko diliting ulan basta September. Diba? Sige, manig, ulan. Kung kailan talaga na pagdesisyonan mo magputi. Pero sa among barangay, wala may ulan. Pero pag abot sa unahan, yun lang. Nasira talaga yung OOTD natin, day. Magputi ka pa ng pants. Well, so much for that, mga Igay. Huwag po natin kakalimutan na magdala ng payong. No, and then, or kanabitang raincoat sa mga ga-drive og motor. Kung naka-car ka, o di, payong na lang. Diba? Okay, of course, dili man nimo masulod sa imong opisina ang imo ang car.

tamaan na rin tayo ng mga, alam mo yon, mga limitang mga papansin niyo sakit ba basating ulan. Okay, kaya please take care of your body, mga iga. Huwag kalimutan na mag-inom og tubig and mag-inom og Vegemax Plus capsule. Diba? Para mag-suporta sa ato ang mga panlawas. Bahala na ng ulan din ha. Basta kayo naka-Vegemax capsule ka. O, diba? Ang sa pa imuhang ginahulat. Diba? Masingit lang yung advertisement. Ba? Betaw, grabe yun, mga igan. Napakabilis ng panahon. September 16 na dayon. As in, grabe na dyan. Well, so much for that, mga igan. Good morning sa ato ang mga kauban diri sa Radyo Kaibigan. Dira ang ato ang Station General Manager, Sir RJ Dangalio. Sa ato ang Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. To our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. And to our CEO, Pastor Dana Dangalio. Good morning, good morning, mga igan. Good morning, good morning. Good morning po sa lahat po ng mga igan natin. And again, we are live today sa ating FB page. Ayan, it's 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ayan, visit now our FB page para makita nyo naman yung ano, sino yung nagsasalita. And today, mga igan, no, tungod kay short lang ang ato ang panag-uban, I'll be just talking a very short reflection for today's video. Basta Wednesday o Friday, mga igan. No? Reflect lang sa kinabuhi. No? Kaya kailangan din naman natin ang reflection sa mundong ito. Ito, mga igan, no? Basin mang good busy na kaayo mo and you don't have time to reflect. Ako na bahala mag-reflect para sa inyo, ha? Diba? Ako na bahala mag-reflect. All you have to do is, muminaw lang. May nabuka ko.

ang araw po na ito. And sana po, piliin po natin maging masaya. Walang unsa pa may ma-encounter sa kinabuhi. Bisgan unsa pa man ang ihapak sa kinabuhi. Go lang. Kasi meron naman tayong choice. Choice natin magpadala or choice natin nga diba? Piliin na maging masaya. Padala sa problema. Oh, depende na lang sa iyo. Ito mga igan, oy. 10:30 na sa Kabuntagon and I hope na pakusgan ninyo inyong radyo or maalingugugan ninyo sa linya. Akala mo, apakaseryoso nang sasabihin, di ba? Ayan, yan na naman yung role ko ngayong araw na ito, mga iga. Magsamok-samok sa inyuhang mga adlaw, dari sa kahanginan. And chill-chill lang ta karon nga adlaw, mga igan. Kay wala nag-chill ang weather karon. As in, bondak yun siya. So, atong i-chill lang atong kaugalingon. Kaya dili man atong makontrola ang panahon. So, atong kaugalingon ang ato ang i-kontrola. Diba? Well, so much for that, mga igan. It's already 10:30 in the morning and we have another song here. Enjoy this and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni, ato ni.
2: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tamahal ni BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Nagtulukad lang, ha? Wala mong gapon alibyo. Ako, nakadungo ko sa iyong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
3: So, nakapalit ka o BG Max, on saan ito po?
2: Dipatuman na ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
3: On saan yung gibati sa lawas, gani?
2: Ubag yung kasing-kasing ba?
3: Ubag, multi-funding sa doktor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka o kapsula pa yang nainom.
2: Patu lang to ka.
3: Kapsula passport. May yang paminaw. May yang paminaw.
2: Na ulian na siya.
3: Ah, na ulian na. Salamat kayo. Salamat kayo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Si Teresa Ahero sa Hingoog City.
2: Yes, Igan.
1: Mag-design mo yun eh, ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya eh, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang siya hubang mo yung laplas ni Moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
2: Oh.
1: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang sigaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Tuhol kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukan ka ron, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
3: Kala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan, kaubrega pa niya si DJ B sa mga oras po na ito. Ayan, ulan pa ba? hindi ko kasi nakikita. Pero kanina, no, medyo ulan-ulan yun siya. And sa tanan nga mugawas sa ilang mga panimalay karon, don't forget to bring your umbrella, your jacket, your cup, your raincoat with you, diba? Kasi mahirap na magkalisod-lisod dahi. Please take care of your body kasi mahal ang tambal. Ayan. Kaya para good, ma-protectionan po ta, mga iga, no? Mangandam na daan. Dapat good, kanunang mag-take sa ito ang Vegemax Plus Capsule. Ayan, para mag-support sa itong all-over wellness, and this helps provide daily nutritional balance. Ayan. And of course, dira po mga igan, kung natamaan na talaga kasi meron naman talaga mga pagkakataon na matatamaan ka talaga dahi, di ba? Nung mga ubusipon, inana. So, para ma-relax ang ato ang paminaw, dari na ta sa Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana, no? Na Nanjay Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Sampaguita Oil, Mineral Oil, Citronella Oil, and Menthol Oil. And tungod kay hapit na ang paniud to, dili mawala ang bida sa lamesa, ang Fugo Blended Chili Paste. And tungod kay ulan-ulan po at mga igan, no, lami, kaayo ihigop og sakto, kape. Para bang naririnig ko yung boses nyo, di ba? Ito, di ba? Diri na ito, mga igan, sa healthy coffee and naturally good, ang Herbiva Coffee Blend. Nanishay Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Goyabano, Tongkat Ali, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Ato ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Centers na to, sa Valencia City, that is located at ground floor, Aquino Building, Poblacion. O di ka ha, sa DXRK Radyo Kaibigan, we are located at second floor, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old NVM Mall. And pwede po sa Kadingilan Kaibigan Center, that is located at Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Stove beside Food Court. And napod sa Marama Kaibigan Center, that is located at stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Ayan, and mga igan, Christmas is coming, long holiday is coming, and getting together with our family, you know, ato mga relatives. Talaga naman, papalapit ng papalapit na. And I believe na basin gauna-una ka kung unsa ang imuhang iregalo, no, mas better ng with effort, personalize, ah, diba? So kung gapangita ka og t-shirt printing or tarpaulin, pwede po mga signages, stickers, billboard, xerox and photocopy, and many more. Diri na ta sa Quality Printing Services sa GRT Printing Services. They are located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Alright, mga igan, I'll be sharing a short reflection for today. Ayan, maraming nangyari sa buhay, maraming nangyari sa mga nakaraang araw. And I just realized and reflected, mga igan, no, na tanan di ay nga magka-hurt sa ato, kanang kwan na na siya, kanabitang narana siya sa ato ang kamot if we allow that to overcome us, if we allow that pain, no, that hurt na mo take over sa ato ang tibuok kinabuhi, diba? Yung matter na na siya sa ato ang mga kamot, it's up to us. Hindi naman ibig sabihin na nasakitan ka, though sala sa nagpasakit sa imuha, pero nasa imuha ang control. No,
just realized na bitaw, no, inevitable man ang masakitan. People will offend us, people will hurt us. Minsan tinuyuan, minsan hindi. Minsan minsan hindi. Diba? Pero nagamatter na siya sa ato ang mga kamot, sa ato ang response, sa ato ang desisyon if magpadala taan na or di. Everything is running inside our mind lang yun. And naa na sa imuha because hawak mo ang beat dai. Diba? Nagin na siya sa imuha, mga kamot. So yun lang naman yung reflection ko ngayong araw na ito, mga iga. That's why we should si tawag ano oy? Kanabitang ato nang i-lesson ba ang pag-blame sa uban nga tao. But dito ta mag-focus sa kung unsaon nimo pag-control ang imo response, unsaon nimo pag-control ang imong kaugalingon, unsay imong response ana nga pain, no, or kung masakitan ka sa isa ka tao, unsaon man nimo na pag-handle. Because if magsigira ka o blame sa other people, walang mangyayari. Maghulat lugar ka nga, mag-sorry siya. So, unsa man imong hang kwanana, unsa man imong buhaton, maghulat ra ka. Ayara ka mag-move on kung mag-sorry na siya or kung makabalos na ka. What if hindi mangyari yun, di ba? So, better to make moves that will make you better and not bitter in life. Di ba? And nana sa imong hang control. Nagi na siya sa imuha. Kung i-allow ni mo ang pain nga mag-dominate sa imuha or not. Kaya, yeah, you need to release yourself too with forgiveness. Okay? So, yun lang naman, mga igan. And sabi ni, Marshall Omblero, pa-on-air number ng Itagwa pa 20 kapin. Huy, grabe naman talaga. Iga na, sinasabi ko sa'yo, baka maano ka, baka mascam ka, so wala may labot na. Okay, galing naman kay Yana Jane. Good morning, ma'am. Shout out sa ako lalabs, Denver Castro. Salamat, ma'am, from Maray Maray, Don Carlos Bukidnon. Shout out po kang Angelica Alice Susukunog. Thank you. All right, thank you din po for tuning in with us. Thank you for watching our live today. Ayan. So, mga igan, wala na tayong igo nga oras because it's already 10:59 in the morning. Nevertheless, nanapod mo yung makauban nga mga radio jockey later. Kaya chill lang kayo dyan. No? Wait for them. And just enjoy this day. Alright. And yan na nga po, mga igan. It's time to say bye-bye for now. Again, thank you so much to our Radyo Kaibigan staff. Dira na ang ato ang Station General Manager, Sir RJ Dangalio. To our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. To our Finance Manager, Ma'am Bernadette Esquilong-Quilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. And to our CEO, Pastor Dan Dangalio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. You
5: are happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
14: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
13: Okay, o si ato igan?
14: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
13: Oo, kamusta naman siya?
14: Oo, dalawin sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
13: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pagyod?
14: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
13: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
14: Sa kong paminaw, Pastor Daniel. Suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingali ito, Pastor Daniel. Kaya parahubog, manggot ka ayaw kung ba nagot.
13: Okay, so...
14: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ug inom. Dili siya makatulog.
13: Okay, igan. So, dakot na muna gasto sa hospital.
14: Uy, dako na, Pastor Dan.
13: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
14: Oo, nakadungo ko sa imo anak, Pastor Dan, kapatidyo na ako, ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sige inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
13: Uy.
14: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, antiin, ako siya ang sinod.
13: Okay.
14: Tapos gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, o na nakaitambal nga, all in one, nitisting ko, kuhan yan, yung mga nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kutisina nato ni pang magpalit daw ta ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
15: Oo.
14: Palit na yun ni isa kagrapa pa Sir Dan ya, muna to nga uan ka na naang tabang na guna siya kay muhuot mi ang dugan mag-iso siya pag inawa pag inom niya anak pa Sir Dan hindi nagyud muhuot daw iyang dugan pag sabuton daw niya nga morag mag-iso siya pag inawa mainom dahil siya doon kabuo.
15: Okay.
14: Mawala siya, Pastor Dan. Hanpag karam, mawala na kit naguutang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya ba, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hanpag karam, dagana ko siya nga. O nahurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
15: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balagminti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
14: Huging lang ganit na po sa pastor okay. Dyan nga mag-sigarilis. Huwag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
15: okay.
14: Kang mabuhi.
15: Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
14: Salamat. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
15: Okay, gikan sa Tagum.
16: Ito si Teresa Ajero sa Hingaog City.
15: Yes, Igan.
16: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya Pastor, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
15: Salamat sa
16: Diyos. Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na na Pastor kay. Takuli kay siya panalangin, nga iyagig pang langinan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
15: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
16: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s,

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Paliog Palayla din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, VG Max Plus?
2: Opo, VG Max po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng VG Max. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
3: Nakaplas po kay Aroma na eh.
4: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka ruma, okay.
4: Hindi ako pala, naku, nindot niyo kayo, nagunuman ito, nagmulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iwi.
5: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
6: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
5: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
6: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
5: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
6: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
5: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag hanan sa Valencia.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko kong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
11: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
3: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:03.
7: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuhon. Ang tinug sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magdayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Welcome na usab dinis atong panagbagat, panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong radyo sa FM band. Manginaot kita mga igan, mga kaibigan, nagmalipayon kitang tanan ni ining adlawa. Adlaw karong Miyerkules, September 16, 2026. Paskong Pasko na mga igan, mga higala. Kon ato gining madungog ang huni sa Kapaskuhan. Ilabi na matag buntag sayo, matag kadlaon, bugnaw na kaayo ang huyuhuy sa hangin nga mudapat sa atong tagsa-tagsa ka mga panit. Labi na katong mahilig, sayo kayo mumata mga higala, sayo kayo mo hawa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, muadto sa ilang nagkadaiyang gimbuhaton, ilabi na sa ilang nagkadaiyang trabaho o nagkadaiyang kaumahan. Purbidang tugnawa na gyud. Ora nag Disyembre ang huyuhoy sangin mga higala sa buntag sayo. Again mga igan, mga kaibigan, welcome dinhi sa atong panag-uban. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan sa News and Public Affairs, atong pagtahod pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa Master Control sa Technical Department ang atong sparring partner, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot nga naglambigit kanimo kanako kanatong tanan sulod sa 24 oras. Kagahapon, wa kita ninyo nadungog dinis atong panag-uban. Music lang kita kagahapon. Kay dito kita, atong giyakan, atong giludhan ang pag-abot sa atong ikaduha nga pinakataas nga elected official sa nasod tas Pilipinas. Kagahapon dinhi sa atong dakbayan sa Valencia ug lalawigan sa Bukidnon. Ang bisdak, ang Garbus Bisdak, usa ka bisayang dako, ang atong vice presidente sa nasudtas Pilipinas, Inday Sara Duterte. Basta makasud na kas vinyo, di na ka makagawas. Strikto kayo ang security mga higal. Nagsugod ang pagpasulod sa mga katawan dias may City Gymnasium and Cultural Center mga higala ning atong dakbayan sa Valencia. Dito gipahigayon ang kalihukan ika-18 anibersaryo sa pagtukod sa Valencia City Government Employees Union. Wa kita ninyo nadungog kagahapon. Dito pod sulod sa gymnasium, bawal pod mag-broadcast og live

mga hulagwera to, inyong mga nakita na may gimay din na to nga videos, wala pa to miabot ang Vice Presidente sa Nasudtas Pilipinas, Inday Sara Duterte, mga higa. Puno sa mga empleyado sa City Government of Valencia ang Valencia City Gymnasium and Cultural Center. Uban sa mga job orders nga giimbitar apan gilimitahan matag barangay o mga women's atong mga kaubans buhat sa print broadcast media, mga higala. So, atong madungog karong taon-taon ang pakigpulong sa atong Vice Presidente sa Nasudtas Pilipinas. Katong atong mga silingan sa laing lungsod, silingang Dakbayan, inyong madungog karong taon-taon ang pakigpulong sa atong Inday sa Nasudtas Pilipinas, ang atong Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Talagsaog karisma, mga higala. What sinanggo gyapon na ipagkaliwats amahan. Mayo kayo manulte na sense of humor. Daghan po gara-gara, mga higala. Maragyan si Digo nga version. Si Inday Sara Duterte, babay nga version ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga higala. Usapod ka bugada. Practicing lawyer, mga higala. Sawa pa siya na himong mayor, busy mayor sa Dakbayan sa Davao, kani si Inday Sara Duterte, usa ka practicing lawyer. Di mo nang di bud ni mo ni ma. Matayo tayo, maghisgot kag balaod. Ato nang hisgutan karong taon-taon sa atong pag-aginod nga tusunahan, dinis atong programang Silab sa Kaudtohon sa Radyo Kaibigan. Og mga mangita usab kitag update sa gipahigayon nga BARM election dito sa BARM, mga higala, Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pag-una ang ilang sistema sa panggobyerno, maunang adunay election ngayon nahitabos BARM. Mas gipalapad, mas gitagaan og dakong gahum ang BARM nga sakop sa ilang territorial jurisdiction nga mga probinsya o municipalidad. Ato nang hisgutan karong taon-taon. Tuatoy duha kasakyanan gitabangag puspus kagahapon dito's kamulos eleksyon sa BARM. Pero matod pas Malacañang peaceful ang eleksyon sa BARM. Ato ipasalamat. Malinawon! Hapsay! Mahalag adunay buto-buto

natas kasal dias may lungsod Quezon kang Limwell Limboy Maranggis. Happy happy birthday anak ko kagahapong adlawa. Happy birthday usab kagahapon, daghang salamat sa panihapon. Yes, binatilan kang Sir Rodrigo Al Zapanta. Happy happy birthday usab kagahapong adlawa kang Sir Rodrigo Al Zapanta. Yeah, Dolls Brook 7. Nga karon Brook 3 si pinatilan na. Mahayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan uban sa imong pamilya. Daghang salamat sa nagbaha nga pagkaon kagabi og nagbaha nga ilim nun. Again, belated happy birthday kang Sir Rodrigo Al Zapanta Diaz Pinatilan. Kagahapon, daghang salamat sa lamian nga manok Bisaya, sa lechon baboy, sa humba og uban pa. Daghang salamat Sir Al Zapanta sa panihapon kagabi. Dayon happy birthday kang nanay, kang tatay, ato kang lulo, kang lula, atong mga palangga nga senior citizen nga nag birthday karon. Happy birthday ato day itimbaya, happy 71st birthday ka 71 nga sumad sa iyang adlaw nga tawhan ang atong kanhi provincial board member sa lalawigan sa Bukidnon. Kanhi ay usab na himong city councilor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol, kang Engineer Vicente Agalon Dudong Pulina. Happy ika 71 nga birthday. Sana mabusog mo kaming lahat. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot. Nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagagahom, ibubo diha ninyo uban sa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy, happy birthday mga ito. Happy araw ng barangay sa mga nagsaulog silang araw ng barangay. Mga nagsaulog silang araw sa lungsod. Happy araw ninyong tanan. Happy fiesta sa tanang magfiesta. Advance happy fiesta, enhance kanuna yung panabang sa Mi Bando, Quezon, Bukidnon. Karang Domingo pohon, September 20. Advance happy fiesta ni kanya. Mi Bando, Quezon, Bukidnon. Sayod kita, naglanog-lanog ang atong Sibya, Diaz, lungsod sa Quezon, Bukidnon.

0: paghatag og security alang sa linaw hapsay nga pag-abot sa atong vice presidente sa nasod sa Pilipinas kagahapong adlaw dinis atong Dakbayan sa Valencia, mga higala. So atong ipapaminaw diha kaninyo ang pakigpulong katong wa nakanis City Gym kagahapon. Atong ipapaminaw diha ninyo ang pakigpulong sa atong Vice Presidente nasud tas Pilipinas, Vice President Inday Sara Duterte kagahapong adlaw, mga higala. Niya ang iyang pakigpulong.
1: Sa atong City Mayor Honorable Ami Galario, sa atong City Vice Mayor Honorable Giselle Galario Fernandez, sa atong former City Mayor June Mayor Honorable June Galario, sa atong uban pang mga sa itong mga members sa konseho, sa uban pa natong mga bisita na opisyal din sa Valencia City, sa ito ang president sa Valencia City Government Employees Union, Ma'am Marizel Sela, mga kababayan, kaninyong tanan, mga kaigsuunan ako din sa Bukidnon, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unahon usa nako ang ako ang mga pagpasalamat. Una sa ato ang President, si Ma'am Sena, sa iyahang sulat kanako na mutambong sa inyohang 18th anniversary sa inyong union. Maraming kaayong salamat. Tungod kay natagaan ko og higayon na mobisita na pod dinhi sa inyo ha sa Valencia City o dinhi sa inyong probinsya sa Bukidnon, tungod sa inyo ha imbitasyon sa ako ang makigduyog sa inyong selebrasyon karong hapon. Pagpasalamat ko sa ato ang mga opisyal dinhi sa Valencia City o sa probinsya sa Bukidnon sa inyong pagdawat sa ako at dinhi sa inyong syudad. Sa ako ang mga kaigsuunan dinhi sa Valencia City o sa uban lain-lain parte sa probinsya sa Bukidnon, ako ang pagpasalamat sa inyong padayon na pagsalig o suporta kanako taliwala sa mga kalisod o pangpandaot sa amo ang opisina, ang amo ang pasalamat gikan kanako sa ako ang mga kauban sa opisina o sa amo ang mga stakeholders sa Office of the Vice President. Daghan kayong salamat sa inyo. Ang sunod na pagpasalamat maugikan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nibisita ko kaniya atong bulan sa July o pirmi niya ginapahinomdom sa ako kada moadto ko dito sa iyaha. Maipaabot yun kaninyong tanan ang iyahang dakong pasalamat sa inyong suporta sa unong katuig nga nahimo siyang presidente sa ato ang nasod o sa inyong padayon nga suporta kaniya o pag-ampo nga siya makauli na din sa ato ang nasod. Daghan kayo sa lahat. Ang sunod na pagpasalamat maugikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabugoton kaninyong tanan, mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Dili tanan ginahatagan sa katawhan ug gahom mao kanang kami mapasalamaton yun sa inyong pagsalig o sa inyong paghatag sa inyong suporta sa amo ang pamilya. Daghan kaayong salamat. Ibaw mo ang gahom namo dili gid amo ang mga posisyon dito sa siyudad sa Davao, kay unsa ra man ang mayor, unsa lang man ang congressman, unsa ra man ang konsehal. Daghan man kaayo ta og mayor, daghan kaayo tang congressman sa ato ang nasod, daghan kaayo tang mga konsehal. Dili sa amo ang apelyido, dili tungod sa amo ang apelyido kay kitang tanan, doon naman tayo mga apelyido. Ang amuang gahong yun, mao ang gikan kaninyo nga pagsalig nga ginahatag ka na mo kada dunay eleksyon. Naghahal ka ay masalamat. Malipayon ko nga nakabisita ko usab dinhi sa inyo ha, sa Valencia City. Bisan pa man, wala ko nakabisita sa inyo ha adtong 2022 para makampanya. Inyong gihapon kong gitagaan sa inyo ha tibuok o makabungog nga suporta o boto dinhi sa Valencia City. Kibaw ko, ang ako ang kauban ba sa opisina? Kinikan lang doon mi o Davao sa nagbiyahe mi o pila ka oras natulog man ko, pila ka oras na nagbiyahe? 4 hours. 3 or 4. Lain-lain lang ko man. 3-4. 3 to 4 hours, depende siguro sa unsa ka paspas ang dagan, no? 3 to 4 hours. Pagkahuman, ninon ning ako kauban pagka human sa programa no biyahe na ta balik dito sa siyudad sa Davao. Nga ningon ko sa iya ha, kibaw ka, di ko interesado magbiyahe sa gabi eh. Kay basin dunay white lady din ha sa highway sa Bunda. Ita makauli. Mao to. Ingon ko sa iya ha, dito na lang ka matulog sa ilaha, sa Valencia. Ay lang mong saba. Kaya kasi, ang kuan, ang mga nangita sa kuan. Ingon ko sa iya ha, sa akong kauban. Anak ko na, dito na lang ta matulog sa Valencia. Giligid ko mo, biyahe mo nga ng highway na lang. Sa lain pang highway, okay lang. Pero ka na ang highway, dudan ako. Murag, lain man, oh. Murag naan yun. Ito sa kanang, buntag lang, hayag lang ta mo, biyahe din haan ng lugar na. Inong kasaya ha, manaka na lang ta sa, unsang maging pangalan na Paminhawa? Paminhawa? Mauna ang M o mauna ang N? Paminhawa. O, basta naman kung sa iyang pangalan, ngayon mo akong kauban, ayaw, hindi na naman ako dito kay Kapoy. Inon siya, mga ako na lang taong steak, kahit kami ang steak sa Valencia City. Unsa may ginakaon sa inyong hakbaka din yun. Nga ni daming man siya. Ah, ano? Pinya di ay ang ilahan. Pinya ang ginakaon. Pasosyal sa guwapa din yun. Dinto-into sa mga kuan lang, madahon-dahon lang. Tinuon, ma'am, pinya? Muna na ang ako ang kuan. Muna ang ako ang istorya sa ibang lugar. Kay bawa mo, dito sa Valencia City, ang ilang bata, pinya ang ginakaon. Muna ang kinahan. Nagbisita yun mo dito o mukaon sa ilangan state. Ako kung ginoon ba itong yun, yun mo niya, daghan state na rin? Ah, okay. Ambi kong gina, hindi ko alam ko ato niya na mga on na lang ta, kaya gusto mo sa haka sa bukid. Ingon ko pa sa iyaha, ingon ko, pwede man na nato buhaton tanan, pwede ta mga aon, pag naman pwede po tamo sa haka dito sa bukid, kaya naman, anak ko, taas yung kain ng bukid, duol-duol din na sa ginuunod. Madungog sa Ginoo ang atuang mga pag-ampo. Lord! Madungatan na itong kaso. Nagandang kayong mga pulis.
2: Alam, sexual pun.
1: Pero malipayan ko nga, Toan, na naka-overnight naman po din ni kani Anto, nag-attend mi yung kasal, din ni sa Valencia City, pero wala pa nakasulay sa inyong ha, mga pagkaon. So, karo hapon na, mo ang sulayan, pagkaon o kape ko no? Kape? Yes. O, unsa pa, sir? Tanduay? Kuya, wako da ng mix na tanduay yung kape. Manipayon kong nakiduyog kaninyo karong adlawa sa pagsaulog sa 18th founding anniversary sa Valencia City Government Employees Union. Katong mayor pa ko sa siyudad sa Davao, ang storya ni Ma'am Sena, wala ni union sa Davao, ang amuha association, pero murag pare-pareho na siya o function. Sila yun ang pinakalisod istoryahon sa management. Kanigin sila ang undang hantod, dili masain tanan savings sa NDR para sa CNI. Ang atong tema karong tuiga, 18 years of unity, solidarity, and service, strengthening the Valencia City Government Employees Union rights, welfare, and dignity for a better tomorrow. Dili lamang ni usa ka slogan, kini usa ka pamatuod na susunod sa 18 katuig na panaghiusa, serbisyo o pagbarog alang sa katungod o kaayuhan sa matag empleyado. 7 katuig human mahimog syudad ang Valencia na forma ang VCGEU tungod sa usa ka yano apan gamhanang prinsipyo. Walay empleyado na kinahanglan mo atubang sa kalisod nga nag-inusara. Karong adlawa, makita nato ang bunga niya na paghiusa. Ang 2,500 monthly economic relief, ang 30,000 CNA incentive, o uban pang mga negotiated benefits. Dili kini gihatag tungod kay pabor sa inyuhan. Kini na kampot tungod sa panaghiusa o ligpon nga tingog sa bargaining table. Mao kana ang ako ang sulti kaganina, no? Nga ang inyuhang mga opisyal dili ginamundang hantong dili nila makuha ang karapat-dapat para sa kada empleyado. Kani ang danuda ko wala dito sa amuha sa syudad sa Davao, munang ayaw magsabat sa ila, adi naman ko mayor, so okay lang. Pero, murag wala ko kanungan sa amuha. Aduna sa moy, 100,000 na pabaon alang sa mga retiring members. lifetime mortuary fund coverage o sa dili madugay, doon na mo'y kaugalingon ninyo, food hub. Usa ka proyekto na gitukod alang sa mga miyembro pinaagi sa paghiusa sa union. Mao kini, makita ninyo ang mga benepisyo, ang tinuod na hulagway sa 18 katuig nga solidarity sa inyohang union. To your new officers, beginning your 2026 to 2029 term, congratulations and more power to you. And to your President, Marizel Sena, whose leadership now carries this union's voice throughout Mindanao and onto the national stage. Daghang salamat kaninyo, ma'am. Tungod guys, tinuod lang ang kahago, ang kaisog na anak tanan sa inyong mga opisyal. Ang kahayagay na sa ato ang mga empleyado nga magdawat sa ilahang negosasyon.

0: samot o kalipay ang mga empleyado sa City Hall na ay pahalipay nga gibilin si Vice President Sara Duterte, mga higala. Bisan sa kabisi sa atong Vice Presidente na gihapon sa panahon sa pagbisita sa iyang silingang probinsya, iyang silingan nga dakbayan, ang dakbayan sa Valencia, mga higala. Dagantong gibisitahan si Vice President dito kang Nanay Tining Labinya ni Kaon o Binaki.
1: Binaki, Binaki, Binaki.
0: Lambi siguro kayo ng Binaki ni Nanay Tining Labinya kay ni Kaon gyud si Vice President Sara Duterte. Dito po siya sa panimalay ni kanhi Board Member Manolo Pipito o ni Board Member Doc RG Pipito. Kay suod manis ilang pamilya. Kay ang abogado ng anak ni Board Member Manolo Pipito naaman sa Carpio Duterte Law Firm sa Davao City. Suod nis ilang pamilya. Mo balik ako, mga higala, nining atong pipila ka mahinungdanong pagpahinumdum. Atong pagpasalamat naghatag kinabuhi ning atong papanag-uban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Ayaw problemaha ang imong gihambin nga balatian. Palit na pag-inom paggamit sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Daghang kagibati sakit sa imong lawas, daghang panot, Haplasinas Aroma Herbal Oil. Mapalit dinis Radyo Kaibigan sa Kaibigan Center Alquino Emporium ng Dakbayans Valencia. At usab pagpasalamat sa Lels Laundry. Barato kayo ang perload. Uga diritso pinilo na daan. Ang Lels Laundry na himutang Purok Uno along National Highway, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Taga Tagum City, kakapuis panglawas. Di maayo kanunay, di kondisyon yang gibatis yang lawas. Natabangan sa Vigimax Plus. Ania ang dugang pamahayag.
2: Pastor, kanang lakoy ka nang gibati na nahumusin pang laba, Pastor. Naligo ko.
3: Okay.
2: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas. Pati ko, anak ka nang lain kayo. Wala ko ka nang, kaya dagan ka kong gabulong yan. Naligo ko pagkoman. Lain ako lawas niya. Kaya numdum ko sa Vigimax, Pastor. Iguha yan, yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot ng gawas yung Pastor niya. So, salamat yun sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun ang Vigimax nga. Kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nagampo po ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayo din ko. Okay. Na ko isingin na ko, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Ang nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, ni palit siya, ni tuwayan niya pag inom siya dahil nindot to the MBG Max day. So, diin man tayo kakakwasa, nakapaminaw ko sa imong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
3: Oo.
2: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
3: Salamat, Ginoo.
2: Tagatagom
3: ako, Pastor. Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
4: O si Ato Igan, na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo, na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kaayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
3: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa Vigimax, Pastor Dan, kay ang akong anak, ihubak siya og maayo.
3: Okay.
6: Tapos dili na gyud siya makaginhawa, muro na siya og magsikad-sikad alangod siya kay dili na siya makaginhawa, murag mamatay na. Tapos Pastor Dan, kay ato man ko kay Mila Store, ingon man siya nga wala siya Vigimax. Dito ko nila sa imong gitext god ni mga sa cooperative nga pharmacy ay basta kalinan L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar dayon na ko akong anak. Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyema.
7: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan.
8: Ko si Teresa Ajero, sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
4: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni Boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

padayon kita mga kaibigan, samtang alas 12:49 na dinis atong papanaguban. Mayong pagpanayudto dinis sentrong bahin ning atong Dakbayans Valencia, nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang kananan, mulo karon na niudto, mayong pagpanayudto. At mga kaigsunang mag-uuma, gusto ka mong tanan diya. Mayong pagpamino, mayong pagpaniud to the ideas, may purok size A batangan. Kang Sir Wilson Ison Kirubin, mayong pagpaniud to diha nimo. Uban sa ibong pamilya. Dang salamat na ito na kalabay nga adlaw sa lamian nga pagkaons fiesta diha sa Santa Cruz sa purok size A batangan. Sa kang Ison Kirubin, daghang salamat. Sis Lerma Ipanag, uban sa iyang pamilya, mga dulduko, mga lintiha, mga oro family, diasporok size A, maayong pagpaminaw, maayong pagpaniut. Yes, bagong taas, naglagubo ang atong papanaguban. Sir Richard Vergara, kumustang bagong taas? Kagawad Frank Bero. Kumusta man? Sir Danilo Humawas, asa man ka karon sir? Ayong pagpaminaw diha nimo uban sa imong pamilya, Sir Danilo Humawas.

Alas 12:51 na mga igala. At tong Lunes, September 14, gisugdan ang matawag natog barm election mga igala. Medyo adunay mga tensyon gamay. Adunay mga buto-buto dito sa Cotabato. Napoy mga sakyanan, duha ka sakyanan, gitabangan, puspos atong mga katawhan dito sa Cotabato mga higala. Pero matudpas atong otoridad, matudpas Malacañang, malinawon o successful ang gipahigayon nga BARM election kung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Kaning bar Monica kanu kani adto ang arm autonomous region in Muslim Mindanao. Kita nila nga murag di makayo kusugto nga balaod. So hangyo sila pang gobyerno sa Pilipinas nga mapalapdan og mapakusgan pa pag-ayo ang ilang katungdanan sa BARM na karon kati adto arm. Ang BARM nagpasabot kini sa bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kini usa ka autonomous nga rehiyon sa Pilipinas nga adunay kaugalingong regional government o adunay mas lapad nga gahom sa pagdumala sa pipila ka mga butang sulod sa ilang rehiyon. Ang BARM naglangkob sa Basilan gawas sa Isabela City. Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug Tawi-Tawi. Og pipila ka mga isla sa lugar sa Bangsa Moro nga sakop sa Special Geographic Area. Ang BARM gitukod pinaagi sa Bangsang Moro Organic Law aron hatagan ang Bangsa Moro og mas dakong autonomiya sa pagdumala sa ilang rehiyon, pagpalambo sa ekonomiya, serbisyo publiko, kultura og kalinaw. Ang BARM mipuli sa Autonomous Region in Muslim Mindanao kun arm ni adtong 2019. Atong liliyon mga higalang, nangaunsa na sila, unsa na'y update karon dito. Ayong pagpaminaw Dias Dakbayan sa Dabaw, Sir Danilo Humawas. Dere man to imong silingan kagapon si Vice President Inday Sara Duterte. Kang Sis Mirian Kampilan na Pinyas. Kumusta man sis? Bali dito Sis Mirian na Pinyas Kampilan. Kumusta kang Brad? Kumusta mo diag mayong pagpaminaw? Alas 12.55 na. Yan. Ang update sa eleksyon sa BARM. Karong adlaw September 16, ang BARM parliamentary election gihimo niadtong September 14, 2026 atong Lunes. Adunay 80 ka seats nga gipili sa Bangsang Moro Parliament. 40 ka regional party representatives, 32 district representatives og 8 ka sectoral representatives. Sa 40 ka regional party seats ang COMELEC na canvas og naghatag mao kini Bangsa Moro Federalist Party 16 ka seats, United Bangsa Moro Justice Party 15 ka seats, BARM Grand Coalition 8 ka seats, Rakyat Democratic Party 1 ka seat. Ang BFP og UBGP mao ang duha ka partido nga nakakuha sa pinakadaghang regional party regional party seats, apan walay usa ka partido nga nakakuha og kadaghan sa 80 ka seat parliament. Ang voters turnout sa partial sa COMELEC result miabot nag 98.60%. Bisan pa adunay pipila ka election related incidents. Ang mga bagong napili nga parliament members gikatakdang manumpa og musunod sa termino magsugod sa termino October 30, 2026 og sila mismo ang mopili sa chief minister sa BARM kung Bangsang Moro government mga higala. Maunay update sa eleksyon sa atong silingang mga probinsya mga igan nga sakop
Sabarm. Ipahigayon karon ang ilang parliamentary election. 98 na ang nakanbas. May na lang nahibilin. Huwag na naghapit na 100% mga igay. Atong gikalipay nga na mga ginagmay nga mga insidente pero di kayo makahatag kagubot sa election dito sa bar mga igay. Alas 12:58 na. Nataigong oras nga muaginod pas unahan kay mubutar pa kuno ni Joshua dito sa bar. Ang kamadi ay. Kamulo naman ay canvas igang Joshua. So, mao na lang katong naglangkob sa mga isgutanan, mga balitag impormasyon nga atong gipanagsawaan sa programang Silab sa Kautuhon nining adlang Miyerkules, September 16, 2026. Again, happy birthday di ay sa akong kanhibos. Radio broadcast og sa Serbisyo Publiko sa Gobyerno. Former board member, former city councilor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Engineer Vicente Agalon Dudong Pulinar. Happy birthday mayong pagpaminaw din yung tanan kang Ma'am Roth, kang Aileen, kang Ala, kang Ali, Kapitan Junior, Kapitan Lore, kang Winwin Hanlay, Kagawa Jerry, kang Gary Pulinar, tanan kang Binbin. Mayong pagsaulog's birthday din. Dakbayan sa Tagbilaran, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, eh, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan ng anniversary, oi.
18: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, oi, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot mo?
18: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
22: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
23: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
22: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kada mulog ni Pastor Dan, na matestimonyo dai ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gi kini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan ba kanang na bugat ko, sa nako kasi mana naglubog. Nya naman ani ana man ang akong bana nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Nya okay. Mamagi ko na ulian Pastor. Nya naman ni si mamaliti ni ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nagkuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako gi nang gidua-dua Pastor, buntag uto hapon sa ulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo gi ning BG Max, gikuan gi ni sa gipanalanginan gi ni sa Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat aning BG Max.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: The best songs on the radio.

Sa hinungdan, ang sulatang ay madunggan o ang tao ng imong nahinumduman. Kini ang lahat siya kaibigan. Ubay kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love

Mag-alay ka mag-uulaw nga magpadala sa inyo mga sugilanon at mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na. Mahitungod sa gugma kinabuhi and indeed sa'yo na po ang bahala ni Anang Tanan. Pag-inira magbahata ni sa text ka na sa tuwang hotline number nga 0965-60-11688. Masa ka na para mabasa ni Lady Diana inyo mga text message, inyo mga sulat tampo, mga greetings. Pa-shoutout sa inyo mga loved ones, mga pinamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyo ang timbayaon or i-greet sa atong programa karang hapon. Then feel free to call or text mga kaigan sa atong hotline number once again 0965-60-11688. So, sige, maayong hapon. Good afternoon o maayong udto kaninyong tanay sa mga palinggang suking tigpaminaw. Paramino ka nato karoon ang katsun in at ka-monitor sa ating programa sa nagkalain-lain yung radio sets. O sa tanang nagatanaw, naglantaw, nag-monitor sa Facebook Live karong hapon mga higay. Maayong hapon ang kawai-kawai naman zone sa inyong lahat. Masama ang inyuhan sa iyong kauduhan niya mga palanggang suking tigpamina. Nanginaon sa Lady Diana nga okay nang muli ha sa inyong nimutangan. Maripayan kauban sa inyong mga minamahal sa buhay. Okay, hope ka busog na mong tanahan. Karong tek na ang mga galay samtang naminaw sa ating programa. Sa kamulo pang kahungit niya, sa kamulo ka paniuntos, sa kamulo gatak ang palang sa inyong mga dungaga. Ayong pagpaniuntos po sa inyong lahat.

Sakamulong nga haray-haray. Sakamulong nga duyan-duyan. Sakamulong nga panakisikay sa ilang tag sa kapanimalan. Sakamulong nga panglabas. Sakamulong nga bantay sa ilang mga tindahan. Sakamulong nga pamilo. Sakamulong nga panghugas plato. Panligsilig sa ilang mga tugaran. Sakamulong nga biyahe nga drive sa ilang mga sakyanan. Maayang ha parang maayang pagpaminaw sa inyong ladyan. Marayon lamang mo sa inyong maloton mga gala samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong hapon. At lo karon nga Wednesday mga gala. Wednesday po tayo ngayon. Merkules sa karon nagbuot pa sa buhay. At lang Merkules mga gala na sama sa atong naandan. Wala po tayong babasahin na sulat ng baganan karong hapon mga kaigan. Let's talk more music po tayo ngayon. Sa gusto magpadala sa inyong mga song requests, kasi gusto mag-request ng mga sonata niya mga galin. Ang mga favorite love song sa kahapunan ang gusto ninyo madungog sa atong programa karon. Text na sa ito ang hotline number mga galo or comments sa Facebook Live ng makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Tungod kay live ka makita sa Lady Diana mga galahan nga nagaprograma sa official Facebook page sa atong sibihan. Pangita lamang diha ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ang ato ang Facebook page mga gala na 11,000 followers at yan po ang nag-iisang Facebook page na ito ang inyong i-follow mga gala para ma-notify mo, update mo sa mga kalihukan sa atong pinalanggang sibihan. One second half, feel free mga kaigan niya mag-send sa inyong mga song request ka ng kapunod kay atong paningkamutan nga ma-play na tanan kutob sa magkaya sa atong panahon mga gala na. Pag-send mo niya para una na una na ito ma-play yung iyong mga favorite love songs. Pero once again, love songs lang po tayo, ha? Hindi sa ito mag-play yung mga budots-budots yung mga pang-disco ng mga sonata karon. Ito ibagay sa kamingaw sa kahapunan. Kaya no, for sure, karong takna ang mga gala. Dagat ang ganuka, dagat ang gahari-haray, dagat ang ganuyan-duyan, at padulog na sa katulugon mga gala. Ayaw magkaulog ang mag-send sa inyong mga song requests. Ito ang hotline number is 0965-60-101-688 or comedy as a comment section sa Facebook Live. And by the way, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live, may hapon sa inyong lahat dyan. Ayaw magkaulog gamit mga gala ha. Ang panay bahalag basa sa inyong mga pagpanimbaya ni ha sa comment section. Ayaw din ang pag-goog. Share sa Facebook Live para layo pati mabdan. Huwag mas daghan pa ang makapaminaw ka na ito karong hapon. Mag gusto mo tawag, by the way, later na po magkatawag si DJ Og. Mag tawag, ha? Sambay lang po kayo dyan. Pag gusto magpadala sa inyo mga sulatan po, mga gala, update hapon ang atong agato ang numero. Sa pagdawad sa inyo mga sulat, pwede po ninyong i-text at or, ay, pwede po ninyong nga, kabulol-bulol naman dyan. Pwede po ninyong nga, i-direct message sa Facebook page sa Radyo Kaibigan. Nabasa naman na ni Lady Diana, ha? Huwag kaulo mga gala, ha? Mga pangutana nga gusto ninyong tubago ni DJ sa atong mga banggiitag magdatambang isenda na sa atong programa. Kaya ito na nabasahon puhon-puhon. Pero once again, nagkaroon kayo lawa, let's talk more music po tayo, ha? Ako na'y bahala sa inyong background music sa mga gusto mag-relapse din, ha? Sa gusto mag-emote-emote, sa gusto nga kanya. Gusto lang nga mag-haray-haray din, ha? Gusto maminaw sa ilang mga paboritong love song. Nga ba makapahinumdom sa ilang mga gagahapon? Hindi makapahinumdom sa utang niya. Once again, ha, sa pag-request na mo mga gala para ma-play na natog sugar samtang naapatay panahon sa ating programa. Okay.
your comment here from Mamaris. Sulatan Bustamante Sabiliate. Mounted pa ni hello, guapa, good hapon. Nagdanaw ko sa imong live samtang karipak og oil. Maayin na lang kay makadakup tag piso. Grabe ginatong nagusante. Ito ang all-in-one nga complete package nga kaigan dihan. Si Mamaris, mga gala kong ihan. Guapa, buutan, grabe na yan. Nasa'yo na ang lahat. Sana to all special people, to my husband Alexander Sabiliata, to my family, especially to my parents, Mr. and Mrs. Aki and Marlene Bustamante from Loving, and the daughter Maris Bustamante Sabiliata, watching from Old Kibangay. Salamat guabaran bang play ng song. I will always love you. Sige po. Wala nga play ganun taod-taod. Ma'am Maris, ha? Maing hapo ganin mo diha, ma'am guapa. Kauban sa imuhang tibuok ka pamilya diha sa imong palang gagabi ka sa kinabuhi. Kaya Sir Alexander, maing hapo ng maayang pagpaminaw sa inyong lahat. Sa imuhang mangganikanan, mga kaparentihan, kasilinganan o gabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Magandang hapo, nag-happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Gusto hindi ako mag-relapse pero dili madala makadungog sa imong tingog nga naman. Ako lugar ang nahimong hadlang sa inyong pag-emote. Ako naman sasawra ka ang tingog ng lady na yun. San siya kumurag ka ba o tingog mga gala? Paghihapoy ipang bati. No? Murag na-attach na isa ako akong ipang bati man. Hindi na mag-sila mo biya. Pero ha, sa mga gusto mag-request yung song, sana yung magkaula o gamat may gala sa Facebook Live or text at yung hotline. Number once again is 0965601168. Done sharing ug done heart your program. Mas guapa. Ay, salamat kaayo. Very, very supportive. Magandang hapon once again at ang guapa. Smiling nga kaigan. Nga sa may old kibangay. Si Mamaris. Suratin Bustamante sa Belieta. And hello to all my friends. Dagon ako matid Benia. Friends sa kahanginan. Good hapon sa inyong tanan. Ay, kumusta naman mong tanan? Matid pa ni Mamaris. Saya mga friends on air. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Greetings coming from Mamaris. Sulat at Bustamante sa Bilyeta. Sir Martin, laginon mo yung habang kanimo diha. Nagagad sa may North Cotabato, no? Magkapot ang salamat sa imo magkananayang mag-suporta at magminaw sa ating programa matag-hapon.

Alright, mga once again, hi, today is Wednesday. Merkules po tayo ngayon. Wala tayo basahon nga sulatan po kanang hapon, mga gala, because let's talk more music nga po tayo. Unang sa magusto pa, wala pa nakasend sa ilang mga song request kanang hapon. Then pagsenda mo sa atong hotline number, mga gala, ha, makita ka itong numero di sa comment section sa ating Facebook Live. Or pwede po mag-comment yung mga gala sa Facebook Live. Ibabasa raman at ni DJ kanang taon-taon. Alright, time check is already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 sa repo sa kapunod, mga kaigan. And for now, parayin lang mo diha sa inyong pagkaray-haray, sa inyong pagduyan-duyan, sa inyong paglingkod-lingkod, pag-emote-emote, pag-relapse diha kasay. Karong dek na maminaw ta sa atong pasigunang awit karong habon. A song requested by Mamaris Sulatan Bustamante sa Bilyat of Old Kibangay ng Tapan Bukidnon. A song entitled I Will Always Love You by Kenny Rogers. Only here, not 8.5. Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Nia.

0: 98.5.
1: May buntag mo di kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes, a kinsani og taga-asa.
2: Taga-uhaw sa
1: Jinsan. Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Si Villarini, pamilyang Villarini, magkurayan.
1: Okay. Kaibigang Elsie, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
2: Ay, nagpasalamat po sa ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong wala na po ng sige kuhan sa radyo ng BG Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo...
2: Ang pala kong lakaw, so naaram ako sa sa balay.
1: Ah, murod na ba't ang kagusog?
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Oo, naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: O, isa ka kabuta. Kumanghod po, isa ka buta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa inyo.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oo, naami din sa Oho, sa Ginoo Santo Titi. Bukan din man din mo sa kawag o makatext, makachat.
1: So, salamat din kayo, Elsie. Salamat din kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend chili paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend chili paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
7: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay. Na
7: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pas to, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila. Tulo ka buton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
7: Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Kahulig kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
0: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA ang GRD Printing Services.
10: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

quite a 3 minutes past the 2 o'clock in the afternoon. Ano still stress na po sa kapunan makaigan. And you're still listening to Love Diaries for your DJ, Lady Diana. Alright, that was Hindi Ko Kayang Iwan Ka by Sharon Regis, mga kaigan. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Patuloy pa rin nag-monitor sa ating programa sa nagkalain-lain ng radio set. Magandang hapon and welcome back sa ating lahat. At sa patuloy pa rin nagatambay sa ating Facebook Live karoon. Kaway-kaway naman dyan, mga kaigan. Maayang hapon at once again, welcome back sa Atuang Tanan. Nagkaroon nga Wednesday, mga gala, once again, pizza. This is size sa bulan sa September to igdos pili by the size. Huwag wala tayong babasahin na sulit ng bagana ko rin habon, mga gala, ha? Because once again, less talk, more music po tayo. So, wala pa na kasend si ilang mga song request and pag-send na mo something na panay na bilhin mo panahon sa atong programa. Ay, para ma-play ba na ni DJ karon taon-taon, mga kaigan, ha? Before to magbarayin sa unahan, we have a comment here sa na Facebook Live from Angelica Alisusu Kunon. Manod pa niya, mga hapon, BFF, maulan na hapon ka natong tanan. Kumusta man dira ka sa BFF? Okay lang po si Lady Diana, ikaw diha, kumusta man? Agatuang buhay-buhay. Mamanjali ka di susukunog. Nag-ulan na di sa gawas, mga gala, no? Nag-dari naman isa sa Tugaya, Malancho City. Paragwasa lang ng song na mimiss kita by Zomahi Kero. Huwag ang hanap ko by Meteor Garden para ning as music ng ati kang ating nga buutan o gwapa nga si Yara Jane Morales. Alright, maayang hapon. Kini mo mam Yara Jane Morales. Ani ba yasi mamanjali ka ni susukunog once again from Boracnoy, Bitugaya, Valencia City. Another comment here from my young Angelica Maribini. Good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa iyo sa Baragdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. From Angelica Binata, my young, and my langga is Nestor Plaza, Subalan. Salamat po DJ sa tanang friends na sa tanang friends na lang o sa mga agaw and family. What young family, Subalan family, may hapon na sa inyong lahat. Para ko sing song DJ pagdating ng Pasko, pag-play po ang ulan niya hapon na sa tanan. Ingat sa mga nagabiyahe. Maraming salamat na may hapon kanimo diha, Mamanjalika Alisusu Kuno. Ako nag-play kaganina ang song ang request, mga gana na pagdating ng Pasko by Jose Maritzan. Fila-fila ni Mamanjalika ang Pasko, mga gana. Maayong Pasko na lang kanimo niha. Ay, next month my birthday na good. At ako regalo be. Oy, advance happy birthday. Anong magsuulog sa ilang bulan nga natawahan, birth month nila. Sunod bulan pa man, October pa riyan. Advance happy birthday na lang po, Angelica Wadiong, ha? Coming from Lady Diana Org. Sa radyo, kaibigan. At ako regalo, DJ Bell. May sapi si DJ. Ako natigom, ragida rin, marag balatian rin. Pero salamat mama Wadiong Angelica once again. Uban si Yahay. Kapalang kagabi ka sa kinabuhi di hanggang Sir Nestor Blazes Subana.

makikiga naman si Gana. So wala pa nag-send sa ilang mga song requests. Ano pag hinihintay niyo? So hindi naman ay oras ka nabilin. At open ang ma-play sa itong programa, mga gala. No? So pag-send lang mo ha sa hotline number 1 si Gana. 0965-6011688. Or comment sa Facebook Live. Nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Oh my God, parayin tayo sa ito pag sound trip ka rin hapon. Parayin ang muli ha, sinyo pag karihara, sinyo pag higup-higup o kape. Pino tayo rin gusto ka song of your request sa atong right. One of the most requested songs sa ating programa, makagalin na the song entitled Maghihintay by Jonalyn Veran. Only here, not 8.5, Radyo Kaibigan, Mauni, og ato niya.

0: kaibigan mo. 98.5.
1: May puta ni mo diyan kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
2: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naano siya na pero ibalik ang nangyikamot niya kay iaring ko lang.
1: Okay.
2: Kaya magiging muna mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Rahaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ang prahan ako, nindus liyo kayo, nagulungan itong nangulmul.
1: Oh.
6: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo Naya.
6: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat,
7: Iwi. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare. Add dun ako sa FA Phone Shop.
7: Alam, Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
10: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay
9: tay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kau ang panaginip mo.
2: Wish 107.5.

55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:55 na po sa Lapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Dagang salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio set. O sa tanang nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live, welcome back sa inyong lahat. Mga gala, I hope inyong na-enjoy ito ang pag-soundtrip karang kapuna. Salamat guys sa tanang nagpadala sa inyong mga song request, mga kaigan. I hope inyo rang na-enjoy ang inyong pagmamati sa inyong paboritong mga sonata sa kagutuhon, mga kagalahan. Oig, dapat ay nabilin yung mga comments rin sa Facebook Live. Ma'am Yara Jane Morales, may habang ganimurihan. Mada binin Olahiko Lady Diana para request ng song, It Must Have Been Love, or Count On You. Salamat po. Akala na play, Ma'am Yara Jane. Salamat po. Thank you always, Lady Diana. I miss you so much. Gusto ko magtawag sa imong programa. Kaso wala ko yung monitor. Pero okay na nagtanaw nilang ko sa imong live at God bless you po, Lady Diana. Maraming salamat din po. Mayhapag kanimo ni ha, Ma'am Yana Jane Morales. Thank you, play kanimo akong request DJ. Ganahan ko, of course naman. Utob sa makaya sa itong programa, mga gala. Ito nang i-play, no? Sayang naman iyong request at hindi ma-play ni DJ. So, once again, salamat kaayo po sa inyong lahat-lahat. Sa tarang, nagkasubaybay sa ating programa sa pagsugod hangto sa pagtapos. Nagkang kaayang salamat po sa inyong tarang. Kung paano po'y puhon, mag-uban-ubang yapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinitibok kong person ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang inyong Lady Diana sa kahanginan na mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na itong tanan, and to God be the glory.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

RKRK Radio Kaibigan.

0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: radyo kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kasi Teresa Ejero sa Hingaon City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos at pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton, karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear na putok topics o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon natadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Teling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Kung, asa man, kanang naka-arthritis o tas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Arthritis.
7: Oh, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
6: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong anan, dumatag ko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan?
9: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba. Niya, sige manggod ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon na ako sa ako ang gana nga. Itingan na to ang Digimaster para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
6: Okay.
5: So, itingan na ito karon. Arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
6: Hindi rin siya katulog maayo, kanyad do?
5: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
6: Ah, kung sabi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
5: Okay.
6: Unsa day trabaho sa imong bana?
5: Sundalo.
6: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
5: O pastor.
6: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegemax.
5: Gipalitan ako siya pastor, mga 20 ka buok ako siyang gipainom. Mga high days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gapon na po siya gipainom.
6: Yes.
5: Kaya gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
6: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
5: Oo, oh, nagpalit kita ka battle.
6: Nakaiskot pa kayo nga, taas pag sugar kini imong bana?
5: Oo, oh, taas kayo sa sugar, pastor.
6: Oh, so kamusta na si Karon?
5: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
6: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
5: Oo, oh, ako ang siil ng upong, kainom na po ito sa busy mag-tapsul, na ulian niya po siya. Napon may silingan rin, pastor, ba nga, ako siyang giingnan na 15 na ang busy mag-tapsul, kaya ang akong siil nga nagpupong, o sa ko ang bana na ulian man.
6: Salamat sa Diyos, o ang ang giinom Vegemax Plus.
7: Happy anniversary.
8: I love him.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short, kao nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located from Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Zoo Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida. Ace! Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Pay Spicy Mix nga gi-blend together o sa Jelly Mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang. Kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Pay. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Hot City Bukidon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka at itong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Haplas po ka Roma na eh.
3: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pagana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka Roma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindus niyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
2: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha! Unaha.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambuhanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas imong, asaman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis, Pastor.
2: Naka-arthritis.
11: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
11: Tulog kaadlaw ka.
2: Tulog kaadlaw? Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapras sa atong aroma.
11: Okay na, saluyang sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
12: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, oy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: 8.5.
1: Pastor, good morning.
2: Good morning. Yes.
1: Si Jan, Maripes Santo Sirodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
2: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
1: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong isuon bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor. Karon, okay na. Then, nagsunod siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
2: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Palipalayla og taga-asa.
5: Tagasar, nagatagom.
4: Tagom, yes. Apatayon, Igan, sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong, 5 anos. Saan ko paminaw ang inyong programa sa radyo?
4: Okay, salamat, Igaayo.
5: Sa ko ka stroke, Pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
4: Uy, salamat.
5: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigama ka kung napalit.
4: Okay, Igan, sir.
5: Mas niya, niya tumusak gabi, sa kitan ko siya. Ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kalaw sa Diyos, naayor man.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
4: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
4: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
5: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
4: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan, Paliyoga.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Mga pwede kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: ngayong gabi, 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ngayon ba diyan sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato.
1: Ngayon
0: ba sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanang mga naka-hook up karon sa ilang tagsatag sa car radio sets.
1: Bisag gabi.
0: Ayan, ako sabang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

sa nagkanilaing ahensya din sa lalawigan sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan sa atong mga suking tigpaminawan. Kumusta ang tanan? Nakapanihapon na ba? I'm sure nga busy good kaayo si nanay karon sa pag-prepare sa panihapon. Si tatay, si ate, si kuya, si auntie, si uncle, si dudong o si inday nabang maghikay sa inyong kusina para po malipay si nanay. Hindi na lang puro cellphone. Sa kabukiran. Maayong gabi usap sa ato mga kasikbit nga lugar tungtob sa Mamot ning Sibya ni atong 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Ito kalimot kini nga programa gipaluyuhan kini sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ayon man ang Herviva Coffee Blend. Oy good

ating mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Hoygo Blend Chili Paste, mapalit diha sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Emporium, Hadri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Madungog na put ang usap diha sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa imong ising tingog Urok 5, may public market Kaibigan Center. Sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Revelasyon sa kagahapon. Dili pa kita mapadayon sa unahan, ha? Ania una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa itong pagpanag-uban. Dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Ano kita yung mensahe gikan kang 2706? Good evening, DJ. Aya, mag-request kong song, may kahati. Gikan, Telma, maglasang sa Kabanglasan. Basta, Radyo Kaibigan, maoni ato ni.
1: Murag adlaw, bisag gabi na.
0: Maayong gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Mamakitid family, Murillo family, Hamon family, 130 family. Kamusta mo diha tanan?
1: Tingog nga haya.
0: Maayong gabi usap diha sa lungsod sa Kalilangan,
1: murag hangin sa
0: labi na diha sa Manubiran, sa mga Gatera Morales family, diha kang John Kenneth Gatera.
1: Makapahuwa.
0: Ang gabi usap diha
1: ayog kaboy
0: kang Bingbing o kang Binis de los Reyes diha sa public market sa may dry goods section diha sa lungsod sa Pangantukan.
1: Makapahino
0: kang Nanette Robles Sobrado, kang Ariel Sobrado. Kumusta mong tanan diha sa lungsod sa Pangantukan?
1: Napayugma
0: ang mga suking tigpaminawan diha sa may dry goods section. Marilyn Villa Sorda, ang tibok pamilya, kang Virgil Estrado, ang Bibi Talan, kang Inday, ang Gina Parado.
1: Sa kagahapon,
0: oh, may gabi usap diya sa mga
1: aya, imong alat,
0: ang Rochelle Madelo, kang Jason Madelo. We have our caller from 643, maayong gabi eh.
2: Maayong gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, kamusta, Ma'am Carol? Hello?
2: Hello, DJ Aya.
0: Kamusta?
2: Okay lang, pwede mo greet ko, DJ Aya.
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
2: Sige. Una-una, salamat sa pagtubag. Maayong gabi eh, kanimo ka. Ako ni agpason kay kawal ang signal. Pangitaonon manggo diri DJ Aya.
0: Okay.
2: Sige akong itimbayaon si Rina, si Jamjam Samora, si Analin sa Impasugong, si Kagawad Pajibar, si Nunil Kisoy si Rebecca, si Kakay Tilma Maglasang, si Fiji Anggayna, Orlikin, si Rialin Ligaspi, kauban siyang bana nga si JC Bakos Larisma, si Naiden Martin Lani Rimitar, si Samuel Manggubat, kauban siyang asawang si Bikbik Manggubat, si Indayon Santa Ana, si Ati Mikayla, Maylin Abista, si Francisco Sawao, kauban siyang Uyab, si Dante Balbao, si Blackheart, Rimak Manlangit, si Rinan Miranda, Jumaliano, si Ria Anal, si Angelica Cono, kauban siyang pamili, si Jen Calope, o si Scarlett Tumapias,
0: okay.
2: Si Terencia John Riigan Maribek, Letele Desma, o laras na lang tanan sila, ay pahabol dahil kang Joshua Topaz, kang Black Yan Bay sa San Fernando.
0: Mm-mm.
2: O kana lang, DJ Aya.
0: Okay.
2: Mo request song?
0: Yes.
2: Wala man sa'yo ang lahat.
0: Wala na sa'yo ang lahat?
2: Wala man sa'yo ang lahat.
0: Wala man sa'yo.
2: Oo, kana.
0: Okay.
2: O kana lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. May gabi eh. Basta radyo kaibigan, mauni ato ni. Bye bye DJ Aya. Amping sa pagpauli.
0: Thank you. Thank you, Ma'am Carol.
1: Una limpyo ang
0: si Ma'am Carol diha sa Impalambung, Malaybalay, City Bukidnon.
1: Kasing-kasing tingog nga
0: ang gabi diha sa Halapitan San Fernando.
1: Kumusta
0: man to? News kaganiha.
1: Oh.
0: Kira ba ang tanan diha?

pagpaminaw, usap niya sa lungsod sa Marama. Higala sa tanan. Usap niya sa base camp o diha sa camp 1. Diha usap sa Dangawan. Walay pili. Ato mga listeners diha labi na diha sa Purok 4. Bata. Kumusta ang tanan? Mayang gabi usap diha sa Double D House. Hello diha kang Sir Henry. Sa mga kaubanan diha, may

Gabi, usab kang Pastor Yuni Nuyan. Ingon man sa lovely wife kang Pastora Ness. And hello usab Attorney Ruby Milicio. Kamusta diha Attorney? Kamusta ang atong panahon-pahon? Yeah, sa may lower sugod, mayang gabi diya sa mga Maluto family. Hello diya kang Ma'am Neri. Huwag sa iyang tibok pamilya sa mga Galon family diha sa lungsod sa Maramag. Huwag usap diha sa mga Babor family. Mayang gabi diha kang Michelle sa iyang tibok pamilya. Ingon man kang Mabel. Sa Apo Makuti, sa mga Takas-Takas family, Dangli family. Kamusta mong tanan? Mayang panahon pa ho.

0: 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Maayong gabi di akang Pastor Richard Dangalyo kayong tibok pamilya. Basta mong tanan diha. Maayong gabi diha kang Stephanie Perez. Ngayon man diha kang Jeff Vera. Kang Sir John diha sa San Fernando. Kang Wenefi Yuzon. Kamusta naman Ate Wenefi? Tampo na ni si Ate Wenefi. Maayong gabi usap diha kang Leti Lidesma diha sa Kibotang Don Carlos. Maayong pagpaminaw, maayong panahon pahon diha sa mga Resurrection Family, Liarete Family, Algoras Family. Limpyo ang kasingkasing. Yes, we have our caller from from 960. Maayong gabi eh.
1: Hi, Idol. Maayong gabi eh.
0: Maayong gabi eh. Unsay kalagad ni DJ Aya?
1: Ay, kuhan mo ni Maya lang ko, Idol.
0: Okay, go ahead.
1: Ayun na sa maayong pamatasan, Idol. Salamat sa pagsagot, Idol. Huwag sitig paminaw sa radio, kaibigan. Taman sa naabot niya si Dian karon. Maayong mabugnong kagabiun ka na itong tanan. Mm-hmm. And then, i-greet din ako si Annalyn. Annalyn ako. And then, si Ate Lito Ladies mo, Angelica nga kunog. And then si Carol, may papamino ka ni Maria, Ma'am Carol. And then si Romeo Micaela Diay, si Maylin Martir, o si Nipioson, Elvira nga Galanta. Si Rin si Edgar, si Mudla ng Panmarama, si Migununay sa Paitan, o si Migu Samuel Manggubat, o si Vic Manggubat na yung gabi ka ninyo dira. And then si Migu Makondrado sa Arakan, Cotabato, o si Renan nga Miranda, o si Migu Ribica sa Alanid Lantapan. May papamino si Migu Oliver. And then si Real Indigaspi, o bansiyang mahal nga ba na karoon nga naminaw. And then si Christine nga nabariko, bansiyang sa mahal nga ba na.
0: Mm-hmm.
1: And then si Blackheart, then si Maylin Labista, may pupuminaw. Si Elgin Lagna sa Ligapo, may nga pupuminaw. And then si... And then si Zibar. Moran na idol, mag-request na lang ay kugsong idol.
0: I-greet ng kagalingon. Okay, unsa nga song?
1: Kanang Promise Me, Idol.
0: Okay.
1: Ay, pabol dahi ko kang kwanda rin til mga maglasang niya, may nga papaminaw, si Elgin Milagnas. Huwag okay. Maura na, Idol, huwag salamat kayo sa makanunahin niya pagkabagang Zibar nga nakapanukad sa Publas. Yan ito, sogo nga magaingon. Dalay ka ng Diyos sa walay katapusan. Huwag maayong gabi, Province of Bukidnon. Huwag basta radio, kaibigan. Mao ni og ato ni. Salamat.
0: Daghan king salamat kang Fuji Bar diha sa Impasugong. Sa kagabion. Ikaw. Okay, ayan ang requested song. Ni Ma'am Carol, wala man sa iyo ang lahat.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay nagsakit ba akong anak? Yun ko, yun sa'y sakit niya. Kalintura. Kung sila yung good ang bidima ka friend kay ng sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Mag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidima ka. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kung anad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining ang kanaon o maayo bagyud. Ko, iam, ampu ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang, naayog yun ang iyang anak.
2: Okay. Na,
1: kalintura yun to siya, kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumunta. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus dalaw, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
3: Okay. O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo, mga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy anniversary.
9: I love him. So beautiful.
8: Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
18: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
19: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
18: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
19: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
18: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaudnon kalabot sa trapiko.
19: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
18: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag-amhanan sa Valencia.
20: The best songs on the radio.

Balik tayo sa Tapag Panaguban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Claro pa karon. Igon ba diya sa 104.9 Radyo Kaibigan Zorala South Cotabato. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan, diha sa Madayag Store. Ingon ba diha sa Butika Kalilang. Muragadlaw. Diha sa lungsod sa Pangantukan, mapalit diha sa Easy Cure Pharmacy. Ingon ba diha sa 90.7 Yellow Line FM. Bago Building, Second Floor, Maharlika Village.

0: Ikan Kang 174 May gabi eh. Hello. Nawala.
1: Insa kaumahan makapahuay o kaboy.
0: Yes. Hello Kang 174 May gabi eh.
2: May gabi ya binakundi pa kamundawat.
0: Kumusta ang lungsod sa San Fernando?
2: Okay, atong ibagway gamay samtangan sa pagkaroon dire sa lapitan San Fernando is nagulan-ulan ginagmay talit eh. Then ganin nang adlaw ni ulan siya sa banda sa alas 3 ngadto sa alas 4. Pero niyon dang na ang ulan pero pabilin gihapon nga madanglog ang mga kayutaan.
0: Mm.
2: Yeah, ang atong mga kaigsoon na minaw dire sa lapitan sa Fernando, mayang gabi ninyo. Matay-bantay ta kay murag dagandaghan ang ulang ibuhos. Blessing pod kini. Ato ang labang kagahom din. Mo di DJ Aya, good evening.
0: Good evening, Sir John. Good evening, maulan nga kagabion, ulan-ulan pod dire sa amo ah.
2: Mhm. Then guys, kopya pamilya. Nasa Burnas dia, sa Arnita, sa Budakoy, sa Pardillo, sa siyudad sa Valencia, sa mga pamilya nasa Burnas ninyo. Then sa mga DJ, sa kay DJ Diana, mayong gabi, kay DJ B, mayong gabi po dia, Engineer Chang, ang Pastor Dan Garrio, at bukang forsa sa dito kay Bigan, mayong gabi ninyo. Greetings coming from John sa lapitan sa Fernando Bukit noon. Then, sa mga friends na lang din sa kang ginalaratan po na all my friends. Okay. Pa-request na lang ng song DJ Aya.
0: Unsa nga song?
2: By G Brothers. Ang ganda nga na guluhan. Hindi na ako iibig pa.
0: Hindi na iibig pa.
2: Oo. Oh.
0: Bakit?
2: Dayon.
0: Tawa, Sir John.
2: And then, count on you.
0: Count on you.
2: Muadto ko diya.
0: Okay. Daghang salamat.
2: Sa tanan na lang na taga Valencia, huwag namin na sa lapitan sa San Fernando. Musbon ko may gabi. At tangi sa pagbalik. Okay. Magbasa ka.
0: Basin.
2: Ano yung basin?
0: Basin.
2: Sige. Mapaabot rami.
0: Happy rami. Okay.
2: Rami, basta radyo kibigan mo niyo gato ni. Bye-bye, God bless us all.
1: Una-una
0: daghan kayong salamat kang Sir John diha sa lungsod sa San Fernando. Malapitan San Fernando. Mayang gabi sa mga Hupya family.
1: Nga na payugma.
0: Akong usbo.
1: Revelasyon.
0: Yes, we have another caller.
1: Sa kagahapon. Ayan.
0: Another caller from 305. Mayang gabi eh.
3: Mayang gabi eh, Lidiaya.
0: Mayang gabi eh, kumusta? Kitsa ni Palihog?
3: Ay, si Pruni Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Kumusta ang Kitaw-Taw? Nag-ulan ba diha?
3: Ay, karong di kay wala man.
0: Ah, wala dahil nakaulan diha. Dali na dahil sa amua.
3: Nagtaligsik raw ganina.
0: Ah, taligsik. Okay, padayon sa imong katuyuan karong gabi una.
3: Oo, oh, hindi. Salamat sa pagtubag. Unang-una. Magpakumot. Hindi oh, mag-greet lang ko sa akong mga friend sa Tanginan dayon unang-una i-greet ka na ko dayon si Winifi, si Rincia, Mikaela, Jundre, Arlene Bahian, Linda Montesilio, Kakay, Saysay, sa akong mga apo si Kimsley, Janjan, Rinrin, Anan, Ilay, Idmar, sa akong mga anak si Ed, si Mirian, si Gingging, si Toto, si Bibi, si Nanti, si Nora, o si Toto lang gihapon. Then mag-request ko o song DJ.
0: Yes, unsa nga song?
3: Lupit ng pag-ibig, kanang bae ang nagkanta.
0: Akong na i-check ha.
3: Na, DJ?
0: Akong i-check on niya, taod-taod.
3: Ah, oh, sige DJ, salamat sa pagtubag. Bye-bye.
0: Okay, daghang salamat tiha sa lungsod sa Kitaw-Taw.
1: Imong ngala na mong dalhon. Wapang una, limpyo ang kas.
0: Ato mga produkto sa VG Max Plus. Ano ba ng aroma? Mapalito sab diha sa lungsod sa Don Carlos sa Bascos Pharmacy. Sa USAID Pharmacy, o gingon man diya sa Niete Store sa Kalubihon. Diya sa Imbayaw, sa Dila Calzada Sari Sari Store. Sa lungsod sa Dangkagan, diya kang Pastura Alice Aribani. Gingon man diya kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalito sab diha sa Bems Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. O diha sa Ralph's Merchandise. Diha usab sa Big Light FM 96.5 Big Light FM. Napalit diha nga to ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbie Ba Coffee Blend. O ingon man ang Bayusa. Pangitaan lamang diha si Pastor Eli Tinaco. Bukiran. Sa lungsod sa Wao, mapalit usab diha sa ECC Pharmacy. Sa Kadingilan, mapalit usab diha sa Kaibigan Center Purok 5 diha sa may Public Market.
1: Walay pili.
0: Usab diha sa Cypress Hardware, Ruera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. O diha kang Kaibigan.

dunay 25 ka mga ingredients. Imong katawa. Gulay o prutas, gi-combine ka na sila, gihimong kapsula. Para convenient pod sa atong tanan. Kato mga dili mahiligon o gulay, pwede na kay mo mukaon nini o mo tumar nini BG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay anaa na diha ang gulay o prutas. Gi-combine ang 25 ka powerful nga ingredients. Sa kabuki amoy pang pa pang pa sagang sa unsamang balatian na mutakboy sa atong kalawasan, makahatag usab kini og enerhiya

0: Pagkita mo pa tayo. Balin, una kita sa Pikas Lawak.
1: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Mo! Mo!

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ikanin mo DJ. Ngayon man sa tibok kawani ng Sibuyahan ng 98.5 Radyo Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni ining imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya, naaghat ako sa pagpadangat nining akong kasinatian sa kinabuhi. Sa Pamasin, nakahatagan o sabog kahaya kining-ania sa akong panumduman. Pansadili pa DJ, guti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Mayet, DJ Aya, 25 anyos, samtangang nanimuyo dinhi sa Don Carlos, Bukidnon. Usahay DJ, dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Makaingon ta nga dili patas ang pagtatar sa matag usa kanato. Mao kini ang nahitabo sa akong kaagi. Araw ni mo masabta ng tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 2020, DJ Aya. Samtang ano po sa abroad ang akong inahan. Dinhi kami sa Pilipinas, kauban. Akong tulo ka mga mangod. Wala ako masayo, DJ Aya. Nadili naman di ay okay ang relasyon ni mama o ni papa. Samtang si mama ang atua sa layo. Si papa usab. Nagbinuang dinhi sa Pilipinas. Nagkatibulaan kaming managsuon. Hangtod ang akong duha ka mga manghod. Kung ayaan igsuon sa kong mama ang nagatiman. Kami usab duha sa kong manghod. Sunod ka nako. Dito puyo sa among panimay. Kauban ang akong papa kanunay dili mo uli sa among panimay. Sa akong pangidaron DJ, kaingon ko na dili dapat ako o kami sa akong mga igsuon na muagi o gingon niini. Tungod lagi kay dili ko kaya ang atimano na akong mga manghod, tungod kay nagtungha ako DJ Aya, o ang akong ayaan ang nagatiman kanila. Wala kami kasayuran. Bisan pursuso nila nga igsuon ang akong inahan. Ang akong mga manghod ang gihimo nilang taming para sila mabuhi, DJ Aya. Sa laktod nga pagkaistorya, kanunay silang mangayo kwarta sa akong inahan. Kay matod pa. Nagsakit ang akong igsuon. Gigamit sa unsamang galastuhan para sa ilang duha. Ang akong inahan. Napadala po in town, DJ Aya. Pagmanglabay sa mga tuig. Tuig 2022, DJ.

adto ang iyang ginikanan sa among gipuy-an. Duol raw sab sa akong trabaho. Walay pugong-pugong. Guyod siya sa iyang amahan. Pauli sa ilang panimay. Ako ni atong tungura. Igo na lamang sa paghilak, DJ Aya. Ang binuhat, mo'y naghatag ka na akong pagmahal. Ang binuhat nga mo'y nakapakalma sa kong nahuna. Taggan ako sa pag-alaga o sa pagbangka. Kalit na lamang nilang gikuha, ngarikan ako. Ginawat ko ang tanan, DJ. Kung ginasayod man ako, doon na kayo'y nilungtaran ang tanan. Ining baguhay pa lamang. Kaya ko na-realize sa pag-uli na sa akong mama. Yang gisugid ka na ako ang tanan. Ang tanan ng mga pagmaymay. Ang tanan ng mga pagmahay. Ang tanan ng advice. Na-realize ko, DJ Aya. Wala akong sala, akong nahimo kaniadto. Sakit man, kamatuuran. Pero hinahinay kong gidawan. Huwag ikalimta ng tanan. Huwag kayo niining panahuna. Yan o sab sa among kiliran. Ang akong inahan. Isan kung wala ka na mo ang among amahan. Magkatikpok na kami og balik sa akong mga manghod. Si mama og ang iyang igsuon. Kapasaluay na sad, DJ Aya. Ato ni mama. Dili na dapat magbaton pa. Mga kahiubos o kasuko sa isigataw. Sayod ko, DJ. Uutan kaayo ang akong inahan. Pagkakaroon, malipayo ng kaming nanimuyo dinhi sa Don Carlos. Bahala na lang kung wala si Papa. Uwa na sa laing balay. Importante. Kauban na namo ang among inahan, DJ Aya. Sa mga kaagi sa mong kinabuhi, nahimamat ko ang mga maling binuhat. Kahatag ka na ko ang leksyon. Niining panahona. Hindi na lamang ako kutob, DJ. Maghangking salamat sa paghatag o pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon. May mong suking tigpaminaw. Mayet, sa Don Carlos, Bukidnon.

sa galing tayo sa tampang panaguban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Kagahapon. Programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kaling nga programa, hatod ka na to sa VGMAX Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Hoygu Blend Chili Paste GRD Printing Services. O Gromix Plus Foliar Fertilizer.

0: usa ka FDA registered sa Pilipinas isip herbal supplement.
1: Sa kagabiyon tingog nga haya.
0: Daghan kini benepisyo ang BG Max para sa atong lawas. Unang-una diha ang makahatag og suporta sa kinatibuk-ang nutrisyon. Sa kini ka plant-based vitamins and minerals, katabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. So, dako kay gikatabang no ang BG Max Plus herbal capsule. Usab rich in antioxidants para sa ato ang overall health og vitality.
1: Magkapahuay og kaboy, huna-huna.
0: Mayo usab para sa ato ang immune system.

0: Kasagaran na ay vitamin C, D3, zinc o uban pang makatabang pagpalig-on sa ato ang resistensya. So, mao ka na siya nga o makainom bito ta sa VG Max. Lami kaya itong paminaw. Mga paminaw na to, kusgan kayo ta, wala tagi kapoy, dili mamoy po yung ato ang kalawasan, murag ka ng kapoy. So, dili ang anang atong bation kung makainom ta ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Lagsik ang atong paminaw, aduna tay energy nga maglihok-lihok. Dagantag mahimo nga trabaho. Tungod sa tabang ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Ayo sa para sa ato ang energy og metabolism. Tungod kay ang B vitamins ug plants nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita mga testimony sa ni mga igan sa katong mga nakasulay na pag-inom ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Nga mas nabati nila ang energy human sila nakainom. So, nag-mention sa kaganihan, no? Nga dili bation og kakapoy kung makainom ka ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo usab sa digestive health. Tungod kay naay fiber og nutrients nga nakasuporta o makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Uban gani nakaingon nga nag-improve ang ilahang digestion o ang ilahang bowel movement. Kung naay mga constipation, of course, try ninyo pag-inom kining VG Max Plus Herbal Capsule. Ubusab, convenient para sa dili ganahan o gulay. Dali ra po siya lunokon. Maayo po natong dalhon-dalhon kung nagbiyahe ta. Dali na kinahanglan niya katong 25 ka mga gulay o prutas ang atong bitbiton. Dili na ta sa komportable, convenient para sa ato ang pagbiyahe. Pwede na natong isulod sa atong bag. So, kada makatumartag pila ka kapsul, sama ra nga nakainom na ta ni adtong 25 ka powerful ingredients nga gulay o prutas nga gikombine. Imong kapsula sa mao na kining VG Max. Mas barato usab sa alternative nga ubang VG brand.
1: Walay pili bata.
0: Importante sa mga hinumduman nato nga ang kaning VG Max sa ka food supplement ni siya kani adto. Apan karon tungod sa daghan na kaayong nagtestimonya nga naayo sila tungod ni ini himo ng tambal sa uban. Himo na natong tambal. Siyempre kay ana baya ta nga once nga makainom ta ani nga klase nga supplement tanaw na to or paminaw na to nga naayo ta, mao

Kani maguri siya mga igan. Tungod kay ang atong lawas, aduna na may food supplement nga nakaharang o panangga sa unsamang matang sa mga balatian. Maong dili na sila makapadayon og atake sa atong lawas. Kay protektado man ta ni ining VGMax Plus Herbal Capsule. So katong niingon nga naayo sila, well, wala man goy naka wala ay na-approve nga therapeutic claims nga tambal siya or pwedeng itambal. Pero tungod lang kay powerful kaayo ang iyahang 25 ka mga ingredients, dili daling maka-atraka ang sakit o balatian. Or kung ugaling, anaana sa atong lawas ang sakit, sa pag-inom ni mo sa VGMax, hinay-hinay ka itong matanggal. Tungod kay ang atong lawas, ang atong immune system, mikusga na pagbalik. Aduna na energy nga suklan, ulabanan ka itong mga balatian nga anaana sa ato ang lawas. Mo nang maayo ta. Pero kinahanglan gihapon nga magpa-check up ta sa doktor. Sabi na katong mga nag-maintain na anay mga maintenance. Katong mga buntis o nagpadede. Madungog na put ang doon ay mga medical condition. Importante gihapon nga magpa-check up ta sa doktor. Ayaw basta-basta nga kumar na lang sa bisan unsang matang sa food supplement nga wala ta nagpa-check up sa doktor. Ilabi na kung anaatan ini nga mga sitwasyon. Masin confident ra kaayo ta no? Igan nga salik ta kay lagi maayo ta inig tumar na to ani pero naman na ito ay kondisyon nga kinahanglan po nato i-konsulta sa doktor. So dili ta magbuot-buot, dili ta magbasta-basta na lang po dog ino. Og last, mag-amping ta sa mga peke. Maong palit lang yun mo sa pharmacy, sa katong mga legit distributor o katong mga dealer, gikan sa Radyo Kaibigan o gikan sa Kaibigan Center. Ano mga legit. Kaya nga to ang VGMax, ang sulod ni Ana, Osaka Liquid Dili Powder. So, katong mga nakasulay na, daghan silang mga testimonials about

0: Pag-usab ang atuang Aroma Plus Herbal Oil. Ayo sab kini para sa ato ang mga panuhot, mga pamaol sa lawas. Labi na katong adunay mga katul-katul sa panit, bola, naay nasamay. Maayo kaayo ang Aroma Herbal Oil. Dili na to ni ma basta-basta. Basta lang. Tungod kay kini siya usa ka pinagpalang lana, pinagpalang haplas. Sama sa Vigimax, usa ka pinagpalang kapsula. Usaba na usab ang atong Herviva Coffee Blend nga maayo usab sa katong mga tagas og sugar. Atong adunay mga problema sa kidney, taas ang BP. Usab maayo kayo ang Herviva Coffee Blend katong dili makatulong. Ay insomnia. Ang katong mga gipang-delivera na ko aning Herviva ang ilaha yung comment na perminti sila dokaon. So, ganahan sila miinom before matulog para makatulog dayon. Naadiha ang Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Guyabano, Tungkat Alis, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Mo ka na ang ingredients sa tuwang Herviva Coffee Blend. Mapalit gihapon diya sa atong mga kaibigan centers. So, daghan kayong salamat kang Mayet diha sa Don Carlos Bukidnon sa imong pagpadangat sa imong sulat tribulasyon karong gabi una. Maayo pod kaayo ang imong paaging na-realize pod nimo nga kung unsay mga consequences kung ipadayon to nimo ang imong
1: klaro pa karon
0: nakaila no
1: ang imong katawa.
0: So, rason gihapon to nga gihatag sa tong labaw nga makagagahom
1: murag adlaw
0: nga nganong gikuha siya sa inyong gipuy-an. Actually, dili man gyud dapat mo lain kayo paminaw ang tan-aon nga pareho mong babae ito nga panahon
1: sa kasing-kasing
0: lain kayo hunahunaon o sa pasala gyud na siya kung atong ato yung hinuklugan
1: sa kagabiyon.
0: So, naadyo mga consequences. So, salamat kay wala po na dugay
1: tingog nga haya
0: na nakaamgo gyud ka nga mali ang tanan. Og salamat sa imong inahan nga gitagaan kaniya og advices.
1: Murag hangin.
0: Mga pahimangno no, pagmaymay sa imong nabuhat. So usahay mag-good nga tungod na sa ato mga wrong decision.

0: Baliktad sa tampag panaguban, dire lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kani nga programa hatod kanato sa Romix Plus Foliar Fertilizer. Sa kagabi, once again diha kang Sir June Buluno. Ang Romix Plus Foliar Fertilizer mo kini sikreto sa atong mga mag-uuma para mudaghan ang ani o abunda ang harvest sa mga tanom nga inyong gitanom. Imong katawa. Kinahanglan mo kaabag para daghan ang inyong ani, gamita ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Muragadlaw. Tungod kay anaana diha ang adjuvant to crops protection. Bisag gabi. Chemicals. Anaana usab diha ang liquid fertilizer, root booster o soil conditioner. Ina. Natay, caller, gikan kang 174 may gabi eh.
1: May gabi, DJ, aya. May gabi, sad sa atuang sender. May gabi, Elias. Mayit. No? Sa lungsod sa Don Carlos. Ang makaingon ta, DJ, aya ba? Sa atuang ato galingon. Makaingon ta ba nga? Ang mga maling binuhatan, diod sender, ug atoa gin ang kondisyon sa sakto wala gyud binuhatan nga mupadayon nga mali ligtason yun na sa atong labang makagahom kung unsa ka kagahi sa imong ulo sa nahitabo sa imong pamilya tanan-tanan nagsugod lang gihapon na sa mga emosyonal nga butang nga nasilaw sa tawhanon rapod nga katungod. Pero anong tanan, dili na to na, dili ta mahigmata sa atong kinabuhi kung dili na to pasado si Lord sa atong kinabuhi. Dili po ta kapahigmata, kung pirmi na lang ta kalipay, naanis kalibutan, ginhanglan nga mong pahigmata na to sa matagaron, nungunya na agyod ang kasawian sa problema. Usagid na siya nga makapahigmata kay sa imuhang desisyon sa imuhang desisyon sender sa imong ginuhatan sa laro gyud pa kay istorya supak kato sa isa kalabaw magagahom nga magpadayon kato ang imuhang mga emosyon nga nahimo imigan kay dili to haom sa imuhang pagkatao mo gina sa dirjaya
0: yes.
1: Pero nagpasalamat sa kita. Salamat sa ta sa imong pamilya nga nakahugpong kamo balik bisan wala na sa kiliran ng imong amahan ang ato ang yung labaw na magagamang nagdanan niya naghatag sa inyo kalinaw nga bisan kung wala na ang inyong ginikanan sa inyong kiliran nga gitapok ng gihapon mo alang sa inyong mga mamagpagman gani ang isa ka dakong sign sa isa ka labaw magagahom nga giduga gigon ninyo inyuhang kipakita nga naghinigugma ay og balik ang inyuhang inyong ginikanan nga nagpinasilo na kumikan sa kasalanan. So kanang tanan DJaya siguro kita mo ingon man gyud kita. Ano yung kalibutan DJaya wala pud ta nag-speak nga kita matarong na kita.
0: Yes.
1: O kita anak ta sa kay tinutugid kitang tanan nga mga tao anak gyud ta sa Dios.
0: Amen.
1: No? Mas kinahanglan man gyud DJ ang unahon nato ang pagpasalamat sa atong labang magagahom nga unta nga kanang tanan nga imong naho sa sugamakan sindi nga magpadayo na ang kalina walang ninyo nga sa inyong pamilya. Kay usaman ka na ang simbolo. Yeah, sa matag mas arang-arang gani na sender arang-arang na sa akong kahimtang ang akong kahimtang sender kung ato ang basahon ang akong kahimtang sa matagtak ng adlang Pasko sa kapaskuhan usag yod ako nga magtulo ang akong lawa ang akong luha gumikan kay wala na tagwindiganan niya nag proposal pero niya nang tanan mas arang-arang man ka kay doon na naka nakita na ninyo ang kalampusan nung ka sa ako. Nga walang-wala na yun ang mabalik at to nilang duha. So, pasalamat man gihapon kita. Ako, pasalamat gihapon ko sa radio kaibigan nga mamugna ang programa ni Dijaya nga masumbungan sa tanan. Kay dili lang ako, dili lang ikaw o kami sa kay radyo kaibigan na magarilit o dili kitang tanan na ni Adres Kalibutan. Dijaya, imong panahon o mayong gabi na lang. Salamat po sa itong sender. O balik sa studio, Dijaya. Basta radyo kaibigan mo ni Gato ni may gabi.
0: Sa kagabiyon. Daghan kayong salamat Sir John sa imo mga bulawano na usab ng mga pulong para sa ato ang letter sender karong gabi una. Tingog nga haya. Maayong gabi diha kang Ma'am Rosalinda Mariano Pante. Good evening DJ. I am watching you in Dabong-Dabong Mailag. DJ, pwede ko request og song Just Another Woman in Love by Anne Murray. Salamat. So, may gabi diya sa mga taga Mailag, Valencia City, Bukidnon. Aduna usab kitay mensahe gikan kang

gikan kang 084. Hi DJ Aya, mayang gabi mo, greet di ay ko sa akong mga friend like Ate Mikayla, Ate Carol, Jane Kalupi, Analin Dalinaw, Jam Jam Samora, Joy Garcia. Og request din kung song gihigugma ta ka. Mauna. Maura na DJ Aya ang nag-greet si Remson Salana from Lantapan, Bukidnon. Basta radio kaibigan, mauni ato ni. Sir Remson, pwede. Ilista ni mo ang imuhang request kay wala diri sa ato ang playlist ang kaning gihigugma ta ka. Ito ang song karon, 80s and 90s love songs. Every time ang atong program, alas 6, tamon alas 8 sa gabi, ang atong mga songs, 80s and 90s love songs.

0: 98.5.
1: May punta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
2: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naano siya na pero ibalik ang nangkabot niya kaya iaring ko lang.
1: Okay.
2: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na.
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Yes, Igan.
7: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
6: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So aroma herbal oil ka igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Songs on the radio.

0: KXRK
1: Radio Kaibigan.
0: Radio Kaibigan.
2: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: The best songs on the radio.

0: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya.

0: Saan ni Paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O si... Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas ang buhok.
0: Wala ng katol?
1: Oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Mara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na ino, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palayog.
1: Turin ng Bores.
0: O, kita ka sa Kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo dahil itong giyong na kong usalan yun ka po kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Esa tipa de yoga.
1: Terima
0: Oi, Ikan Nisel, kamusta man Ikan Nisel?
1: Salamat lang pastor sa Bijimat.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: pagkami sa
1: sa
0: Bijimax.
1: ginaong
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimat pastor, nagpadayon patingali o tulo o gana. Ako ang tutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, na naa ang Bijimat pastor.
0: Unsa ka dugay ang antos mo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Ano pastor, kaming tugod pa sa 19 pa akong edad pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po akong anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga hangtod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutong sa akong tulo ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vegemax Plus to, kung ito kami, napulok pa kabuok pa to.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunggalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lang
1: ni sud kayo o wala tay ikit patimo dako ni daron salamat sa Ginoo pastor
0: nga ni abot ang Vegemax. Salamat kay Igan Lisel taga

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa baray, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ngayang lawas ba? Namorin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang bijibak nga duwa dito kabuo.
0: Duwa kapsula.
1: Oo. Minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 years old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
1: O nga nang luspad? Oo, pati para, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong di pa rin ang bijibak nga duwa kabuo. Kaya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: ang liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor. Oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pila na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya og kuan, bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumay ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: ni Palayog?
1: Turin Mingboes.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko kayo, nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: sa di palihog?
1: Ah, si sir, po sa yung address ni Lazan da Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, pastor, kay... Nawala na gina ang sita akong napalapa, pastor, din. Dili na sa kititinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Ang muna ito, pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang ikay ko, patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ko.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ginugid mo yung una na to. Kay
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni ba sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday niya kay ni uli kasi nagbarama wala may power dito sindahan kaya na nito kay lang baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba capsule ba sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kutunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin sa tuo sa una. Mao to ni palit ko BG Max pastor wala ra magdapulo ka kapsul na ayaw gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: bubalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ko utro ana kay akong pamilya ri akong ipainom bud sila sa kumbata sa sakit yan til kay isa ra na ayaw.
0: Ayaw. Sakit ang til.
1: Gibate kay nangungulo sa yang kiting og yang ang iyang
0: mukulukunan. Mo ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagi ang kasi Ginoo. One time. Wala na magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kayo, Igan. Pastor, salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa inyong program.
0: Sini palihog.
2: Dumida ng Igan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, wala na din
0: po. Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ng ako, Igan, ng aking

0: ikaw rin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko ka balik-balik.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
0: Migraine daw.
1: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
0: Sakit eh, gulungin ko sa sur, gulungin mo trabaho, init mga iba.
1: Oo.
0: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, kasi nagmaramag, wala may power to sindahan kaya, nandito ko ilan na baro, nagpalit.
1: Oo.
0: Wala ka man napulo, kapag kapsul ko sur, na ayaw ko migraine, mura, maulog, ako mata pa sur.
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
0: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, dito sa Agdang, wala na ba yun, katuo sa una, mauto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, kasi kaluyan ni Ginoo.
1: Salamat.
0: Para nabubalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka-sulay ka sa BG Max.
0: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
1: Na ayaw, sakit ang tiil.
0: Dibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
1: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
0: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung inom kog kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dili ang kay Ginoo ba sir? One time, wala ra magtulo og kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Yes, salamat, Pastor. God bless.
1: Okay.
0: Power sa inyong program.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magun panday niya. Stress kayo siya ba? Inigulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, ipainom na ako siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya, alam niyo kung kayang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Isa di Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel. Kamusta man, Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nali o tulo o gana. Ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Ano, Pastor? Kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa
1: ando. Dalaga ka akong anak. Oh,
0: dalaga ka. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pita tutoy, kaya ba't inunggalan sa pita.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kaayo o wala tayo ikit patimo. Nagtugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel.
2: Tagab.
0: Ah, yes, ah, Igan Palihog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Niya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos niya ang sakit?
2: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Ka ng galuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, maura itong gatagilan sa pwede o dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yung ipainom. Ang tub niya ka ng naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
0: Salamat na Diyos. So, magka-lagaw-lagaw na.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, pwede yan nito rin sila doon sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo dato Pastor, kay wala na pagpugbato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil sa ako. Magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisima sa kapsul. May nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan. Igan, Diding, Bakalso.
2: Halipay ko na ito, Pastor. Uyan na yun siya kay makasuroy-suroy gahapon. Nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo, kalakaw naman siya, Pastor.
0: Kalakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Diba, igan ding, 8 katuig?
2: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
2: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
2: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
2: Digimax yung gadang nasa uli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
2: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
2: Daghang good. Ang alibiyo si Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
2: Dako yung Gwitter si Anlio. Nga karoon, ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oo.
0: So,
2: mga apo, mga UTI, sakit at yan.
0: Oo.
2: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
2: Wala na din kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
2: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
2: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
2: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Yes, akin sa ni palayo kog taga-asa.
1: Ito ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba kang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Antonios!
1: Isa di panihog.
2: Si Sir, po yung leader is kinilagan sa Sordan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
1: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itno.
1: So, nakabalik
2: na akong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
1: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung kayo, pasalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niyang biktima sa kapsul na may nakayo sa ko, pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
2: sa una na to, pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
1: amen.
2: Kaya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, iga na...

0: bibin man tisilya ni sa purok mas balinsa ko sa sweda. Yes. Ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo, gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa ibigyan? Pero nag-inom na siya o bigyimak. Nga nangatana ko sa akong andi, unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Nga sa kita, inom na niya bigyimak o ganang aroma, gipakuan niya, gaplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po nang gusto sila kay birthday po niya, nang kaysintaan niya sa pagkita, o kaloy sa Ginoo, maayo na gigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
0: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
0: Oo.
1: Okay.
0: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
0: Oo.
1: Okay.
0: Salamat,
1: okay.
0: Doctor.
1: Sino nga ito? Si
0: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yung ipainom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang fixa dis pa so, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si dis, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko dili sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindog.
0: Bakit ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit dis, namigil karon pastor. Kaya nagsakit, anak dili karong nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kung ano pastor, mo ko nagikuan sa TV ka to sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimo murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat pastor.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung nagpalit yung pamilya. Ya, akong nihilakan, kanakahilak ko kay din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na po kong inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ugyan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kay i-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa talay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sa Dimo na ayo. Salamat kay Iga, no?
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Sa Ibaliyog?
2: Iga na ino, Dadaw.
0: Dadaw, Iga Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat ko sa Bisimak, pastor, kay ugot kaya kong ipon, bag, hindi na ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
0: Tapos, nawala ang hubag.
2: Oh, ginawa ko.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng hubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng datugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, damang ko siya, pastor. Niya, ang orang itong datugilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala niya, Jesus, bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Hindani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede kong ikot pang katin karula. Niya, ato sa akong OBG Max, nagpwede ko siya ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpwede ko siya, Pastor, wala din ang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa Lipaliyog?
1: Turun Bengbore.
0: O, oh, kitaga sa Kaigan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ano sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tungod na itong ginam na kong usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sir,
1: yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nakalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding Mas, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa Gino, karungkong tag-antun ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa Gino, o, naulian ng tarot, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mama, yes, alam, dalhan tayo dito na ako. Magpinawi ko na pag-dahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung adso sa hospital. So, hospital na lang yung tapo kayo dalhan ng dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Sa inyong kundibin, kaluloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni. Eh.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Di na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yan di painom. Ang tub niya ka ng naabot o mga pila na kasilya yung napalit karon kay wala niya dyan. Isbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Sari Palioga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, kasi ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagmukra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan.

0: Nalata man.
1: Okay.
0: May akong gipapagkaya, uban akong ipainom sa iya rin. Ang subjaron doktor na, kuha naman rin ang iyang ulo, di balik na po rin ang taas iyang buhok.
1: Wala ng katol?
0: Ang oo, gamay na lang kaya ang katol-katol iyang ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Mara na, pastor. Salamat
1: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
0: Igan Imay Orungan.
1: Igan Imay Orungan. Lower Patag Alanip,

0: Nunang inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Men, may paglaong ko dala matag adlaw maabot. Maay buntag mga pilangga na to mga tigpaminawan. Welcome sa programa Pitagpala Musika. Adlaw hoy biskaron, kita ang mag-uban-uban mga kaibigan. O salamat sa Dios lang adlaw na pod nga yang yata ka nato aron kita makahimo na pod sa pagsugod imong adlaw. Pinagi sa pag-una sa Dios. Samtang kita magpaminaw, igsoon og mga pipila ka mga awiti makalangit og sa balaang pulong sa Dios. Ning sa isang buntag nindot kay igsoon sa ato pagmata mo ni ato madungoga. Ang mga pinagpalang musika, ang mga awiti makalangit, mga kaibigan ko. Busa sa ngalan sa tabukang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan.
1: Magkaya ang tanan kay ikaw na aman.
0: Sa gihapon, live da sa atong Facebook account, Dan El Evangel. May buntag diya sa Villa Vermejo. Banisila, North Cotabato. Yes, matupad niya. Salamat, Lord. Karong adlawa. Glory to God. Salamat, igsoon. Dapat kita pasalamat sa Diyos nga niabot pa taning adlawa o nakamata pa ta sa atong pagtulog, agikan sa itong pagtulog, mga kaibigan.
1: Lamang kalimu.
0: Although subo lang nga na ay mga wagid din taon, no? Makamata.
1: May paglaw.
0: Sama itong kahapon ba ito? Mila ba yung adlaw? Nata kaibigan yung suon nga murag 20 pa kapin ang edad.
1: Ikaw,
0: murag 21 ba ito o 20?
1: Nagiginawa ko, ikaw kahaya.
0: Oh, dili ko sure kung kaibigan. Pero ato na siyara yung suon kay halos pamilyaan na ang mga kaibigan. Wa na makamata.
1: Nagnagbaling kauhaw.
0: Sa akong sayaran, murag usa ka estudyante. So, no? Murag iorom daw. Anyway, so salamat sa Diyos nga ikaw ni abutan ng taknaan. Subo lang sa mga pamilyang nagbangutan nga nanipanaw sa ilang panimalay. Apan ikaw o ako nga napabiling buhay igsoon, alang ka na ko. Prebilyo kini aron kita magkadayeg sa Dios. Kaya tinood kita gibuhat sa Dios alang siyang kamayaan makaibigan. So sabon ko live test tong Facebook account Dan El Evangel. Salamat kayo sa tanang nag-share. Og hata og comment igsoon, ako nakita kay naguna gihapon si Igan. Kinilag lang duha kanunay maguna. Igan Griselda, daog rumo diha sa Mambuaya og bani Igan Gian. Gabiyula. Ligos, may buntag kanyang tanan diha. Dagatig soon ang napabutog minsayang ni Kanato signifying naminaw. Good morning to kaibigang Teresita Reyes. Og matod pa niya. God bless your family. Og regards kay Nanay Miding. Akong nanay. Morning soon sa akong nanay. Sige lang sunod ah. God on ako diya kanimo. Kaibigan Ate Teresita Reyes ah. Elda Bayog, may buntag DJ Mark Dayaw Binoliraw. Hook up na diri sa Radyo Bandira Talibon, may buntag kanimo. Ako kang i-add siguro no sa Facebook account. Kahapon, unsa kay mga rason nga wata magka DJ Mark? Unsa kay rason nga wata magka hook up kahapon? Unsa kay kakulian diha? Palihog ko inform sa ako. Ah, para at least pasabot po nato sa itong mga listeners. Kay basi di ay ilan ang radyo na guba o naka-on air deka. Sumali pa kay ko Rogue Mark, Mark no, nga mabawaan. Anyway, salamat kayo kaya hindi siya nag-signify sa atong nadinikaroon sa atong Facebook Live ako nakita. Anyway, so on, I would like to acknowledge sa mga partner station na ito nakasignify kanika na ito ang hook up na. Nagunagin na ang radio kamayuriang Gasol Gadulsor. Salamat, former ka God Noel Abaw. Wala na kuno kay VG Max di akagawad Noel.
1: Akong Diyos
0: may butang di akani mo. Awag di usab sa Power Radio, Villanueva Misamis Oriental. Awag katapod ko na to ang Barangay Radio, Bislig City, mga kaibigan. Awag ang Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Heart FM, ang Radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Radyo Sapol, May FM, Digo City. DXRM, Tagbin na Surga del Sur, ICFM, Wao, Lana del Sur. DXMM, May Radio. Diha sa Kalamba, Misamis Occidental. Salamat di kaayo, og may buntag diha kang kaibigang Leyte. Sa akong sayalan mo, ragmanigyan na siya sa good life diha. Ang atong siya nag-volunteer og dealer sa atong Vegemax para lang yun iksoon. Nga padayon ta madungog diha sa DXMM kay kahapon lagi akong naisgutan nga ang atong in-charge anig suggest ng atong hunungon. Pero salamat sa Diyos na si kaibigang Leyte. Ya iksoon mismo sentro sa Kalamba nag-volunteer na siya baligyan. At tuloy naka-order na siya o niya order na po siya otro. Ikaw salamat kayo, kaibigang Leyte, o kanyang tanan diha nga naminaw sa atong partner station sa Kalamba, ang DXMMFM My Radio. O kapapod ko na to, ang yes, of course, no, ang 98.5 ang radio, kaibigan. Salamat kayo, kaibigang Rari Sitor. O mo sa bigsoon, ang 102.9 Metro FM Rosario. Diha. Og kaptapod ka na ito, ang D1FM Maratag Surga del Sur, og ang Flash FM San Francisco Agusan del Sur. Radyo Bandera Talibon Bohol, salamat kay kayo. Dahil nakasignify niya siya din ni karon. Salamat kay kayo. Usbon ko, kaibigang Mark, on sa may wadaw mo magka-hook up kahapon. Anyway, salamat kay kayo, Radyo Bandera Talibon Bohol. Radyo ng Masa, Maasi, Masaragani Province. May buntag diya, kaibigang Danilo. Oga, kaibigang Emily. Salamat din kayo diya sa igunsakan niya ni si kaibigang Gloria Velasco. Kanyang tanan diya, may buntag. Sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang salamat uga. Ato ni sila mga listener sigsoon diha sa Radyo ng Masa Maasim. Mag-all gini sila kung dili madungog ang atong programang pinagpala musika. Sigsoon diha. No, kanila. Ikaw ang lingkod nga pasukaranan ko ang kala. At dili din ni Velasco diha ay Veris Rais. Salamat kayo, kaibigang Danilo and Emily Veris Rais. May buntag kanyong tanan diha. Hukap tapot ka na to, mga kaibigan, ang DXDD Radio, kaibigan, nagindingan Misamis Oriental. O gangat duha ka partner station sa Panabo City. 96.1 Infinite Radio. Salamat kayo, o 90.9 Light Radio diha sa Panabo City. Maimbuntag kanyang tanan diha. Salamat kayo. Dalay ko ng Diyos. Kapo, nanatis na ko. Kaponig soon, nga matod pa niya. Pasunda na kapalit na gyud ko og aroma og Vegemax sa diri sa Panabo. Nindot. Nindot kayo. Salamat kayo, Pastor. Taga Panabo ko. Always yun ko namati sa imong programa. So ato ning tipaminawan diha karunig soon sa 96.1 Infinite Radio o diba ka sa 90.9 Light Radio. Salamat igsoon na igan sa pag adto diha sa istasyonan. Og pagpalit sa produkto nga Vegemax Aroma dako ng katabang labi na mag 1 month diha ting bayad na pod. Taga Purok Ono man siya kung di ko masayop, masayop taga Purok Ono o Purok 1B Little Panay Panabo. Maam na dahil lugar di ang Little Panay. Ang among lugar sa South Cotabato, Panay. Ito po sa Esperanza na po yung New Panay. So taga Panay ang mga tao. So din siguro sa Little Panay, mga Little Panay Panabo, mga taga Iloilo guro ang mga residente dire. Eh mga kaibigan, hukalabot ka na to ang Big FM. Salamat to Y-Brand out dito sa transmitter site. Salamat gid kaayo. 94.5 Big FM. Og ang Light Radio Kibawi Bukidnon 94.3. Salamat gid kaayo sa atong mga listeners sa Light Radio. May buntag kanyong tanan diha. Sa nagpaabot ng atang diya ka na to sa ato ni Malisir Iksuon diya sa dato sa Lumay. Wa makadayon o di makadayon akong anak sa paglakaw karon. Pero posible ba sinu ugma ako'y magkalakaw ang ato sa Davao. So paabot ang mo taga dato sa Lumay o ba pa mga lugar ugma at alam mo katong gusto mo avail sa itong produkto kay mulabay ta diya o ato tag Davao makaibigan. Matod po sa akong kaila kahapon, pasudan ko suga niya. Unsa nang istasyonan nga 94.3 ko suga ayo sa Tawas. Naku, asa nga Tawas? Duha magod ang Tawas, nadiri sa Tawas, Kiburiyaw, Quezon. Pero niya, Tawas dito sa, kuhan, sa Tawas, Kitautaw, dito dool sa Buda. Kusog ko no ang 94.3. Salamat ka ayo. Kanyang tanang naminaw sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Og, hook up tapot ka na ito, magkikisunan ang Barangay Radio, Gipo Sambuanga del Sur. Raka Radio, Bayugan City, 92.9. Radio Bandera, Kidapawan City. Og, ang 93.3 Tapa Radio, Bayugan City. So, doon itong partner station diya, may butang Igan Nelson and Bibing Dolo. Salamat sa inyong suporta sa programa Pinagpala Musika. So, duha ka istasyonan ang atong hookup diya igsoon sa Bayugan City. Ang Rock Radio o ang Top Radio. 92.9 o ang 93.3. Si 102.9 FM Kagwa at Surga del Sur ang hookup na kanato. Ang Infinite Radio Tandag City. Text mo ka na ko. Mga listeners, ha, importante yun kayo. Nga makatext mo ka na ako para itong masayaran ng zone kung naatay ti paminawan diya sa 90.1 Infinite Radio Tandag City. Radyo Bandera, General Santos City. Text mo ka na ako, mga listener sa Radyo Bandera. O gamaw sa big zone sa Real Bit Radio Hingog City. Naday advice sa itong in-charge ng soon nga temporatong hunungon ang Radyo Bandera Jensen. So text mo mga listeners ato sa Radyo Bandera Jensen. Hukapot ka na ito ang Real Betty Joe Hingog City o ang GTFM Lambunaw Iloilo. Sa tanan nga tag Iloilo, rabid sa Lambunaw maayang agas yung tanan dira. King's Radio Hinatuan Surga del Sur o ang GTFM Bugka San Fernando Bukidnon. Radyo Bandera, Talibon Bol, no internet. Uy, so nawala sila karon diha. Ah, siguro buti pa sa buti kahapon, wala internet. Kung na-ay data, pwede rin ka sa cellphone mag-hook up. Kung na-ay data. Aming kung na-ay data sa imong cellphone, nakadita ka, pwede rin kita. O diba ka, basi pwede rin ka magka-inform sa ako o sa gamay lang kayo kung makatext ra ka. Kung na-load nga makatext, ino na nga, wami internet, ini karon pastor ba? O kinakain na siya, ikso, at is may balota. Hook up, tapot ka na to ang Metro FM. Salamat kayo, kaabag, Arudel Tixon, sa Metro FM Prosperidad. Atong oras, mga kaibigan, 15 minutos makalipas alas 4. Oban sa pag-apig soon, wala pa ang Big Light Radio diya sa Kibawi. Nakahook up ka na to. Natay, kamusta ang Chill FM 100.5 nag-lanog-lanog igsoon, no? Diya sa Kamanglasan. Chill FM 100.5. Kung nain naminaw ka na to, diya banda sa Southern part of Bukidnon sa 100.5. Text mo ka na ko, mga kaibigan. Igsoon, mag-ampo sa taas at ipata magkapadayon. Salamat di ay sa tanan. No? Dayaon Rick, salamat di kayo. O kang JJ Sutado Ganso Puno, Morning Pasudan from Taglaw, dahulay o duhali, duhali. Ampo na ko ospital karon unta magagawas nami. Karon 4 days na. Salamat iyo deigan sa pag-text. Yes, ako pag-ampo nga. Ang Ginoo mag-tabang kanyo o magagawas mo sa ospital. Girlie Turlano usab diya sa Tagum City, may buntag. Salamat sa pagpaminaw, kaibigang Gingging. Salamat higayo. O kang Ronnie Monhe. May buntag sa mga Monhe family. Diha sa Talakag, no? Kang kapitan na Arta Monhe, may buntag ha, Pastor. Pag-ampo tayo soon. Napasalamato na ko, o Diyos, na gadool ka niyong takna sa kabuntago na. Ani lai dapod matahong nga buntag imong gihatagan ni kanamo. Salamat o Dios nga nakamatapa kami tungod sa imong grasya og kaluoy. Og makaimo na pod sa pagsugod imong adlaw pinagi sa pag-una kanimo. Makaimo kami sa pagpaminaw sa mga mensahe sa awit og sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pag-uban kanamo tibuok gabing pagpaula ug bisan pa sa malabayng adlaw na mga lakaw ug mga bulaton. O salamat sa panalangin sa ulan ni maghihatag yun o kanamo. Ulan nga ikinangalan sa kadaghanan usaba. O karon kauban ani mga tigpaminawan sa programang Pitagpala Musika. But na may ibayaw, ito boy, ang imong buhing balaang pangalan. O but ka na pasalamatan o Diyos sa tanang mga butang. Nga imong gihatagan na mo o ga imo sa bitugot nga among nga masinatian sa among kinabuhi. Salamat Lord o gaway sama ka nimo. O dili kami mapulaan sa pagdayo pagsimba ka niyong matagadlaw. O salamat yung balaang presensya ang kanunay na mong kauban. O salamat matagadlaw imo kaming ginaaga ka paduol di akanimo. O karon aning lang adlaw na po ni kami tagad mong lahi gayon ng magkapaminaw o mga minsay. Ako pag-ampo Lord nga maandam kaming tanan, maguna mo ang kasing-kasing mapinobsanon o andam mo dawat sa mga pagbadlong, mga pagtulunan, mga pagtudlo, mga paggiha ka na mo. O gimuon na mo kining imuminsahe o Diyos kang madungog karon. Kagabay sa among kinabuhi o Diyos, matagadlaw. O pinag sa minsahe, padayin kami malig-on o maandam sa mga posibleng pangitabo sa among kinabuhi o Diyos. Salamat Ginoo, ako pag-ampo mabati sa patag-usahang imong balaang presensya. Og maangko nila ang dugang paglaom, dugang kadasig, dugang kalipay. Og samtang kami o Diyos magkapatay sa pagpaminaw, o bani matag-usa ka namo. Bantay kami Ginoo. Kung asa mang dapit ang mga tigpaminawan nga naminaw sa Facebook Live, o bisan pa sa lalaing mga registrations, bantay Ginoo ang matag-usa ka nila. Salamat Lord, Oga. Akong itugyan ka nimo ang tanan karon. Nga mapasalamaton. Sa pangalan ni Ginoo Kristo nga mong Ginoo manluluwas. Amen. Oga, amen.

Emena, napakatahom sa awit igsoon. Ang awit nga, Ama. May buntag diya kang nanay Sally. Ato pa niya maayong buntag pasudan. Tinood na nga magpasalamat ang nakamata pa kita. Magpaampo ako, Pastor Dan, nga mamahingpit na ang akong kaayuhan kay bag-olang ko. Nakagawa sa ospital, Nanay Sally ni Ama o Banay. May agasin mo, Nanay Sally, ato ning avid nga listener. Matag-adlaw, halos gatiksis ato, halos matag-adlaw. Salamat, Nanay Sally, ang ginong Diyos mag-uban ka ni mo. At least nakagawas ka na sa ospital.

kay Nanay Perle man dira sa Maray-Maray. May aga si mga Nanay Perle dira. Ingon niya, di ni mabasan ako nga minsay, Pastor ba? Ingon ako na, ayaw ka diya sa kwan? Ayaw ka diya sa Facebook Live mag-comment. Kung gusto kang basahan gid nato, i-PM sa ako. No. Kabalo mang kanay sa akong number o sa akong messenger. Adito ka. Kasi niya, magsunod man kami pirmi na ni Nanay Sally mo. Oo, Nay, kay mabasaan ako na siya si Nanay Sally kada adlaw pirmi kay sa ako na siyang number ga text. Wala sa comments sa akong Facebook. Muna ikaw, di ka na ako na mabasaan kay malimot ko. Di na ako makita usay, so malimot na po ko nimo. May aga na naisali ang palangga ko ng nanay. Dira sa Maray-Maray. Paras na sila doang mga ilungga at mga nanay. O gamay aga man sa palangga ko ng nanay dira sa South Cotabato. Ay, may aga sa imo nay, kamusta nay? Nagidad na siya gutsinta itris. Salamat sa Dios sa maing lawas ang iyang giyatag sa akong nanay. Maayong buntag, Pasudan. Amen. Makablis yod ang pulong sa Dios, Pastor. Pampo na pod ko sa akong anak, Pastor. Hapit na magawas ang result sa board exam, Pastor, nga makapasar sila. Salamat sa pag-ampo. Yes, taga-amay man. Igan-idna o amay manabilang. May buntag, igan-idna.

33 minutos makalipas ang alas 4 oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. May buntag diay diha sa Magpit, Barangay Imamaling. Kaibigang Evangeline Ignada Kalimpitan. Salamat di kayo. Please kablas sa may buntag o kang Ruth Estrella Baman. Diya sa Kapatungan, Trento Agusan del Sur. Bonive, diya no usap. Diya sa Kapalong, maimbuntag kanimo diya. Shirley Pacanya, o gnining hikilan sa panta. May agunod lumista usap, maimbuntag. Patabagog ampo sa akong magulang sa iyang sakit nga mayuma. O nga maayo na unta. O paampo ko sa magulang nga maayo na unta. Kay Looy kaayo siya, Pastor. Yes, igana. Kristi Kalimpitan. Morning, Pastor. Pila ka adlaw. Wala ko makapabinaw sa radyo kay dili makuha. Pero at least karon na minaw ka na. Makuha na diha, igan. Igan, Kristi, sa Magpit.

Awiton ko ang pagkamayo mo. Good morning, Pasudan. Paampo ko ako nga birthday karona, Alma Barbera. Happy birthday kami ng Alma Barbera. Karon ba tong birthday ni Iga na Vinzar? Karon urugma. Happy birthday, bro. Vinzar sa ibon di asingoga. Diya sa Simulaw, Agusan del Sur, maayong pagpaminaw kanyong tanan diya. Labi na giyod kagabigan Estila, Salvador. Good morning, Pasudan. Ang Kulaman Valley, wala sila kataga bulan sa August. Pero nakatod na sila. Gi-appeal na lang nila hatag ang bulan sa September o sa katapusan sa bulan namo, Maribel. Okay lang, ate Mrs. Ile, okay ra. At least imong gipabot ka na ko o ipablo ka na ko nga nakarimit na sila. Diha sa barangay na Paliko, matod pa paampo migikan sa patrol base sa barangay na Paliko. Asa ning na Paliko, no? May buntag mo diya kaibigan nila ako pakita kay Nilukso naman. Asa na pito? Ang bala ang pulong sa Diyos at ang pagkabasahon ng Soon, Binuhatan, Kapitulo 20, Acts chapter 20, or Buhat chapter 20, at ang pagkabasahon ng Soon, gikan ng versikulo 7 at to sa 12. Sa gihapon atong iskip ang pila ka versikulo, huwag atong tanawon, kiningusag ka pagitabo, nga nakasuat din sa libro sa Buhat ng Soon, part sa missionary journey ni Apostle Paul, makaibigan. Now, akong basahon karon gikan versikulo 7, Binuhatan kapitulo 20. Sa Domingo sa gabi, nagtigom kami alang sa pagpikas-pikas sa pan. Og tungod kay si Pablo mulawig sa pagkasunod nga adlaw, nagwali siya hangtod sa tungang gabi. Dagang mga suga sa ibabaw nga kwarto nga among gitiguman. May batan-on dito nga gingandlag yotikos nga naglingkod sa bintana. Og tungod kay ang wali ni Pablo taas kaayo. Giduka siya. Og sa kadugayan nakatulog. Og nahinanok. Og nahulog siya sa bintana. Gikan sa katulo nga andana. Sa pag-alsa nila kaniya, patay na siya. Apananaog si Pablo o gihapaan niya si Eutychus o Gigakos. Dayon mingon siya sa mga tao, ay akamu kabalaka. Buhi siya. O mibalik si Pablo sa taas, napikas-pikas sa pan o mikaon. Sa nakakaon na siya, miwali pagayod siya kanila. Hangtod sa pagsubang sa adlaw, dayon milakaw siya. Ang batanon nga si Eutychus nga nahulog, ilang gidala pa uli nga buhi, og nalipay gayod sila. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mga pinangga na kong tipaminawan. Atong tanaon kini maong parte sa pulong sa Diyos. When God is with us, a miracle can happen. Kung ang Diyos tong kauban, igsoon makalaom kita o mga milagro ng atong maangkon, atong masanatian gikan sa Diyos. Kahapon igsoon na ipipila kabutang atong giisgutan o pagkatahom kayo sa minsay sa Diyos nga atong nakatunan kahapon, mga kaibigan, magigsoonan ko. Sa di ay diha ang ato'y kupisa itong mga sala matalong kibandungan gipamalagan itong milabay paging adlaw, no? Confessing our sins, surrendering everything to God. Now, igsoon kahapon, murag tulog kabisir itong gibasa.
ato nakita gisoon sa mga tao mito o sa Dios. Sa pulong sa Ginoong agiwali, naangko nilang kabaguhan sa kinabuhi. God's word igsoon is the power to change lives. Ang pulong sa Dios mao'y gahom sa Dios sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Ikaduha usab nga atong gitano igsoon nga ang kabag-uhan sa tao igsoon mao mosugot sa diya nga andam kita mulitgo. No, mulitgo. So, usa sa mga pulong igsoon nga atong giskutan kapon gatong letting go sa mga butang wa magkapalipay sa Dios. Posible atong daotang batasan, mga daotang kinaiya, bisyo, o bampang buhat nga wa magkapalipay sa Dios. Posible ang butang nga babag sa pag-alagad sa Dios. Nga usay murag ato nagyog katong murag nahimo naging part sa atong life. Apan babag igsoon mao nga ato nang ilitgo. Oga, kamusta man unsay man butang nga imong dapat ilitgo sa imong kinabuhi? Paingon tag ilitgo mga butang nga dapat nato isalikway. Biyaan. Kung sa episo pa atong i-put off magigsuonan. Atong tanggalon, atong hukason, atong hubuon. Mga parte sa kinabuhi igsuon nga wa magkapalipay sa Dios ubabag sa atong pamalagad nato kaniya. Na igsuon ato lang kining ipadayon nato kapitulo 20 karon. Ang bersikulo 1 igsuon animong kapitulo. Mao ang padayon nilang paglakaw si Pablo miadto sa Macedonia o niya sa Gresya. Way hunong ilang paglakaw igsuon mustay og tapila ka adlaw ni adto pud sa pikas dapit. Mao ni ang iyang trabaho. Halos way pahulay mga kaibigan makigsuonan. Now sa atong ibasa karon o sa ka incident igsuon ato tanawon kini siya. Na Domingo adto sa gabi igsuon matudpas og ibasa ganya nagtigom sila og nagpikas-pikas sa pan. Siguro nag-fellowship sila, it might be communion igsuon nga celebration. Kining ilang gihimo karon nagpikas-pikas sila sa pan. Onya adlaw nga Domingo sa gabi kadto. Onya nagwali si hangtod tungang gabi. Grabing commitment igsuon. Nganong nagwala ito ng gabi ikay, kung imong tanaw ni igsuon, pagkasunod adlaw, kinalamang good siya mula kao. Muato na po sa laing dapit. So nagwali siya. Hangtod ito ng gabi. Igsuon di ni sayon na yung mga panahon ni igsuon nga matog na matyan. Na yung panahon ni igsuon nga gabi na kayo, gawali pa ta. Na ipanabi na kung naipanahon nga tagtulo ka na matyan, akong atuan na pati panong igsuon nga upat yod. Kendom ko igsuon nga, sakay na ko, sakay misad akong van, dalapan na akong kamanguran akong anak. Tua mi sa lungsod sa Kadingilan, duwa ka na matyan na magantuan, and then gikan atong duwa ka na matyan, may atumi og duminurog na sakop sa talakag sa di kay familiar igsuon. Amo nang gitravel medyo lalayo na siya gikan sa Kadingilan. Kay moagi ka paglungsod sa kalilangan. Pagabot namo dito igsuon, ana ang mga tao kay last vigil po dito sa gihaya sa simbahan. O niya ang simbahan igsuon mutang sa taas sa bungtod so ni baklay pa migpasaka. Although di kay layo. Pero tungas gyud murag agsaka kaghagdan mga kaibigan. Nagi kami ito gabi ina, ato na po may oga, laing lugar nga sakop sa Baramag. Kay mo ato na po may glass vigil. Ani mga upat ng gato igsuon, nagwaligig ko. Pag-abot na mo igsuon sa kaupat, sakop sa Baramag. Alas 12 imidya na. Mingaw na kaayang palibot niya, wami katuod, wami mapangutanan kung asa dapit. Hangtod ako kumingaw pa ulit na lang, pero naglibot-libot na may sa ilang barangay. Ipaulit na may papaulit na mo, gibato pag yun. Ganyang tod karo, sumakita pa na ko ang yupi sa van nga dako. Nga igo sa bato, nga gilabay ng pag-agi na mo diya sa barangay San Miguel.
Diya banda sa medyo awao nga lugar no pagtungas nimo aksyon magpanaog igsoon. May ito'y pagbato ka na mo. May ganit dili ang bintana nga glass ang naigo kung dili ang kilid. Nayopi lang yun. Nainuigsoon akong punto lamang, dili sa yun ang pagwali ng gabi. Pero ako magkita igsoon nga nagwali si Pablo. Now, kining butang igsoon na pagkita lamang, kay lagi kay hapit na magudya mo lakaw, mga kiksoon mo kaibigan, pagkaugma mo, biyahin mo lakaw na punisya. Ako magkita din ni that pool. He always take advantage sa kay gayunan na siya makawali. Paul make advantage or take advantage in every opportunity. Kaya namin mga tao na nagtigom o bisag gabiin na tuwa siya nagwali sa pulong sa Diyos. O muning atong hagitigsoon nga sa matang kagayunan naghihatag sa Diyos ka nato. Ato ng gabi ito na itong i-take advantage kaya kanang kay gayon magigsoon mula ba ilan na siya? Usahay, bati unako, usahay ka ng kasakit, ka ng labi, nagyod ka ng unako. Kung kabalo lang kung mamatay na siya, may pag-ako na lang itong giadtuan. Kaya na usahay, bati unato igsoon nga muraga, murag ginahunghungan taba sa espiritu nga adtuin na, bisitahin na dito. Apan gumikan naging usay sa kalisod sa atong mga schedules, usay di ta mag-add mo na usay na yung mapagmahay na to. Mo igsoon sa matagkagayunan na naghihatag sa Diyos ka na to. Ato ginagamiton. Lamig ang kagayunan nga kita magka-minister o magkawali. O di lamang sa kagayunan nga na akundili, dagang panahon igsoon na kita mismo manghitag kay gayunan nga kita magkawali. So dili lang taman nga magpaabot kita kagayunan, kung dili daghang panahon kita mismo mangitag kagayunan kita magkawali sa pulong sa Dios. So si Pablo nagwali hangtod tungang gabi kay mulawig man siya pagkasunod adlaw. So nagwali siya hangtod tungang gabi. Dito sa itaas igsuon no nga kwarto nga dagang mga suga. Siguro lang suga kanito mga lampara kay wa may kuryente kanito. Nagwali. So usbon ko, take advantage of every opportunity. Namatud pa igsuon sa libro sa Episo Kapitulo 5, Versikulo 15-16. Speaking aning opportunity. Kanang take advantage igsoon sa mga opportunity. Nagsibuan nag-ingon busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Nana sa Episo Kapitulo 5, Versikulo 15 og 16 akong basahon. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot. Kundili, pagkinabuhi kamo isip mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. Verse 16, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon. Oh, morning taking advantage sa matag kay gayonan. Ayaw ninyo usiki ang inyong panahon. Sa ibang translation, ang inyong kay gayonan. Ayaw usiki. Batod pa din eh. Kundili, gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo tungod kay dautan kining mga adlaw. O kini mga adlaw. So ato makita, be very careful in how you live, making the most of every opportunity. Panghimusli igsoon ang mga kagayunan. Ayaw usik-usike kay kanang kagayunan usahon, usay mula bayaran na nato. Mga samtali kagayunan igsoon, panghimusli ka na siya. Now in this case, sa episo, sa pagbuhat og maayo o usang buhat maigsoon mo ang pagwali sa pulong sa Dios. Magmatngon kita.
dapat ato kini masabtan, ato kini ma-realize. Usay natay mga hilak o atong ingon, pakasayang bagayod sa kong adlaw mo na yun itong mga wasted years. Usay mag-ilaktag, you know, kung pwede lang ako ibalik unta, ibalik na ako ang akong kahapon. Kay mga lagad ko nimo, karon pagyod ko, nakasabot ani nga, halos maglisod na ganit kong lakaw. Muna usay mag-ilakta, kay ato yung dagantag mga wasted years. Ikadua, ang mga tao nga nasa yung palibot, it ng panon, imo makauban. Na ito'y usag short video ako nakita igsoon sa diyang tuwa ako. Actually, nakuha na ako kining copy samtang tuwa ako sa Hawaii for a one-month leadership training. Dito ko sa Hawaii ato. Kakita ko video igsoon katong title niya nga, What If? What If? Ang pinaka-context ato igsoon, pinakasulod sa mga video. Ang iyang higala igsoon nga kaubanis ng panahon. O gabisan kauban sila, huwagin niya masangyawan. Kay kini iyang higala igsoon, unbeliever pa kini di Kristuanon di tumutuo. Pero siya tumutuo siya, Kristuanon siya. Pero napakya sa paghatag o amin sa pagsangyaw siyang amigo. Hangto namatay ang amigo. O niya pabot nga to sa langit igsoon. Dito ang iyang pagmay sa amigo nga. Sa taas nga panahon nga iyang nakauban iyang amigo pero huwagin siya kusultian. May tungod sa kamatuora mo nga nag-anto siya sa dapit nga grabe kalisod. Grabe ka sakit, grabe ka init. Kay dito man siya ni Agom, amin ni Adto sa impyerno, ang linaw kalayo. Mao nga grabe ang iyang mga kanang pagbasol sa iyang amigo. Nga wa gid siya gisultian. Man akong punto igsoon, kanang gihatag sa Dios sa mga tao sa iyong palibot, di tanang panon ato na magkaoban. So, samtang na kagayong igsoon, iwaling. Kaniya ang kamatuoran. So, be very careful then how you live. Making the most of every opportunity. So, sumagsoon, take advantage sa matag kagayon ng gatas ka na to sa pagwali sa pulong sa Diyos. Na ikadua igsoon, matupad ni samtang nagwali siya. Ato yung sa kabataan dito nga ang pangalan si Eutychus, naglingkod sa bintana. O tungod kay ang wali ni Pablo, taas kaayo, gidukas siya. Siguro, normal igsoon, di ta makukuman ni mong nagtulog. Nakatulog kay taas mo kayo wali. Ikaduwa, tungang gabi eh, ha? Tungang gabi eh. Nawat mo sa'y basi kinimaong si Eutychus, basi trabaho tibok adlaw, yakapoy kayang lawas, mong taon wagi siya magkalahutay oga mata, paminaw sa wali. Pero na po ba nagsoon, bisag nubo lang wali sa pastor, makatulog, magduka. Ayop way magduka karon, ayop way maminaw kay. Way naminaw karon yung suon, nagbalik og tulog. Ambot no, kung maminaw ta sa pulong sa Diyos, murag makatulog ni noon ta. Muna ako ginapraktis yung suon, nga halos kada gabi, maminaw ko sa akong wali po. Hangtod makatulog na lang po ko. Pero actually, human akong wali. Hangtod, babot ang mga kanta, makatulog ko. Pero yung suon mo gini, kasagaran. Basta wali na gani, magduka, taambot no, kabantay mo anak, magduka. Now, kinisyote ko si Igsoon, nagduka. Matudyo, og tungod kay ang wali ni Pablo, taas kayo, giduka siya. So, duwa karasun ni Igsoon ko yung mutanaon, alas 12 na sungang gabi. Ikaduwa, taas ang wali. Og tungod siya ang pagduka, Igsoon, sakto kayo nakatulog siya, og nainanok. Igsoon ay panahon igsoon nga lisunig kay punggan ni atong pagduka. Labi na kung ang imong edad kay taas-taas na. Kay nundom ko sa akong nabasan, ilanan sa taong edad-edaran. Okay, nundom at to, ang gisulti ka niya to, akong sublion aras sa bagong naminaw. Ilanan ko no sa taong edad-edaran. Unsa man, kini oh. Palingkura kay magduka. Paigdaa kay di katulog. O manang edad-edaran. Ang taong edad-edaran, igsoon, palingkura kay magduka. Paigdaa kay di katulog.
So muna usay simbalik soon kasagaran pagmutan na ka katong mga edad-edara mo ginay magduka kasagaran. Na ako'y mga maistorya igsoon sa tangga istorya mi tatao nagduka na akong istorya kay taas na mag-edad. So ako maabot sa panahon igsoon nga magduka po ko kay timanan sa tong edad. Anyway, igsoon matod pa din ni wa musulte kung unsang edad ani pero ang tinood ayun no, usak ni siya ka kuan usak ka batanon di ayo batanon nagduka sa kadugayan nakatulog ninanok og nahulog sa bintana gikan sa katulong andana perting taas ah. Kahapon igsoon usak ka balita itabo dinhi sa dakbayan sa Valencia usak estudyante nahulog gikan sa tonga floor usak andana nahulog siya sa eskulahan samtang naa sa eskulahan. Wa na ko'y update kung unsay nahitabo igsoon na ko pag-ampo man naa sa maong estudyante nga nahulog o sa iyang pamilya. Kaya ako lang bawa ang nagidalangat to sa ospital. Nahulog igsoon subo noon sa kang pagka-accident itong anong nahulog. Anyway, igsoon, di man tama katag-komento kayo ang kita masayad pero may kumabasan igsoon sa estudyante nahulog gikan sa no sa school building. Nadine igsoon, ikatulong andana nahulog siya. Ang hinungdan igsoon na minaw sa pulong sa Diyos, waling at taas kayo, nadukahang to nakatulog huog nahulog siya. Nainanok huog tulog, hinanok igsoon, basi naghagok pa niya. Og nahulog siya sa bintana gikan sa katulong andana. Naglingkod ani sa bintana. Siyo sa kadaghang mga tao igsoon naglingkod sa bintana hangtod nakatulog. Simbahan, amping mo, wasi makatulog mo. Usay mahulog mo sa bangko. Onya ka matulog ka igsoon ang imong kabugat mas mabugat ka usay ang bangko maguba. Hangtod bundak ka. Nawi igsoon matud pa dinhi, hulog siya. Sa pag alsan nila kaniya, patay na siya. Resulting so, namatay siya. Apananaog si Pablo og ihap, og ihapan niya si Eutychus og Iacos dayon miingon siya sa mga tao, ayaw ka magkabalaka, buhi siya. Now, iksonon sa mga implication ani. Nadili man siya sa physical nga pagkahulog. Pero atong tanong sa spiritual ikson. Sa diya nga kita, igsoon, magkasinati ka ng spiritually down o paghagbong. God is always there to restore us. Ato ginang timanan. Kay dili ka rin kay igsoon na atay mga ups and downs sa itong kinabuhi. Usay na agitay magkapakyasan na atay downfall, igsoon. Pero sa matag downfall nato, God is always there to restore us. Araw kita may balik. Mga itong timanan ni Xion. Namato pa din ni Gapan siya ni Pablo o Manila na bawaan na namatay siya. Apan si Pablo may ingon, ayak ka magkabalaka, buhi siya. A miracle happened, Xion. Sa spiritual application. At ito igsoon, patay kita tubangan sa Diyos apan mabuhi kita spiritually. Diha kaniya. O sa pinag-unsang kasatayan sa kinabuhi, kapildian o di ba ka mga frustration, ang Diyos kanoy andam mo lift up ka na to, mutabang ka na to. O iya kitang i-restore igsoon, ibutang ngadto sa dapit nga asa niya kita gusto ibutang makaibig mag-igsoonan. Naipanahon igsoon nga usay at magbati bugat kayo, naipanahon usay hawang kayo. Ang Diyos na di anda mag-minister ka nimo. Anda mag-minister ka na to, anda mo tabang ka na to. Ikatulo o katapusan ni Igsoon, matod pa din eh. Kinisiyuti ko si Igsoon na buhi. O niya. Ang batanon nga yutikos nga nahulog ilang gidala pa ulis nga buhi o nalipay gayod sila. Igsoon, timan ay pagayo. Mugi ako nakita Igsoon na kamatuoran din eh. God can turn every tragedy or trials into a testimony. Osbon ko, God can turn every pain into a testimony. Kay mato din niyo, nagpauli siya nga buhay o nalipay gayod sila.
Nganuman nalipay sila kay nakita nila ang milagro ang gibuhat sa Dios, patay na buhi. That's a miracle, Igsoon. So what a testimony, makaibig mag-Igsoonan. So kung ikaw nakasinati o mga bugat, mabita ito atong gikutlo at tumilabayang adlaw, Igsoon, katong makita diya sa libro sa 1, Kapitulo 9. Murag na sa murag 2 ba ito o 3? Katong usa ka buta. Ingon ni Jesus, nabuta siya ditungod kay adunay nakasala. Apa nabuta siya aron ang gahom sa Dios. Aron ang gahom sa Dios will be manifested diya kaniya. Aron ang gahom sa Dios makita diya kaniya. Aron siya makasalanti og milagro. Manigsuon sa patag kasakit ni mong naangkon. Gitugot sa Dios aron ikaw makasinati kung unsaon ka pagtabang sa Dios. Kung ikaw anay balatian, gitugot sa Dios aron ikaw makasinati kung unsa ka maayo ang Dios ug unsa siya ka manambal natong tanan, makaibig magigsuonan. Nakasinati ka og kapildihan aron imo masinati ang pagkamaayo sa Dios sa iyang pagtabang kanimo aron maangkon nimo ang kadaugan sa kinabuhi. Nakasinati ka o kanang downfall sa imong kinabuhi. Apan sa diha Igsoon nga ikaw may hangad sa Dios, imasinati iyang pag-lift up o pagtabang kanimo. Mag-Igsoon sa mga kasakit mo na ang tanang hilak, iya ka nang pulian o kalipay. Busa iya ka dismaya, iya ka discourage. Kung naa may problema sa imong kinabuhi, Igsoon, iya ka walang paglaom. Ayaw ka walang paglaom. Nga sama atong istorya sa kamatayon ni Lazaro. Si Jesus miingon, nagpasalamat ako nga wa ako dito. Samtang ng andoy o nagmay ang mga Igsoon ni Lazaro nga wa si Jesus moabot sa ilang panimalay, kay nagtuos lang nga si Jesus makaayog mga masakiton. Apan samtang sila nagpaabot, wa Jesus nga abot ngadto kanila. Busa grabe ng pagmahay, apan si Jesus miingon, nagpasalamat ako nga wala ako dito. Kay na ako'y pagabuhaton aron mo dugangan pa ang ilang pagtuo. Osbon ko, kay na ako'y pagabuhaton aron madugangan pa ang ilang pagtuo. Igsoon, karong butay ikaw naminaw. Posible na kasinati kag sakit. Posible naghila ka. Posible nagkang kang problema sa imong kinabuhi. Nakasinati ka o bugat na pagsulay sa kinabuhi. Timani, Igsoon, kanang mga butang itugot sa Dios. Ugi ka ng gamiton aron ang iyong pangalan na pasidunggan, kaya ka mas makasinati sa gahom sa Dios, mga kaibigan, makiksuonan. Mo'to nahulog, Igsoon. Malipayon siya o buhi siyang mipauli. Og nalipay gayod ang mga tao nga nagtanaw kaniya nga nabuhi siya. O salamat sa Dios ako pagampo lamang, Igsoon. Isip mga hagit ka natong tanan nga nalagad sa Dios. Ang papanglagat sa Ginoo, Igsoon, is really a commitment. Nga bisag unsang pangitabo, patayin sa pagalagad sa Dios. Ayaw buhi nga to kaniya. Kung imong nabati, Igsoon, nabugnaw ka, balik, God is willing to restore. Kung ikaw nilayo sa Dios, God is willing to reconcile you. Kung ikaw, Igsoon, nilayo nga to sa Dios, balik lang. Kay andambot siya mudawat kanimo. Onya, Igsoon, pasalamati ang Dios sa matag kasakit nga imong naangkon. Kay diha, Igsoon, mas masinati pa nimo iyang gahom o iyang milagro. Kay siya ang Dios nga damutabang ka na to, ang damutabang ka nimo. Koy tabo kini sa panahon ni Pablo, ako nagtuo. Hangtod karon makita og kini ato may ato kagigong madawatan. Ang milagro gikan sa Dios. Ang ato lang yun. Mamakugit ta sa paglagat sa Dios. Osbon ko, isip pagdasig. Daga magkatao karon Igsoon, gahilak na ipin, gastragan. Isang yo ang purong Dios nga to kanila. Take advantage sa mga kagayunan. Kapo kita ako Igsoon, gawali si Pastor James Kanyamo. Nagpayong kay gaulan. What a commitment, Igsoon, gaulan. Niya sa'yo kayo sa buntag, nagpayong. Taking advantage sa mga kagayunan. Di lamang taking advantage sa kagayunan, kundi nanghitag kagayunan nga makawali. Ano man daga mga tao, Igsoon, karon
who are in pain. Damataw karon nga gahilag. Damataw karon nga problema bago pa nakita igsoon usa ka video usa ka batan-ong dalagita, amin dalagita igsoon nagpakamatay. Perting loya. They need our help. Busa ang pag-ampo igsoon sa tanaminaw karon, pagamit sa Dios. Unya kun nakay problema duol sa Dios. Anda mang Dios mo tabang kanimo. Wow. Og imo gay masinati ang iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Dalay kun ang Dios, salamat sa kasiya malang pulong at tungod karon. Timani igsoon. Ang gugma sa Dios igsoon na pagkadako gayod kayo, no? Ang gugma sa Ginoo. Para kanu para kanako. Pagkadako sa iyang gugma igsoon mao nang saligi lamang ang gugma sa Dios. Kaibigan. Busa duol nga to kaniya. Kasi ang Dios anda mo tabang kanimo, anda mo tabang kanako. Anda mo tabang kanatong tanan, kaibigan. Igsoon. Atangi ang atong pag-ampo, kaibigan.

Morning pasudan, salamat sa kanunay sa pagwali sa balaang pulong sa Dios. Salamat sa dakong gugma sa Dios kanamutan. Salamat gyud padayon mga magawali diri atong pagampo nga padayon suportaran sa Dios kita atong programa no. Oga, usbon ko sa Carmen atong produkto palit diya sa 3D Pharmacy. Exclusive tang aroma diya sa 3D Pharmacy. Naputay VG Max diya. Diya mo palit igsuon kay kanara usa atong VG Max atong produkto na butang diya sa GD Pharmacy. Usbon ko 3D Pharmacy. Kanang pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas diya ra palit igsuon. Sa 3D Pharmacy sa sentro mismo sa Carmina, sentro sa Carmen 3D Pharmacy. Salamat taga Carmen og sila mga lugar nagbuto palit sa tong produkto. Atensyon, unya na ay akong staff nga moana sa lirungan mag-deliver og Vegemax og aroma diya sa Angel Ricky Store. Order to ga pulo kagarapa nga Vegemax og 30 ka aroma. Angel Ricky Store sa Tangkulan Lirungan. Katong gusto mag-order taga Lirungan, text mo para mapilan mo. Apil diya sa Kibangay, sa Basak, tanan nga magian sa akong staff. Text mo kay karong buntag igsuon mag-deliver sa diha sa Tangkulan. So tanang malabyan, text mo kay apilan mo niya og dala. Ogma po diha padulong sa Davao. Text mo katong gusto mag-order kay amo mong hapitan pod. Ako ang mubiyay ogma sa Davao igsuon. Kay akong atuan tong atong sakyanan dito sa shop. Salamat sa kay nitawag na ang taga Hyundai igsuon nga ni andar na kuno atong sakyanan dito. Katong mga hapit mag-isa po katuig. So ako tuan ogma. Mao nang ako mubiyay ogma. Akong anak unta mula kaw karon so di siya madayon. Kay magpadintis daw siya karon. Salamat pastor, nalipay ko pagtimbaya mo na. God bless. Maing aga sa imo nanay Perley Storel. Ellen Cabala, may buntag. Salamat matod pa niya sa pulong sa Ginoo nga imong ginawali karon. Thanks to God be the glory. Amping permi, mahal namang pastor dan. Salamat din kay Igana sa Cabala. Mga kaigsunan palayin mo sa pag-ampo para sa programa. Kausbon ko, natakaroon sa panaligsoon nga para nako medyo gasin natin itang mga pagsulay. Labi na giyod sa ato mga obligasyon sa mga estasyonan. Nga kapin ko rin ta ka estasyonan. Manumuhang iyo ko nga diya mo palit sa atong tindahan. Pag naamo sa wao, diya mo palit igsoon sa kang kaibigang Rospi, kanang tindahan at bang sa bagong site sa merkado. Diya mo palit. Ang lahat ng kaywa ko'y butika diya sa wao. No? Kung na may baligya diya o balo asagikan ni ilang Vegemax. Diya lang mo para masiguro nga pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas. Diya mo palit igsoon. Sa atong tindahan at yung building at bang igsoon sa bagong set sa merkado. Dako na katabang. GFN Store, salamat diya sa gasta ba palitong produkto. Diya sa kapalit sa atong tindahan sa either sa Valencia o diya sa wao na atong tindahan. Salamat di kayo. Na ato'y butika igsoon nga taga Banisilan nagpalit sa atong aroma. Aroma ilang ipalit o balo asagikan yung Vegemax. Pero aroma lang igsoon ang yung ipalit ka nato. Taga butika to sa Banisilan. Muragunan din to ka aroma yung ipalit. Pero sige lang. Pero gusto pa rin itong Vegemax diya masong tindahan sa wao. Diya at yung building at bang siya igsoon sa kung ano at bang sa bagong site sa merkado. Kaya na-construct pa nga merkado. Hindi ka salamat din kaayos sa nga-order ka na to, taga-duhali. Onya, iganliti, diha sa Kalamba. Salamat padadaan ka, onya, nag-order sa kanato to, oga. Pero tulog ka, garapa, onya, na Vegemax. Order po siya, oga. Kanang aroma. Pasudan, good morning. Padala kong duwa kabutili ang Vegemax. Kung upat ka aroma. Salamat, Igan Alma Abiga Lutrago. Salamat din kaayos, oga. Sponsor po din na to. Kining iyang gamay ginansya sa Vegemax. Iyara po nang ginabalik tabang sa atong ministry. Salamat Igan Almaha.

Quezon ang sibog litson manok gipanagan ni kaibigan dideng sibog. Sa ato malisin sa Quezon, kapon ako gi naglive ko kapon ni Quezon. I mean ako gi post kapon. Salamat ka ayo sa Valencia na ay lamiang ka yung grips. Kanang ma-miss ka ba? Kanang grips ka dagang bunga. Habig na ako sa unang magbabasa ko Bible na sa Israel. Nadiri sa ato Quezon sa Valencia. Bisita mo diri. Dagang gana diya, kaya kami sa Miss Oriental, gana diya katanaw. Kaya kapalit. Labi ba ka ng, ika mismo mo ipo, gani, grabe ka frisk yun, ka ika mismo mo ipo diya, mo harvest. Timangon lang dahil yun. Tamis na ba kayo? O nga, naigdaggo, naigagmay. Lami kayo nga grape seed zone. Narana sa Siasi Vineyard Farm and Cafe. Pwede mo di magbalon kung ano mo diya kay na ipoy baligya diya nga makaon ninyo. Gawa sa grips. Dada ang pamilya, may itong mga bata mag-experience po tanaw ng grips yung soon nga perting makabot na din mo halang bunga, halos makabot na din mo. Gunit ka gunting unya pang imong pang ipoon to. Tagsa ka po nga ako yung soon, tinglamiya kayo, nindot kayo, frisco kayo. Shashi Farm, Vineyard. Nag-able sila for another harvest season igsoon atong Monday. Susunod sa mga pila kasimana igsoon, able na sila. Hangtod marot na pod, huwat na pod, uglain na pong season na inang pong tibunga. Atong kaibigan igsoon, ang tagian na. Maing aga sa mga Tagaloilo, hindi nga kanta ba para gini sa inyo, no? Sa mga iligay non-speaking ang mga kaigsoon na to.

Salamat sa tanan nga nagpalayo sa itong program Pinagpala Musika. Kaibigan Boy Fernandez diya sa Bislig, salamat kikayo. Nelson and Bibing Dulo diya sa Filibayugan City, salamat kikayo. Onsa nga barangay pastor sa poblasyon Balingasaga. Ang onsa ni? Katong Gabarigya. Kang Teacher Geraldine diha sa Alliance Church na sentro igsoon. Kanangikan kay na traffic light nga kan dalan unya bisag baklayon na nimo. Makita nimo ang covered court sa imong tuo. Ana diha kay narag da duol ang Alliance Learning Center kadya manggaagi ka tumutagbo kanako. Nay covered court sa imong tuo. Magikan sa traffic light. Narag da banda ang Alliance Church. Nadia igsoon ang Alliance Learning Center kang Teacher Gerald. Di lang ko sure kung napay nabili na. Pero si atong dealer diya sa itong Vigimax o Garoma. Salamat sa tanang nagpaluyo sa programang Pinagpala Musika. Nanay Miding, uban sa mga anak, salamat higayo. O kang Mirian, kahapon, salamat higayo. Osbon ko na ay muhatod unya di astangkulan katong gusto magpahapit o mapadala og Vigimax. Text lang mo. Mga igan ko di sa Balaho Store, base na mo order kung namina mo karon. Kaibigang Elmer, base gusto mo order amo kang hapitan unya di papitan ka na ko kang Rare Store. Maayong buntag pasudan. May buntag sab kanimo. Ivita Ipal.

og kang Miralon Andiao. Galan Noga ang pinagpala musika diri sa barangay Gayula, Kinapawan, sinisalamat kayo. Maigan man namirit ako tayong oras kay musutan itong Mindanao Visayas Headlines.

Kasubog na ko igsuon nga dito basahan ang dagang kay maminsay nga ipabot nga ni kanato. Kapsa taguras karon ay butang igan ko rason na hiyal. Pedro Ger sa usab, igan boy may buntag. Atulisin ni sa Radyo Bandera

Kida Power. Igan Tere, salamat sa Ginoo sa victory nga iyang gihatag karon. Wala gyud mi gipasagdan ang akong apo si Kenita. Base si Rano, nakapasar gyud sa iyang board exam. Thank you Lord. From Tere, nahiyala. Out Tere ka nato di ay. Laisa sa way may buntag. Sangalad buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Edmar Bulado may buntag, Cristita Pante may buntag, Rosalina Mariano Pante, TC Hipitulan. Unta makakita og trabaho akong partner, salamat pasulat. Tangapit ang trabaho karon, yes igan. By the way, igsuon tanto listeners ha, akong mga listeners. Kanang nagkinanglan ko og kanang silbi kaabag sa balay. Kung naay gapangita diya nga mimong actually duwa. Akong kinanigsuon ang usa ma-assign sa akong anak. O niyang usa ma-assign igsuon sa balay. O text mo sa ako. Text mo sa ako. Para kumatag ang magsabot at akong unsa. Basta nanginanglan mi oga silbi kaabag din sa balay. Mga kaigsuon na minaw nato karon na bigong mga kaibigan, mas malipay kong kaibigan members. So text mo sa ako o misis mo ka katong gusto manabaw. Katong way kabilingga na, way kabilingga. Basta na yung mga gagmayang bata niya biyaan. Ayaw po't kiloy po mga bata. Boynos, sangalibok ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Danangalio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. May muntag di ay kang Jeffrey Rubio. Long Robs. O kang Nico Digla Damalan. Ampi mga igan at ang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: O si Ato Igan na Alexa.
1: Akong pasalamatan lang po si Kapulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Yes, may buntag palayog pa rin lauga, taga-asa.
6: It's the Livia Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
5: Taga-Pagadian, Osaka Security Guard.
6: Oh, Pastor.
5: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
6: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay Dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
5: Oh.
6: Kunya, sa dihang nadungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ang akong natumar. Oh. Pero naanay alibyo, Pastor.
5: Naanay alibyo.
6: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
5: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
6: Nawala na gid, Pastor.
5: Nawala na gid.
6: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-proof gid na ako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayong gid. Nalangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat gid kaayo.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalyo sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong partner stations and reporters, kaibigan, ubaduban na puntahan tutula sa is atong sayron kining pipila ka balita tut kanato sa usag ka simpleng food supplement. Apan himong tambal sa kadaghanan tungod sa patalangin sa Dios o kinimaw ang Vegemax Plus, mga kaibigan, makaigsuonan. Adlaong huybis karon mga kaibigan, o gapit sa 17 na ng bulan, September 2026. O sa kamataw mga buntag, laing adlaw na po nga gihatag sa Diyos kanika nato. Baguhay pa lang atong nabati ang programang pinagpalang musika. Nga sa gihapon, hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan makiksunan. Alang sa dugang kasayuran sa itong produkto, mahimo kang mutis ka nato igsoon sa itong numero 09-2771-1211. O di ba ka igsoon, bisita mo sa itong mga kaibigan centers o sa itong tindahan. Ang atong tindahan igsoon, nadiha sa Alcuin Emporium din sa Dakbayan sa Valencia na sa first floor. Pangita lamang ang kaning opisina sa kaibigan. Pag naamo sa Maramag, dito mo sa Perimeter Building Stool number 18. Ana mo diha. Diyo kapon, ibuntag kang kagawad, former kagawad, Liti Salo, nakita mi kapon diha sa Maramag. Kagawad, may buntag kanimo salamat sa pagkatiman sa grupo sa kaibigan. So, naadiagsoon sa Perimeter Building Stool number 18. Pag naakas terminal, naa sa imong left side o sa imong right side diha. Makita rin mo ang maong building murag kaunom gikan diya sa pinaka corner, pinaka daplin, pinakaunang building diya sa imong right side kato pinaka daplin usab nga linya. Pwede po dito sa Navarro Registro sa Maramag makapalit mo dito. Pag naamo kadingilan na diya sa kilid sa food court natay opisina diya sa kaibigan diya patong tindahan. Pag naamo sa Wao na diya sa adyong building sa masulti kaniya at bang sa ginakonstruct ka bagong merkado. Pag naamo sa Bislig City na di sa Mangagoy, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. Pag naamo sa Hingoog City, Gusmana Building, doon na sa public terminal, baklaya gani ng Gikan Cas Terminal, padulong sa direksyon sa ospital. Malabyan nimo sa imong right side, igsoon. Murag siguro mga 100 meters gikan diya sa terminal. Nadi atong ofisina sa kaibigan, di mo inquire, may tugos ng produto ng Vegemax o Garoma. Naputa Herviva Coffee diya, mga kaibigan, makiksuonan ko. O niya, pwede po mo add to sa mga estasyonan, di mo pangutana. May tungkol sa produkto. Gawas lang diya sa My FM sa Digos. Wa pagintay produkto diya sa estasyonan. So, pero halos tanang estasyonan natay produkto, mga kaibigan, makiksunan ko. Atong oras karon 43 minutos makalipas alas 5. O karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Top 2 most wanted person sa city level sa kasong rape na dakpan sa barangay Balubuan, Dumalinaw, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Opat ka individual na sikop sa raid batok sa gikaingong illegal horse fighting sa San Fernando, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mag-uo madakpan sa operasyon sa PNP, human makuaan og pusil sa South Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mayor sa Duero, Bohol, gihamtangan sa ombudsman og dismissal of service tungod sa conflict of interest og grave conduct, misconduct.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa itong balitang hiligay ng mga kaibigan, 11 anyos nga bata, nga babae patay sang gingulgol sa liog sang iya iloy sa Oton, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong balita mga kaibigan. O sa ka 24 anyos nga lalaki giluba sulod sa diskuhan patay sa may Karaskal, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Igsoon o galing ano yung pangutana, text lang, ayaw lang tawag mga igan na kung anay pangutana. Apat kung guot, buot ka magpaabot og testimony, pwede ka mo tawag o niya tataod. Samtang programa, ta pwede ka mo tawag. O pahinay lang yung radyo kung mo tawag ka. Gani na iga tawag igsoon din niya ato daning. Okay, napalo na po niya. Anyway, kung mutawag mo, palayo mo sa radyo kay madugda ko yung ako, nako akong tingog. So sa cellphone mo lang mo paminaw, ayarang sa radyo ha, kung mutawag mo. O niya ang mutawag, katong testimony lang, pero kung pangutana, text lang mga ikan, di ba ka-comment ka sa itong Facebook Live? Or PM ka sa akong messenger? Or text ka sa atong numero mga kaibigan? 09-27-71-12-12. Isida ayang pastor kada semana ko gapalit og Vegemax, pero imo nga tindahan kay wala ko kabalo asa ang imo ang tindahan diri sa Kalamba. Adya na igan isida ayang diha sa kanang Good Life Office. Usbon ko nasa sentro along the highway na siya. Kanang highway muragi kang ka-terminal padulong sa direksyon sa Dipolo. Good Life Office na si Canflor. Pero sa tapad po niya o atbang niya, naay pamaligya diha o kanang signal gani nga muraga. Siya tawag ana? Pang cable igsoon nga signal. Pwede po diha kay nagyapon diha. Nagyapon display diha. O niya sa atbang ana o tapad niya na diya opisina sa Good Life. Pangita diya si kaibigang Mama Liti sa Good Life Exoon sa Kalamba, Misamis Occidental. Diya mo palit, kay inyong papalit Exoon makatabang aron padayin tamadungog. Kay kung diya mo palit sa lain, wao balo asagikan, ikaduwawa na sa aroma diya. Ang atong aroma na lagi Exoon diya kang Mama Liti. Anak mo diya. Pag namo sa pandalaga dito, kung katuod mo sa balay ni Igan Janet Bindoy, naapot siya aroma og Vegemax dito. Atong oras mga kaibigan karon, 47 minutos makalipas alas 5, sa mga katong gusto mo tawag, tawag lang mga Igan. Good morning, pasudan na ay gabaligya sa aroma sa balay-balay. Naadya sa Diaz Kitchenit, diya mismo sa merkado, no, at bang sa terminal. Diaz Kitchenit, naata diya igsoon Vegemax og aroma. Diya mo palit igsoon para makatabang mo. Wa ko'y butika diha sa Malaybalay. Sabon ko, wa ko'y butika sa Malaybalay. Na diya sa Diaz Kitchenit og na po diya igsoon sa Radyo Bandera sa Malaybalay. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Sambuanga del Sur mga kaibigan. Top 2 most wanted person na city level sa kasong rape na dakpan sa barangay Balubuan, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado sa kadistinoy bianyos gilalaki nga nalista isip top 2 city most wanted person at orso sa kooperasyon sa pagpatuman sa balaod alas 10 sa gabi kadito ng kalabayang adlaw September 15, 2026 ditong dapita sa may barangay Balubuan lungsod sa Dumalinaw sa Buanga del Sur ang mga pagdakop gihibo sa mga personahe sa Pagadan City Police Station pinagi sa usa ka warrant of arrest nga issue sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 6 Family Court Pagadan City sa Buanga del Sur tungod sa krimen nga rape ubos sa Article 266-A nga may kalabutan sa Article 266-B sa Revised Penal Code. Dinulay kinigiri kabadarga piyansa. Ning kasamtangan ang mga dinakpan. Gidala na sa Pagadan City Police Station. Alang sa tukmang disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buangan del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang lana. Kiniin yung kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugin nga salamat kaibigang Francis Ralph Yimet sa baong report. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Buangga del Sur atong sayro ng balita pahitabo din sa Bukidnon. Upat ka individual nasikop sa raid batok sa gikaingong illegal horse fighting sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon. Aron hihatag nato ang detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Jeremy Panggin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Malampusong nasikop sa motoridad ang upat ka individual at sa operasyon batok sa ingong iligal nga pagpabugno og mga kabayo sa barangay Herapitan, San Fernando, Bukidnon, gapong adlaw, September 16, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa mga personnel sa National Bureau of Investigation kon NBI Region 10 o parang suporta sa mga membro sa kasundaluhan. Gipariag nakadawat og mga sumbong ang otoridad gikan sa mga nagpakabana ng mga grupo kalabot sa maong kalihukan nga giingong gihimo isip kabahin sa kasaulugan sa lokal nga kapistahan. Gawas sa paglapas sa balaod batok sa ilegal nga sugal, ikonsidera usab sa otoridad ang maong kalihukan isip usa ka porma sa animal cruelty tungod sa pagpahimulos og pagpasakit sa mga kabayo gagagamit sa maong dula. Sa operasyon na dagpan ang mga upat ka mga personang giingong nalambigit sa pag-organisa o pagparagan sa mga kalihukan, lakip ang organizer o ang masyador. Nasakpin usab sa NBI ang pipila ka mga ebidensya nga gagamit sa sugal, lakip ang mga gambling paraphernalia, kwartang giingong pusta o mga pistola. Samtang naluwas o nakuhagikan sa mga lugar ang mga kabayo nga gagamit sa mga iligal nga dula. Sumala sa NBI 10, giandam na ang mga kaso batok sa mga nadagpan tungod sa posibleng paglapas sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling o Republic Act 8485 o the Animal Welfare Act of 1998. Posible usab silang pasakaan o kaso ubos sa Republic Act 10591 kung mapamatud-an ang illegal na paghupot o pagdala sa mga armas na nasakwit ato sa operasyon. Balitag harugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang ika sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan Sarmi S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Jeremy Pangin sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Usa ka mag-uuma dakpaan sa operasyon sa PNP Human nakuhaan og pusil sa South Cotabato. Alang sa detalye, atong lawato ng report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Dagpan ang usa ka 41 anyos nga mag-uuma human sa gihimong search operation sa Barangay Cebuano, Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og usa ka homemade shotgun og bala sa pusil nga gipahigayon adtong milabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa hiniusang puwersa sa Tupi Municipal Police Station uban ang South Cotabato Provincial Intelligence Unit, 1205 Maneuver Company of RMF B12 og 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Pinaagi sa search warrant para sa kalapasan sa RA 10591 batok sa Osaka alias Tapan. Na-recover atol sa operasyon ang Osaka homemade 12-gauge shotgun nga may magasin, loaded og 5 ka rounds sa 12-gauge nga buhing bala, usa ka bala sa 5.56mm o 4 ka kalibre 45. Ang na-recover nga armas o bala ang gipailawom sa ballistic examination samtang kasong kalapasan sa Acta Republica 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Noenim Rafisora Kainoy sa maong report. Hatod ka tato sa produkto ang Vegemax Plus sa pinagpalang kapsa Los Bunco na ayon niya i-delivery sa atong produkto diha sa Tangkulan, Lirungan. Kung naatay mga dealers diha sa Lirungan o sa mga barangay sa Lantapan nga maagian, text ra mo. Kaya gikan diha sa lungso, I mean, sa barangay Kurasihan. Kay kung na-order sa Kurasihan o diha pod sa naputay dealer diha Igsoon, nalimot ko sa pangalan ni nanay diha sa banda sa Babahagon. Kung na may order na, text lang kay ako mong papitan o niya. Apil diya sa poblasyon, din diya po sa Balayla, may punta diya kang kagawad mayang de Villieres base na kay order kagawad. Dinapit po diya sa Baclayon kang Igan Alma. O niya diya po sa Sungko kung na ay gusto mag-deliver. Text lang mo ka na to. O diya po sa Magnao, diya sa Balaw Agri Supply Store atong maparitong produkto diya. Base na po sila order diya ako mong papitan o niya. O diya po sa Kibanggay. Kibanggay. Atong oras karon igsuon 55 minutos palipas alas 5 laing balita magkaibigan. Balita pa itabong adto sa Bohol. Mayor sa Duero Bohol gipamtangan sa ombudsman og dismissal of service tungod sa conflict of interest o grave misconduct. Alang sa detalye atong dawatong report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gipahamtangan og dismissal from service sa ombudsman si Mayor Al Cadorniga Takulad sa lungsod sa Duero Bohol tungod sa nakitang conflict of interest o grave misconduct. Sa desisyon nga gipitsahat sa Setyembre 1, 2026, giingon sa ombudsman nga nakalapas si Takulad sa RA 6713 lakip ang may kalabutang probisyon sa RA 3019 og RA 7160. Nakasentro ang administrative complaint sa iyang giingong financial interest sa duha ka proyekto sa Duero nga mao ang River Control Project og Rainwater Collector System nga gikontrata sa iyang construction company nga Altax Construction. Samtang mayor siya. Sumala sa ombudsman, nakadawat ang kumpanya o kinatibok ang 76.2 million pesos nga bayad alang sa maong mga proyekto. Nakaplagan usab nga wala niya ma-divest ang iyang business interest sa kumpanya human sa iyang paglingkod isip mayor. Gawa sa dismissal, lakip sa silot ang forfeiture sa retirement benefits, perpetual disqualification sa public office, cancellation sa eligibility o pagdili sa pagkuha og civil service examinations. Nakaplagan usab sa ombudsman nga adunay sufficient evidence alang sa criminal complaint batok kang Takulad tungod sa giingong paglapas sa anti-graft law, code of conduct o local government code. Samtang gipahibalo ni Mayor Al Takulad pinaagi sa iyang Facebook ang iyang pagkanaog sa pwesto isip pagtuman sa mando sa ombudsman. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canilio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canilio Acas sa mong report. Laing balita mga kaibigan. Balitang ligay noon 11 anyos nga bata nga babay patay sang gingolgol sa liog sang iya iloy sa Oton, Iloilo. Uy, pagkasubo ba ni? Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang 11 anyos nga bata nga babae sang gingolgol sa liog sa iya iloy sa barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo. Ginapayag nga kahapon sa gawang nagtabo ang insidente apang kagabi lang ibulahan sa amay isang biktima kadungan sa iya pagpauli alin sa iya obra. Suro kay alias nini, himata sang biktima ginpayag niya nga last 11 kahapon sang aga sang ginpatulog sa iloy ang iya bata. Posible suro sa iya nga wala nagtulog ang bata kag naaki kay iloy ganin natabo ang krimen. Dugang paniya nagkadto ang pag-isa sang suspect sa ilabalay kag nakita nga bukas ang portahan ganin nagsulod siya kag insikyar ang bata sa kwarto kag dito na niya nakita nga patay na ang biktima kag may dako nga pila sa liog. Gileon siyang nag-report sa kapulisan. Nagaisano lang nga bata sang suspect ang biktima. Nagasupreros sang nervous breakdown ng ilohoy sang bata sunok sa mga residente sa lugar. Yara na sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station ang suspetsado para sa dugang investigasyon. Sa ngalan sang BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagigan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na, baskog ba? Ay.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugin niya salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Good morning, Pasudan. Asko sa imo ng aroma og VGMAX sa Bascos Pharmacy Don Carlos. Sa ako nang bawa nigsuon, sa ato na sila gakuha diya sa Maramag ang Bascos Pharmacy. Og mausab ang Yusef Pharmacy sa Don Carlos. Kanang duwag ka pharmacy nigsuon, gikan na kanato. Then pag naamo sa Damulog, ang ato nigsuon pharmacy diya, usara ang Hamura Pharmacy og diya pod sa Dakong Grocery Store ang Kabahog Store. So diya ang palit Kabahog Store o di ba ka sa Hamura Pharmacy. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka 24 anyos ka lalaki giluba sulod sa diskuan patay sa May Karaskal, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Patay ang usa ka 24 anyos nga lalaki human kini gidunggab sulod sa diskuhan sa May Proxenco City na sipit, Barangay Adlay Karaskal, Surigao del Sur pasado alas 12:30 sa kadlawon nitong September 14, 2026. Ilang biktima nga si AKRV ka 24 anyos residente sa lugar. Subay sa report sa Karaskal Municipal Police Station samtang nagsayo-sayo sulod sa diskuhan ang biktima, kauban ang laing usa o sa dihang padulong na untana kini mangihi, dunay nahitabong kagubot og nisuway ang biktima sa pagbadlong apan kalit lamang kining gihan sa sa hayat kay nagiban ang tiyan nga bahay ni ini sa wala mailang suspek. Kinsa dali usab nga misibat sa lugar, hinungdan nga daling gidala ang biktima sa Karaskal Primary Health Care Facility apan gideklara kining patay sa atin physician. Ang patayng lawas sa biktima ang gipahiluna na sa pamilya samtang padayon ang pursuit operation sa kapulisan sa pagukod sa misibat nga suspek. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan sa maong report kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Ang atong produkto ang palit niya sa istasyonan sa DXRM. Kato ng utana ganiya, salamat kay Igana. Kato ng utana kung kanana sa Basko sa ato ba na. Sa akong bawaan diyan, nagkakuha gapalit sa atong tindahan sa Maramag ang Bascos Pharmacy o ang Yusef Pharmacy. By the way, salamat usab kanimo kaibigan. Kinatis ka na to. 8478, salamat usab at itong milabay sima na nagpadala ka na to. Ikso, nagpajikas ka na to. Isip tabang sa ministry. Walang kinimo magpailaila. Pero salamat ang inong Diyos magpanalangin kanimo kaibigan. Boy no, sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula usbon ko na ay delivery unya diha sa Lirungan. Kadtong gusto magpadala, PM mo o text mo ka na ko para madadaan mo, mapitan mo. Sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Diyos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: ko sa ko ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, yung sa'y sakit niya, kalintura. Ko siya lang yun ang bidimak friend kay nang sa ko ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, nga nagyod kay dili mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Yung siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong kanaon o maayo bagyod. Ko, iam, ampu ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o dili niya ampuan. Kaya ka nang naayog yun ang iyang anak.
1: Okay. Na,
0: kalintura, kalintura yun to siya. Di kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus dalon, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit po para po sa akong anak.
1: Okay. Pala ila ande na taga-asa. Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, sorry, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
2: Naipito po nga sir, usaman higit sa Ginoo Pastor na naka-ayon pa ako ng Bimak Persol eh.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Sa kanan nga, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-kwana, mag-inam ng Bimak, kanto na po naman sa sitya ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Kinsa ka?
11: Ayaw, nagpagunta na pa.
10: Oh, Kutsilyo!
11: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
10: Tata! Tulisan!
11: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
10: Luyas
11: ba?
10: Luyas ba, Toy? Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Dibonjo to. Labing siguro addict to.
11: Addict
10: to. Addict yun to. Addict yun to, oy. Wa ba mang limbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
11: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
12: Bahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Apan ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
13: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.
10: Ma!
1: Pagpagkabana higala, ayaw paabuta nga sa sunod. Ikaw ang ilang mabiktima. Ang
10: ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa ilegal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra ilegal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
14: Kini nga pahinumdum, hatod ka na to sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
15: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
16: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya ako sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat igan, salamat igayo.
16: Okay pastor, salamat po pastor.
15: Okay.
17: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
21: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
20: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
21: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
20: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
22: FA Phone Shop.
14: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
23: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
24: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
25: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
26: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
27: Mga on na ta.
28: Uy, kalami sa sinabaw.
29: Naabay kinilaw.
30: Ilabas ang bida sa lamisa.
31: Fuego blend jelly paste.
29: Kalami ane.
31: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
30: Sukad karon, matagha. kamal na open gid nato kanunay ang bida salamisha, ang fuego blend chili paste.
0: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio Jessic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Good morning!
0: Kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
6: Pilipinas ug Bukidnon. Atong oras, alas 6:25 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag. Mga Marites, mga barangay, way Marites, mga CCTV na sila sa barangay.
7: Agay!
6: 24 hour service, no God, kusog kayo ang wifi. 1,000 Mbps ang wifi ano mga Marites. Og mga miyembro ng PDA.
8: Darna!
6: Philippine Darna Association. Magandang magandang umaga po.
9: Good morning.
6: Kaninang alas 3:17 iskadlaon, bye bus. Nakuhaan og 10.2 gramos nga sebo. Diasporok uno. Poblasyon ha. Purok uno poblasyon. Ang kantidad 69,360. Kini si alias kini ang Mario, tawagon talag Mario og alias Jane. Pero kini nga Jane, lucky. Na may Jane god nga babae. Kini iha Jane nga G-A-N-E. So lucky. Si dili ni Bibi Jane, panuay nga Jane. Okay. Magay magulo. Kini si Mario, 49 anyos. Kini si Jane, 36 nga taga ng Magpit North Cotabato. Abot siya dilig pamaligya.
7: Sa agay!
6: Balin siya. So, dinhigid siya na impas. So, dinhi siya gipusasan. Himas. Himas rehas. Kani kay 10.2 grams non-bailable. Dili ka makapiansa doy. Isa pa. Na may number of grams nga pwede ka makapiansa. Pwede di ko magsuba pila.
7: Agay!
6: Asa na ako na isorting pila ka gramo ang bailable o pila'y dili. Kining 10 gramos non-bailable. Walay piyansa.
7: Agay!
6: Pwede ka mo.

Piansa Katong Himas Rehas. Ana rana, pero gapon na looy ko kang tatay Digong. First time po nakakita, excuse me, nakakita ko sa iya ha, ay primero mong gid siya ni attend sa ikat press na pag-attend ni former President Rodrigo Roa Duterte sa status conference sa ICC, International Criminal Court. Bisag di na ta membro sa Rome State yot, di ta membro sa ICC, tuwa siya. Kita may nagatod. Kita yung nagatod. Kita yung nagatod. Gipasakay ginato sa aeroplano. Di yung kalimutan na basikon ba to? Si ikining MMDA, General Manager, nga si Torre. Siya yung nagatod yung pasakay sa aeroplano. O at least, gatod yun. Kalooy bagyong tatay di ko. After serving for several years in the government, gumikan sa iyang kampanya sa droga, gapon katong mga interview ng itong mga biktima sa droga, gilak-hilak. Ilo mo diya. Guha pa na nag-apil-apil na inyong anak, di mo na mapil. Anara, di ba? Gimingaw di ko kang tatay di ko kagapon. Actually, katanaw ko niya nga natiguang in taon, taas nagbuhok, kinahanglan siguro ipatupihan taon-taon, no, tapos tatay digong. Niwang looy, bayapod. Actually, naluoy ko. Why? Because he was our former President of the Republic of the Philippines.

Maloy Bagyod sa itong former President of the Republic of the Philippines. Gumamit ng kamay na bakal sa droga. Ang kawalan ni Tatay Digong, gahitak ang droga.

pastilan. Pagganindot. Oy, good morning di ay ha. Sa gini ang kang, excuse me, kang Fernando Agdon and Agdon family. O kang Ma'am Joy Agdon. The Agdon family and Ermac family. Ning Ciudad Valencia. Good morning kaninyo. Salamat sa pagpaminaw. Timing kayo. Uy, gusto mo kamo mismo yung mamupo o grapes? Naradias purok tres bintar. Nang sa Agpal sa family. May buntag di ay. Kang Sir Ariel o kang Ma'am Marites Agpal sa o kang Janine. Tamis, honestly, ha, dili yun. Katilaw, magod ko. Perting tamisa, ginailang grapes di ha. Nindot kay kamoy po, maka-experience po mo ba? At least pasalamat na ni Judas Valencia nga nanay atong kagulingong plantasyon sa grapes. Diasporok Tres Bintar. Chassis Vineyard Cafe. Diasporok Tres Bintar. Na diya ang tamis kayo nga grapes, kamoy pa mo po. Barato ra. Timing kayo itong pagbisita po ni Vice President Sara Duterte niya itong Martes. Hi, niya, gikuan gahapon ang ICC, pre-trial trial conference, a confirmation of charges. Actually, sa taniyod lang, di ginako kalikayan nga. Siguro, I am more on the kiniang giganahan ko sa iyang kampanya, batok sa droga. Kayo, wala ito ng buha, ito na unsa na lang, nagana kayo mo rin ng mga zumbi. Diba? Ang problema karon hindi mga panuhay. Nibalik na sad. But then again, alang ka na tong tanan, Tatay Digong, I just wish that makakabalik at makakauwi ka ng Pilipinas. Dili kargamento, simba ko lang, kundili pasahero sa aeroplano.

0: magandang umaga po once again. Nindot kayo, di ba? Nindot kayo. Pero siguro sa uban, muna, inyo man ang tagsa-tagsa kabaruganan. But alang ka na ko, the only president who fights, who fought, pwede lang ma-eradicate kining droga. Pag ilis at agung administrasyon, good luck. Habiol na sad ang mga panuway. Mano, why undang ang bypass? Pero ang problema lang, gagmay may gagakuha. Kanto yun untang manufacturer.
1: Agay!
0: Mga dealer naman eh. Dealer na ni mga panuway nagko kaubas panuway gagmay. Wala niya do, ala, hallelujah. Igo rayo kumaingon, hallelujah. Pastilan Ginoo ko. Ay, what happened to our country? Naot ba unta? Kini ang... Well, alam ka na ko, it's better na ma. Mahuma na po na in taon ang kaso diya sa ICC, but it takes time. 2028? Mahuman. Actually, alam ka na ko. Saan natakaroon? 26 pa. Napay 27, 28, malabo. Hay, naku po, Diyos ko po, hallelujah! Well, ato namang yung naandan, ang atong programa ang baruganan, dili may mong adik na ito, sugdans pagampo. But then again, 2 days pa lang ha, sa mga naminaw sa tagsa-tagsa karidiosets, 2 days, trading period. Kamalo pa mo pila na igisaka sa duha ka adlaw? Sunod si mana, hinaot punta. Nga, dili na ni, wala. Kabalo ba mo sa duha ka adlaw nga trading period sa mga petroleum products sa international market? Pila na ang gisaka sa diesel? 9 kapin ang pagsaka sa diesel. 9.26 ang saka sa diesel. 9.20 ang gasolina, 4 pesos. 4 ha? Diesel, 9. Ang pagsaka, 2 days, naapatay karon, naapay ugma. O di, ang ako ingon, aliluya, makaluya. Imagine ha, duha pa lang kaadlaw. Tuesday and Wednesday. Huibis man ta karon. So naapay huibis ug Biyernes nga trading period. Sa duha kaadlaw nga trading period, ang isaka sa diesel, 9.20 na. Ang gasolina, 4. So definitely, sa duha ka adlaw, imposible man nagmuubos.
1: Agay!
0: Ano man? Wa pa man na sila mahuman o gira niya si... Guan? US o Iran? Ay, kamulo pa man na sila binumbahay. So ang atong sila binumbahay, ang atong bulsa masaker.
1: Agay!
0: Masaker o masaker kayo. O niya, niingon ba yan sa Declaration of the Energy Situation Crisis, nangayo ba itong clearan sa katong presidente? Na-declare ang crisis of energy because sa pagsakag. Kaya mo abot ko no ang krudo o $80 per barrel.
1: Agay!
0: Tanggalo na ang excise tax. Nubinta naman, Mr. President Gabin. Wala man ang itanggal ang excise tax. Hallelujah.
2: Madato ra ka puhon. Nanapod na. Nganong puhon pa man ugi karon na lang day. Iperting daghana na kog pero nang los pa natag tinarbahawan ni. Karon na lang nabi.
0: Ay wala oy. Diri ka sa atong dasod. Danawa nang ato ang mga mag-uuma. Nabuktot na lang itaw nagdinanom. Nadato. Loy. Ato mga
3: wala,
0: empleyado.
3: Wala, wala.
0: Ato mga trabahante. Natiguang na lang tinarbaho. Ni-retire na lang.
3: Wala, wala, wala.
0: Nakabalay og nindot. Laoy!
3: Wala, wala, wala.
0: Unsa usay sekreto ana? Usa ra gyud sekreto ana? Aron gusto mo masapian mo? Isa ra ka sekreto ana. Isod isod ang radyo sa kwarto kay nako yung karon mo di madunggan sini. Ang sekreto dagan sa politiko.
4: Mahiya naman kayo.
0: Oh, bagayang now. Dagan og posisyon sa pangagamanan. Isa ra ka lingkuran. Paldo diretso. Di ba? Isa na kalingkod. Paldo dayon. Oh, muna yung sekreto. Dagan-dagan politics.
3: Tuman ako ka ako nakasayod sa tanan.
0: Ilom na. Ay. Karon kay walay barangay ang SK election. Di daghan na sa mga pasmo, kay daghan mo tong ganano ta kay makadawat mo po dunta. Gikan kang kupi. Kupitan na ba, kapitan? Kupitan.
5: Mga tao na tawatan na sa ikaw ang tigkawatan.
0: Di, lagi. Taka. Kang kupi, kupi. Kapitan lagi, Jere. Kapitan, dili. Kupitan. Ah, kapitan, kapitan. Gana! Takagyawit, diha. Ay, tingali ka karo. Sikad-sikaran, tiga. Again, ha? Expected na sa nato sa Tuesday. 9. 9 pa lang na. Sa duha ka adlaw. Dabi ang karon nga trading og agugma. So sa Friday sa hapon, balaan na nato pilagyod ang isa ka sa diesel. Karon ang gadagan nga diesel 22. 92.30 kasagara. 92.80 ang uban 93. Nay uban 94. Di ba? So nara diha. Aritas 92 or aritas 93 dugangan og 9 pila na. 9 plus 3 bila 12 102. Wow. 102. Excuse me. 102 ang matag litro sa diesel. What happened? Diyos ko po. Hallelujah. Ay nako Lord.

0: madato ra ka puhon. Nanapod na. Nganong puhon pa man ogi karon na lang diay.
1: Sakto sakto.
0: Pwedeng daghana na kog beron nang los pa natag tinarbahawan eh. Karon na lang na bi.
1: Madato ra ka puhon. Nganong karon puhon pa man? Karon na. Kay galisod mi. Na sa Tuesday saka na pong krudo. Sao man na, gidaw. Imayang nahunlak.
2: Ingon sa gimino karon
1: ang Pilipino. Sakto.
2: Daw kining nasud na sayang
1: ang mga damgo.
3: Mahiya naman kayo.
2: Walay paghiu.

0: Ito
1: ang nahayahay karoon katungwa
0: sapuan masakpi.
1: Wala nay uwaw bisat klaro di pa
0: curbutugan kisah may kawatan tugan.

0: Osvaldo naman, pastilan, Ginoo ko. Martes, 9, aris atas 9, ha? Kinapaway 2 days. So, 93 plus 9, 102 ang presyo per litro sa gas sa krudo sunod simana. Patay ng kuko. Ay, good morning, diay, sa taga National Meat Inspection. Kining atong mga taga local inspector ning atong mga karni sa merkado. Namo tay mga inspector dia. Kada mo agi magina sa atong slaughter ning atong siyudad sa Balinsa. Ako lang hangyo kaninyo mga inspector. Kani bitaw mga meat shop sa Balinsa. Palihog ko nako, inspeksyon na ninyo. Kay ako na ning gisugdan og imbestigar. Pero naghinay-hinay na kog tuo. Dunay meat shop ning atong siyudad sa Balinsa. Oy mga inspektor, paminaw mo. Ay mo si bangera. Bagay di lalim kay buntag pa biras kadlawon mo na mata. Dunay mga meat shop ning atong siyudad sa Balinsa. Dunay isa ha. Dunay isa. Abot isa ba ni duha? But dunay meat shop ning atong siyudad sa Balinsa gapamaligya og mga imported nga karne. Dili gikan mismo sa Bukidnon. Na doon na ba yung direktiba at ato nga provincial government? Nga dili sa ta magpasulod o karne gikan sa gawas, same with Davao. Di ka kadag karne pasulod sa Davao. Dili eh. Stricto kayo. Because of the ESF. African Swine Fever. O niya kini sila kay mga African plague mong pinipanuhay. Kabalo ba mo unsay gikan? Ay mga inspektor. Ay, mga sick point. I'm sick with you. Inspeksyonan ninyo kanang mga SUV o pick-up. Kay akong nahibalaan ilang kargahan sa mga imported ga karne nga baboy nga gikan sa gawas. SUV na, social na. Kinsa may mo inspeksyon og SUV? Nga SUV mo na. Wala. Saludohan pa na. Sir, okay lang. Morning. Saludo pa. May multi-cab. Kay pagtarong di, aksapan pa. Og dili, SUV ang kargahan. I will be honest with you. Pick up. Pick up or SUV ang ginakargahan nining usa ka meat shop ning atong siyudad sa Balinsa nga kapamaligya og smuggled nga karne.
1: Agay!
0: Now look. Ginapatay na gani nato ang industriya sa karne sa baboyan. Bao ba mo tagpilan na lang ang kilo sa baboy karon nga buhi? Sinto jis, sinto baiti. Who is going to survive? Kini mga backyard nga gini ang backyard pigiri. Loy, dili kaya. Pila daan ang baktin karon? 2-5, 3,000? Muna'y presyos ka baktin. Nga tumidyo rasa na 5. Dobi, pagbuhi pa ni mo na, ang pagkaon pa, o niya palit na lang si 20 kilo. Di impas ang halin sa tawas. Presyo, pila na lang ang karneng baboy karos merkado. 250 per kilo. Loy, 250 na lang. O ano mo nakapamalingge? 250 na lang ang kilo sa karneng baboy ning siyudad sa Balinsa. 250. Na, ikaw. From 360, 380, to 250. Dako ang ikunod. Muna, ang presyo sa karning baboy karon, sa baboy nga buhi, 110, 120 per kilo. O niya ikaw, ginansya ka? Wala, ganansi. Ganansi ka. Ganansi. O niya, among mga mamaligya ay o karni ning atong siyudad sa Valencia. Kanang naespuesto, gabayad na. Musugot ba mo? Ngawal napasagdan kining usa ka meat shop ning atong siyudad sa Balinsa nga gapayuhot og karne. Sir, di ka muundang sir. Imbestigaron to mangyugay, paimbestigar mangyugti ka. At to mangkog province kay I have you inspected. I'll go to the province. Ay na amay ko ako anong province or I will have your store in Akuan. Inspected. Pakasuhan to jud ka sir ba. Di ka muundang, pakasuhan ti ka sir. That is unfair na. Isa pa, gadamok ESF ning atong probinsya sa Bukidnon. Daw big masudang makasudang ESF sa probinsya sa Bukidnon. Mga laras ng tanan. Asa ba ta mga ka baboy? Ha? Asa ta? Napay presyo ka piling bartuha? O niya pasudulan pag ini, mga tuntugin mo ba? Mga wa mo'y kalag. O doon na mo'y kalag, pero wana. Wana espiritu. Ha? Wa mo'y mga batasan, sir. Sa tinuod lang. Mga baga mo'y leps. Wa man mo'y kalooy. Wala pa ko kaampo, ha? Manin tiwasan ko ni Danos ako magampo. Tiwasan ko ni. Sir, di ka pwede ka deny sa ako. Kibaw ko, ginsa ka. Pero, di sa tika iyag-iyag. Ma-inspeksyon tika. Ah, pag ma-inspeksyon, ma-blatter, legal. Dirita! Dirita! Dirita! Kay, actually, sir, undangin na ninyo. Di na maayo. Unang-una, panglalamang. Ikaduha, you're inciting for the ASF. Murabag, oy ASF, come to Papa. Come to Bukidnon. Come to Bukidnon, ASF. Ang sakuan pa. Oy, come to Fafa. Papa, si mata. Da. Ga-invite mo ASF sa probinsya sa Bukidnon, inyong pasudlon.
1: Agay!
0: Mga baga mo glips ba?
1: Mapriso ka!
0: Sakto. Pakasuhan tika. Why? You are destroying, that is an economic sabotage for the province of Bukidnon. Kadang imo ginabuhat. Sir, pwede kang kasuhag economic sabotage. Oh, igo mo mga pabuyan. Asa pa man itaon pa ingon ang ato mga mag-uumag, ipangkal na ng baboy. Mamat yun kay nakasuhod ang ASM. Gikisa na sa, yan ay, na isa ka meet-up diri, ni ato siya sa Valencia. Di, isa rin. O, prangkanta na lang mo, isa rin. Isa rin, kay bawo mo ani. Isa rin ka meet-up. Ayaw mo pamalit niya. Sige lang, ipa-raid ko sa ani. Pa-inspect ko ni. Kay para, pag ma-inspect, blatter mo na. Ani, yag-yag na ka.
2: Correct!
0: Muna kong gingon, maone siya ang bagag naong na namaligya karne nga imported.
1: Mapriso ka!
0: Walay kalooy sa mga mag-uuma na binasaga pamagapangad buhay o baboy. Ipangkal ng mga baboy. Kaya nakasood ang ASF, gumikan nining iyang giyaw na una ang iharang kita. Wala gaw na una sa kalooy, walay kalooy ngadto sa ato mga gapamuhi o baboy sa probinsya sa Bukidnon. Wala po na'y kalooy in general sa probinsya sa Bukidnon. Kaya gusto mo niya madami sa Bukidnon. Ang iyang kwarta, paldo. Pero mga mag-uumang kapamuhi o baboy, impatso. Impatso eh. Siya paldo. Ang kapamuhi o baboy, impatso. Ah, katunto ni nga klase nga tao. Wa ni kalag. Doon na manggalik kalag, di mo daw San Pedro. Ani? Pag-abot, Anastas.
1: Agay!
0: Ano na mga kadiri na kasulod? Isa may nag-ingon sa imong kadiri kamusulod. Abri manggut. Wala rin na nasaradaan. Uy. Naog dito, naog. Kay wala. Tika, balhin dito. Dili ka sa ako. Dili ka sa ako. Kay kuhan ka. First degree kasin ka ni Taning. Dito ka speakers pertahan. Dili sa among pertahan. Kay di ka madawat dire. Kay gano man. Basig magpasod na sa kag-ESF dire. Mga ESF may dire tanan. Di na magpaukar ni dire. Lagi. Magdana sa kagbaboy dire nga imported ESF. Okay, mga mata ni among baboy dire sa langit. Pagi na may kagkaog baboy. Wala. Pikas ka. Dili ka dire. Pagawasan na. Kay ganon kisa nagpasod ana. Didiritso mo ganon siya, Senyor Pedro.
1: Agay!
0: O man na nuktok. Kaya ganyan man ang giabrihan. Di, abis siguro niya, taga-diri siya. Tanawa, basi gagoyon nagbaboy. Gagoyon ay pagawas na. Basi gadaan ng karne, gisod sa, gikarga o gano. Nakakuan pa, naka-SUV pa. Kuyaw kay gikargahan. Mga San Pedro? Oh, SUV, o sa pick-up. Muna yung gikargahan, mao gani. Nasayon, ganita din sa dagit. Wala, panuway na, ipagawas na. Panuway man ang dako. Shoot, pikas na siya. Pikas na. Panuway man na. O, bini mo yung nga na siya. Panuway ni Pedro. Panuway tang tanan. At yayaw mo, nadama yung tanan. Ay, Pedro. Panuway mo ani ako. Panuway. Panuway ta ning tanan.
1: Agay.
0: Ikaw ray panuway. Dili Señor Pido pa sulayin ninyo akong karne. Eh, panuway. Ano mo gamit magka termino nga panuway? Dili sa sulay ba sulay Pido.
1: Agay.
0: Ay pag pagawa sana.
1: Pagawa
0: sana. Diya ipabutunga na ipagtari dito manok. Naaman tayo manok diya. Dua ka buok butay tari. Iya sa ini. Ipatunga inig salpoks manok siya maigo na tari ng panuwaing dako. Pagawasan na, pagawasan na.
1: Agay!
0: Gada, magdahan ng karni diri. Maiisip ni nga itong kwan, ginarian. Di na takakaw karni. Iba na po na sa prabi sa bukid.
3: Kinsa siya, nganog, nganong nagluib ka.
0: Hapit na, hapit na. Yag-yag ko na na. Gamay na lang, gamay na lang. Bikla gani ko. Bikla gani ko, di ba? Bikla gani ko, di ba? Hingan nilang ko na na. Sa to, imong kanta.
3: Kinsa siya, nganog, nganong nagluib ka.
0: Isa pa, isa pa, isa pa. Iyag-yag ko na na. Isa pa, isa pa. Isa pa. Nagsugod sa ledrang.
1: Ayoko
0: nako ang favorite number sa ledrang. Oy, oy. Number 69 ang favorite number.
1: Ayaw,
0: engineer. Gamay na lang, gamay na lang yun. Gamay na lang, gamay na lang. Gamay na lang yun. Kabilo mo, actually, kini nga klase nga negosyante, wa ni kaluoy. Sa, diri sa probinsya sa Bukidnon. Ang iha lang makapaldo, kita impatso. Ang ato mga babuyan. Wala ni kaluoy ni klase nga tao. Ambo tug napa ba ni kalag. Di lagi ni dawat sa Pedro lagi kay delikado. Magdama ni ESF.
4: Wala wala wala.
0: So wala nga imong gikargan isyo bi. Wala sumbata.
1: Agay.
0: Usay pick up. Ma pag sure di ay kabalo ko. Balo mo kay engineer may kay tag radar ay pastilan eh. Ay naga. Eh sige galing ila rumpata. Ayun na ayun na. Ay nako ninyo gila dilara. Sir. Sa dili pa maulahi ang tanan, gusto ka magsira na imong negosyo? O magkakaso?
1: Agay!
0: Padayuna na, sir. Padayuna na. Duha na lang kakargahan, sir. O isa na lang kakargahan, sir. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang, sir. Abi ni mo, ako kabantay ninyo. Diyos, Ginoo ko, Lord. Sayang na lang atong paggamito na ito ng investigative journalism. Sa kwan pa, journalism.
1: Agay!

bida kaayo baging sikat-sikat rin yung panuway. Di, yun, undang na, sir. Ayaw, sir, kay. Maluoy ka sa atong industriya sa babuyan ni atong probinsya sa Bukidnon. Di ginamay, sir. I will be honest with you. Seryoso na ko gamay, ha? Seryoso na ko. Ayaw. Undangin na. Di ba long taka? On air ko mo man long. On air ko. Ayaw pabuta, sir, ngayag-yag di ka. Mauwawan man yung ka. Well, ayaw all the evidences. Luoy ka. And that is part of our job, being a broadcast journalism. Being a broadcast journalist. Luoy ka, sir. Ayaw. Ay, undangin ang inyong mundili maayo nga, binuhatan. Kay, pastilan, Ginoo ko. It's not good, di ba? Dili good maayo. Nga, panglalamang sa kapwa na imong ginabuhat. We have to protect our swine industry ning atong probinsya sa Bukidnon. Protektahan nato ang mga babuyan ning atong probinsya sa Bukidnon. Kung ikaw, baboy kagbatasan, ayaw may damay-damay. Di ba? Ayaw. Kay di na maayo. Makagaba na siya, sir. Sabagay ikaw, di makamtuo gaba, pero kami matuo mamigaba. Di po na maayo yung ginabuhat nga. That is this. Look. Oy, nga nung itugtog man to, tigala ko ano, napindot dahil sa batanon. Mga patakar, magpindot, general. Mapindot akong ingon nga, medyo undang-undangin na na doy kay mauota. Dili gid na maayo ang imong ginabuhat kasi panglalamang ng kapwa yan eh. It's not good. Hay nako po. Once again, magandang-magandang umaga po. Oy, kuha na si Tintay City na ipatay katong natundag bitaw nga barko nga Imbi June Aster. Walo ang missing instead of 12, walo. Kay doon na day upat ka pasahero nga wa nakasakay. Nasa manifesto pero wa nakasakay. Murag nabian. So, swerte ito. But again, 77 dead. 8 are missing sa natundag nga MV June Aster dito sa Palawan. It's 99 days na lang. Pasko na. 99 kaadlaw na lamang. Merry Christmas na gyud. Kad natong tanan. 99 days. Christmas na.

Pascuna, Juana Giurca mi quarta. Pascuna, Pascuna, ang bazit sa diti ay inkresibo na ninyo gamay kay basig 500 na. Imo anasad nga

99 days, it's Christmas. Yeah! Pizza among cocina. What? Ah, oh.

kasadyaning panahon. Sana to pagsadyane ang diesel sa gatos na kape ng litro. Ang panagway masulob. Kaya ang politiko

0: ganin dal sa kanta pero ato na lang sumpayan. Awit nga halang domon on ta karong Pasko di mi magmasulob on. Ah. Di ba? Nagana mo kawatan. Eh, yun agang kawatan eh. Kalisot? Agang kawatan. So ayaw mo palabig tulog ha? Ayaw palabig tulog. Kay na. Sunod simana, sinto dos ang diesel. Hapit na magnubintang crude o gasolina. Sao na lang na ito eh. Ano binta na kapin? Binta na. Gasolina. Diesel. Sinto dos. Ay, nako Lord, forgive me. Ha! Luzon! Visayas and Mindanao. Gimbiagin daw! Mindanao!
1: Assalamualaikum! Mga igsoon!

Ay, nako na, nasa power interruption. Karong 17 ta karon, 18 Biyernes, 19 Sabado. Power interruption na saan? Bibiko. Sanay? To facilitate reconfiguration of Muswan feeder. Affected area, poor, affected area sa Maramag, Purok Otso North Poblasyon, Anahaon, San Roque, Panantalan, Bayabason, Tubigon, Dulugon, Kisanday, Kiharong, Panalsalan, sa Quezon, ang portion sa Butong, Dias Busco. Pagka, ano po yung burnout? Purpose to facilitate installation of 17A Hagkol, Poblasyon, karon ning 19, Sabado. Sabado ni, no? Brownout na sa Valencia, Sabado. Affected area ang Adventist Medical Center sa Wilcon Depot, portion of Purok 2, Motor Pool, area Bagong Taas, MMEI Office, portion of Purok 13, Poblasyon, portion of Purok 11, Oval Area, portion of Purok 17, Baliti, Poblasyon, Sugod, part Purok 4 o Purok 11, Bagong Taas, Purok 12, Poblasyon, Purok 16, Poblasyon, Polinar Village, New Gaisano Mall, Abilia Midway Hospital. Ang oras sa brownout, alas 4 skadlaon, taman ra alas 6. So, highway ni tanan. So, ganin yung tanan, pagtigaw na muda, ano Corintes, balde. Sige naman, tag-brown out. Ani ay. Ato nang bangyong daan-daan nga atong programang baruganan. Pag-ampo sa ta. Kitantanan nga namin sa tag-satag sa Carillo Sets. Nagtanaw sa Facebook ug sa YouTube Live. Duko kitang tanan. Uban kamo kanako, duyog kamo kanako. Alang sa atong bulawan o pag-ampo.

0: sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arakmanirrahim. Malik Yaumidin. Iya ka na buduwa, iya ka na stakim. Idinazera dan mustakim. Siya talasi na nam tahalayhim. Gairil makdubilayhim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Robin Chan sa baruganan kay Bigang.

Magandang umaga po. Welcome na usap sa tuang Thursday edition sa atong programang Baruganan, kaibigan. Nindot kay kagahapong adlaw dito sa impeachment trial kay ila tong gimbitar ang mga former chief justices of the Supreme Court. Mga justices sa Korte Suprema. Sila si Justice Davide, Panganiban, Puno, and Ascuna. Do ang silang tulo wala ang ilang giingon nga ang giniang 16 votes niingon ang konstitusyon nga 2/3 of the votes, but according to them depende sa present kung kisa yun ang naa, because you cannot vote if you're not there. So ang problema kay pila biya ka senador ang wala. Marcoleta, kini ang Marcoleta, Estrada, napaisa kisa ganito isa ikatulo. Marcoleta, Estrada, napaisa nga na priso kay gikasuhan. Ha? Marcoleta, Estrada pa may kuno. Kisa pa gato isa. Basta kay Morag Dun. Ha? Oh, no. Former senator na. So sa senador, duha ang... Ay, si Bato. Wala na priso. Si Bato, pero nagtago man. Kaya na may warrant pa rin sa ICC. So ang naitabo, ang ato mga senador, 21 na lang. But, ang according sa atong 1987 Constitution, 2/3 of the vote ng Senate. So kung 2/3, 16. But some other senators, kato ilang mga Amici Correy, buti pasabot, friends of the court, ang Amici Correy, it's a plural, it's a Latin word, amicus Correy, kung gani ang singular, Amici Correy kung plural. Dili man kinahanglan gyud dapat yun daw ingon patuntulo ka mga giniang ilang Amici Correy kagahapon ng mga former justices of the Supreme Court, dili kinahanglan sa 16. Ang kwan lang is 2/3 kabutang sa konstitusyon, but does not necessarily mean nga 2/3 yun kay depende man sa present. Tulo ba ang wala, so dili kabutar. Why would you vote kung wala ka din na? So dapat ang present lang mo puto gibalugan sa giniang tulo. But according to Justice Ascuna, nga dapat fix yun na daw siya sa 16 votes. So kung fix sa 16 votes, so apilog ihap katong duha nga nasa prisuhan, si Marcoleta o si giniang Estrada o si Batong Gatago. But then again, nagkaiusa sila sa pamahayag nga depende yun na po, because once mo desisyon ang giniang Senado as a giniang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, dili na na maapil sa may pwede na nimo, dili na nimo pwede apilar sa Korte Suprema, because that is an independent body nga dapat, that is not that is more on political matters. So dili pwede manghilabot ang Korte Suprema. But if there are questions somewhere along the way nga doon ay dili pa wala kas masabti sa itong mga senator judges, pwede siguro mo apilar o wala masabti sa giniang depensa Vice President Sara Duterte nga basi gusto sila i-apilar. Ano lang, pero ganong kana man atong isgutan ang pangko ang pag-convict kang Sara. Buti pasabot bang so, convicto na ito ni dili mo po kaka-apilar o walay conviction. Kay og doon ay conviction, so dipilit ni mo apilar ka. Pero once dili ma-convicted, di na ka mo apilar. Kaya normal, kaya dili. Di naman siya convicted.

But then again, according sa silang mga justices, Amici Curay, kagapon, nagkahiusa sila that the decision of the Senate Tribunal it should be in truth, ang kamatuoran o ang fairness. Maro na. They go on. But on different interpretation of the law, magkaiba. Ang tulo, si Ascunal, hey. Ang tulo, magkapareho. Pero si Ascunal, hey. Maulagi na. But, nagkaiusa sila that the decision of the Supreme Court, at Supreme Court na ba, the Senate, as a judicial tribunal, should be based on truth and fairness. Ni ang equal ba? Truth, kamatuoran, fairness, kaning, anang, be fair, kanang, walay pag, walay ginapanigan ba? Ug unsay gyud ang nasa ilahang kasing-kasing base sa mga presentasyon sa prosecution o pagdepensa sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Mana man ning klaruho na to ba? Hay nako. That's welcome to the Republic of the Philippines. Well, naay nangutana nako. engineer, makasuhan ba ang bana? Usa ko ni, usa na ko ilabog ang ganiang ba, atong balita ha. Ako usa nito bagon, nag-text mo sa ako ni gabi niya. Di mo ganan mo text, kasi matay ni text, kapuyan ko. Kapuy tuplok ang cellphone. Ako, igor ako ni text, paminaw na lang ugma, okay, tubagon tika. In ano ni siya? Sa atong balaod, tuuna, wala pa may balaod, o pugson sa bana nga makighilawas ang asawa, wagi choice ang asawa, kundili, musunod na lang kay ni Tukarman ang UWWAG sa bana. But karon og dili gani gusto sa asawa, ayaw gida ninyo pugsa mga bana. Nga naman, pwede mong pailan og kaso nga marital rape. Sa tinuod lang. Bisag kasado mo, bisa gikasal na mo, pila ka bukid yung ninang diha. Gikasal mo sa huwes, gikasal mo sa simbahan, gikasal mo pastor. But, kung imong pugson ang imong asawa, nga makighilawas kanimo, nga gikapuy siya, wala siya sa kondisyon, wala siya sa gana, imo gani ng pugson, mapailan gani kag marital rape, pertigin ng imong luya. Priso kag yun. Priso, samaras ng lugos. Actually, if you force your wife to have a sex with you nga dili gusto sa iyang sa inyong asawa, pwede mong pailan mga bana o marital rape. I hope nga natubag na ko naging sakto, but again, that is under the law. Samtang si Kuan, pero si Sindanya, Congressman Sindanya, niadto siya sa NBI, kaya ang ipa-investigar, o pailan niya kaso itong mga vlogger. Doon nag-isipit ang mga vlogger. Doon nag-iod. And knowingly, manggod, sa mga naminaw, mauna nga medyo hiwi gamay mo storya si representante Sindanya. It is because stroke victim na siya. Na-stroke na siya. So he is a person with PWD. Daw bi karon kay inyo nang gibugal-bugalan sa social media ang iyang personalidad. That is a violation of the Magna Carta Law for PWD. Ikaduha, violation of Anti-Safe Spaces Act, Republic Act 11313. Anti-Safe Spaces Act, di manggani ka pwede managhoy sa mga babae. Di manggani ni mo pwede sitsitan ang mga babae. Dili na ni mo pwede bugal-bugalan ang mga babae. Labi na po sa mga PWD. You cannot do that. So sa mga vlogger, listen, learn. O makasuhan mo, ang akong ikaingon kaninyo, good luck and God bless. Kanara, good luck and God bless. Nga naman, that there is no such thing as absolute freedom and absolute democracy. Your right ends when my right begins, when my rights had been violated. Magandang umaga po, kamo na minaw sa itong programang Baruganan, Kaibigan, manginabuhi ko sa Pikaslawak.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maarong mabakay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsamad mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
5: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oi.
4: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
5: Lima ka buok.
4: Okay.
5: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
7: Naglaho na ang mga pasa, pero bitbit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
8: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
9: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.

0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mang diayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
13: Nako'y arthritis.
12: Naka-arthritis.
13: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
12: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
12: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
2: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Ganyan, natungog doon po na ako sa ko ang kailas ang user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
1: Mm-hmm.
2: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawagan yun, nagpamati yun ko sa kasakit niya ko ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
1: Mm-hmm.
2: O niya, muna, gupray ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
1: So mga pila kakatuwing naggamit na ni sir?
2: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingunin mo sa mga naminaw karon, sir?
2: So akong gihawag to, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo, total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang BG Max Plus, sir.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
3: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 7.58 na yun sa bundag. Pastilan, papasag yun sa oras. Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Odawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Aduna usab sila yung mga food dress order nga barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy, ang tagiyag dagdumala sa Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Bernal Reiser and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Reiser and Sofia Trading and Agribet. Panausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iag dumala ni Lito at Isid Bernal. Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics, direct supplier of mga gold and silver jewelries. Sila yung mga Haley Gold, stainless products, mga shopping jewelries. Dugay yun mga kwan, dugay mga sitaw ganin, mulubad. Kakonsel sila ear pressing, bangak sa dalunggan. Kadawat usap sila mga resellers, kay direct supplier ni sila. Ang Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics anaran na imutang kilid sa sait at bangar na sa Pick Up Coffee. Jan Paint and Sticker, mutin sa iyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic ug 3M. Sticker sa truck, multi-crab ug tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring, mutahi sa tanang klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Kananimutang tapad na sa Osaka Gasoline Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangita lang si Jan Jan Natinga. Na dili mayong panghitabo gagahapon sa alas 4 sa hapon, usa ka truck ang gidaro ang panimalay diha sa Depo Landing Purok 17 kasisang Malaybalay. Samtang walay tao sa sulod sa panimalay ang maong panghitabo, panisairan nga dunay tulong dunay nagtindog na apil og na daro pastilan. So, gidaan naman to sa ospital kagahapon ni kahapon sa hapon. Dito sa Pangatukan, by bus dito sa Rocky Village, Poblasyon Pangatukan, Dakpan, Siabo, Doha Kapaki.